0: stickers ay yung nasa anti-Duterte. At before pa ng event, nagpost sila na bawal si Mike. At bawal yung mga DDS. So hindi namin alam kung sino ang susundin namin. Susundin ba namin yung organizer na kausap namin o yung mga lead speakers? Siyempre, nandun na po kami sa event. Nung Sunday, hindi naman po namin pwedeng isiksik yung sarili namin doon na yung mga speakers nakaupo sa harap tapos sila mismo ang nagsasabi na hindi kami welcome. Kaya doon lang po kami sa gilid.
1: Okay, so parang salamin siya ng nangyayari ngayon sa politika. No? I mean, even in the Senate. Kumbaga, yung confusion of who is guilty and who isn't. Dahil sabihin na natin, former President Rodrigo Duterte in the ICC, yan ay inaano pa nililitis pa yan. Pagkatapos impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lilitisin pa lang. So paano ngayon yon yung sasabihin nila na bawal dahil corruption ang pinag-uusapan?
0: Okay lang po yun na hindi tayo magsalita in support ng mga personalidad na sinusuportahan natin kung ang objective natin ay mabago ang ating gobyerno. Nabanggit niyo po kanina, EDSA 1, EDSA 2. Kaya po naging successful yun, ay united po kasi ang opposition. Kasama ang church, kasama ang mainstream media. Nakita po namin ito na pagkakataon sa wakas. At last, magsasama-sama na kami para manawagan na itigil na ang korupsyon. Maaring ito nang umpisa. Inaamin po namin, mahina po kami kapag puro DDS lang ang mga nagsasalita. Dahil marami rin sa kabilang side na kinokontra kami. Kapag hindi po united yung opposition, hindi mo talaga matitibag yung kalaban mong korupsyon dito sa ating bansa. Kaso nga lang po, hindi magiging successful kung yung potential na kasama mo ay i-discourage ka rin na mag-participate. Kaya po frustrating on our side yung bagay na yun.
1: So on the day itself, kumbaga, tsaka nyo lang nalaman na hindi kayo pwedeng magsa-entablado.
0: Yun po ang na-sense namin. Kasi the day before, may mga post na na ayaw kaming papuntahin doon. And on the day, nakita namin yung primary speakers ay sila rin yung nagsasabi na hindi kami welcome. So mahirap pong tumabi sa kanila.
1: Okay.
2: Yun nga yung tatanong ko sana kung na-achieve ba sa tingin ninyo objective ng White Ribbon March?
0: Ang objective po ng White Ribbon March ay para manawagan lamang na itigil ang korupsyon sa Pilipinas. Kapag tayo po ay nagrarally, marami pong mga objectives na pwede. Yung mga radical, gusto nila ng people power, i-overthrow na talaga yung government. Pangalawa, i-call out lang yung mga misbehaving public officials. And pangatlo is para i-maintain yung well information ng public para sa susunod na election ay alam nila kung sino ang iboboto nila. So para lang mabigyan natin ng maayos na information yung publiko at ma-call out natin yung mga misbehaving na public officials natin, for that purpose na-achieve po natin ang ating objective. Kung magkakaroon man ng people power at magkaroon ng change ng regime sa Philippines, pabayaan na lang po natin mangyari kung yun ay mag-turn out. But in any case, mahalaga pa rin po na ma-maintain natin ang ating karapatan na magsalita laban sa mga katiwalaan sa ating gobyerno.
1: Pero yan po ba effective pa? Kasi pag sinabi mong anti-corruption, sino bang pinatuturingan? Dapat yata diretso. I mean, halimbawa, bumaba na dapat ang presidente. Ayun, malinaw ang messaging, hindi ba? Kasi ngayon, anti-corruption, ano ba pinag-uusapan natin anti-corruption?
0: Tama, Madam Corina. Kasi po, dapat direkta talaga. At wala ka dapat wini-withhold. Kaya kapag ako po ay nagsalita, titirain ko si BBM. Titirain ko yung kanyang mga undersecretary. Titirain ko yung mga kanyang mga kasamang mga senador at congressman. Dapat ikulong, dapat diretso talaga. Kaso nga lang po, kung gusto nyong magkaisa, maging sensitive tayo sa bawat isa. Kapag ang host sabi niya, huwag maging partisan, huwag masyadong radical sa inyong mga deklarasyon, kailangan po nating respetuhin yun. But in any case, kung kayo naman po ay nasa isang side, huwag masyadong sensitive. Kapag nagsalita yung kabilang banda na naapektuhan kayo, ipasok sa isang tenga, labas sa isang tenga, dahil karapatan nilang magsalita iyon. Ang pinakamahalaga po ay hindi mathwart yung overall or yung general goal ninyo or mission ninyo na maiparinig sa taong bayan at sa ating public officials yung ating mga hinaing.
1: Okay, pero ipinapanawagan ninyo na sana binigyan ng pagkakataon si Ginoong Mike Defensor plus the 18 ex-Marines.
0: May pagkakataon po sila anytime. Ang panawagan lang namin ay, nung nag-invite kayo na walang kulay at walang partisan, pumunta kami sa invitation, in the last minute, hindi nyo dapat pwedeng sabihin na bawal kami pumunta dyan. Yun po yung frustrating.
1: Okay. Panoorin natin ulit ang parang magkakabilang panig. Nakausap din po natin kasi si Ginoong Nato Reyes kahapon, plus yung mga sinabi ni Ginoong Respicio.
3: We respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there no, to speak at the program. Pero nakiisa So I think wala namang problema.

0: kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa, whether or not they are able to speak at the program should be secondary.
1: Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-Left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas.
2: Hindi pala siya sa personal ganyan, si Attorney Harold.
3: Hindi pala siya ganun sa personal. Sir, ang dami niyong ininom na vitamins, ha? Oo, ganun talaga. Pero ano, tama naman yung sinasabi rin niya. For me, ha, what do you think?
2: Well, kung may imbitasyon pala, eh, no, Attorney Harold, nabanggit mo may imbitasyon.
4: Meron imbitasyon, open invitation po. Nakalagay sa social media na lahat ng gustong sumali doon sa rally ay pwedeng sumali. In fact, mayroong backdoor negotiation na between yung mga leaders namin at yung organizers. Ang mga KJ lang ay yung mga speakers nila kasi ayaw nila sa amin.
3: So yung organizers hindi masyadong organized. Kasi even Nato Reyes yesterday said na, well, anybody can come, anybody can participate. Yun na nga lang, yung organizers ng entablado ang ano, may definite ideas naman pala.
2: Fix na kumbaga yung programa nila.
3: Yes, oo. So, Ginong Respicio, what are you most frustrated about? I mean, kung nagkaroon kayo ng pagkakataong magsalita, ano ang sasabihin ninyo?
4: I don't get frustrated, in fact. Pero pinapansin lang natin yung misbehavior o kung may maling ginawa. Marami po tayong pagkakataon na magsalita. In fact, pasalamat ako na nandito ako ngayon. Pero every time na ako'y nagsasalita, importante po na ma-call out natin lahat ng pagkakamali sa ating gobyerno. Hindi dapat tayo pinapatahimik. At hindi rin dapat tayo iniipit sa pamamagitan ng pagkaso. Ako po, may kaso. Si Senator Marcoleta, may kaso. Kaming lahat sa DDS ay may kaso. Dahil lamang kami ay nagsasalita laban sa korupsyon at kami ay nagpupush na ipatuloy yung flood control scandal. Ngayon po, scandal probe. Ngayon po, pagdating sa VP Sara impeachment, wala na po kaming magagawa doon. Kung magpapatuloy man yun, no problem, magsasalita pa rin po kami. Wala pong frustration on my part, ganun talaga. On the side of Matibag, on the side ng ombudsman, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho para hindi siguro matuloy yung people power dahil mukhang malakas yung force ng DDS na magsalita. But in any case, yun lang po. Malaya dapat tayo magsalita lahat.
3: Okay, wala ba kayong balak na mag-organize ang sarili ninyo?
4: Wala naman po so far. In the past months, past weeks, nakita nyo po, active po kami sa pagrarally at aming pagsasalita publicly. Effective po yun kung napapansin po ninyo. Sa sobrang effective, kinakasuhan po kaming lahat. Inaamin ko po, nanghihina po kami. Ang aming leader na Senator Marcoleta, na siya ang nag-uumpisa ng investigasyon laban sa korupsyon, kinasuhan po at baka ikulong na. Kami po na kanyang mga alipores ay may kaso na rin po. Pero dun sa kabilang side, walang kaso. In fact, ina-absuelto pa sila, ginagawa pa silang state witness. Yun po, nararamdaman natin na hindi fair yung laban.
2: Nabanggit kanina ni Attorney Harold, speaking of rallies, may rally sa White Plains ngayon sa EDSA. At maging sa liwa
3: kaya naman pala ako na late at napaka-traffic.
2: EDSA, mabigat na ang traffic. At Liwasang Bonifacio sa Maynila.
3: Okay.
2: Sasali ba kayo, Attorney Harold?
4: Yes, Madam Corina and Willard. Pupunta ako doon mamaya after this.
3: Ayun, okay. So meron naman pala. Kumbaga may sagot din sila. Yun na nga lang, nag-uulan, ano?
2: Oo.
3: So, dako naman po tayo doon sa flood control scandal, ano? Sang-ayon po ba kayo na gawing state witness? DPWH Secretary Manuel Bonoan.
4: Hindi po, dahil sang-ayon sa batas, state witness ka lang kapag hindi ikaw yung most guilty. Ngayon, kailangan nilang i-identify kung sino yung most guilty. Si Romualdez ba? Si Zaldico? Si BBM? So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-state witness kung hindi mo sasabihin kung sino yung most guilty. Or wala ka pang kaso against most guilty. So, kanino siya mag-state witness kung wala ka pa namang kaso against a more guilty person?
3: Oh.
4: Ang kinasuhan mo, si Marcoleta lang at Mike Defensor, may connection ba dun yung secretary? Wala.
3: Ah, ganun po ba? Ganun yung parang in law, kailangan identified muna who the most guilty is dapat before ka pumili ng least guilty.
4: Dapat may kaso muna and then i-declare mo yung state witness para mag-testify against doon sa mga kinasuhan. Ngayon po, lahat ng mga dapat kasuhan involving flood control scandal, wala pa pong kaso. Kaya invalid pa yung sinasabi nilang state witness. Hindi pa formal po yun. Pero yun po yung plano nila.
3: Okay. So, in defense of the 18 Maleta boys, ano po sa palagay ninyo? Marami po ang... Ewan ko lang ah, wala pa namang survey. Let's say 50-50. 50 believe them, 50 don't believe them. Because of what they say are the inconsistencies. So ano po, meron pong 17 iba pa daw na lalabas. May alam po ba kayo tungkol dyan?
4: Marami pa pong pwedeng lumabas sana. Pero it looks like now, thwarted na po. Kasi hindi na natin kasama yung Blue Ribbon. Noon po sana kung nanatili yung power sa Senate sa side ni Marcoleta, lalabas po talaga lahat ng impormasyon, lahat ng witness laban sa flood control scandal. Ngayon po, hindi na natin control ang Senate, hindi na natin kayang gawin yung Blue Ribbon Committee hearings, hindi naman pwedeng mag-volunteer lang kami, puro press briefing kami ng press conference. Mukhang nanghihina po talaga yung grupo namin pagdating sa bagay na iyan. Pero po, kung may pagkakataon ulit na kami ay makapagsalita, at kung talagang sincere ang ating administrasyon, sabi ni BBM, na gusto niyang tapusin at paandarin ang flood control probe, o di pagpatuloy po natin, imbita natin yung additional bodyguards at ituloy na rin natin yung kaso sa mga napangalanan nilang mga tao. Hindi lang yung mga nag-iimbestiga at nagsasalita laban sa flood control corruption ang kinakasuhan.
3: So nakasalalay po ba talaga yun sa leadership ng Blue Ribbon Committee? I mean, kung i-voluntaryo po ninyo yung 18 plus 17 more, parang hindi naman yata katanggap-tanggap na hindi nila papakinggan yon.
4: Tama po yun. Pero nung panahon po kasi ni Ping Lacson, ilang buwan po na walang umandar doon sa flood control inquiry. Saka lamang umandar ulit noong pumasok si Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano. Doon po, tuloy-tuloy na po sana ang investigasyon, wala nang tigil. Pero ngayon po, bumaliktad ulit yung Blue Ribbon leadership. Meron po bang nagpapatuloy na flood control inquiry? Wala na po. Kaya nakasalalay po talaga sa leadership ng Senate kung magpapatuloy yung ating inquiry pagdating sa mga korupsyon sa ating bansa.
2: Kasi ngayon, so far, mga nakasuhan lang na matataas na opisyal, Senator Jinggo Estrada, former Senator Bong Revilla, and si Secretary Bono, andun yata siya i-discharge sa kaso ni Senator Jinggo Estrada. So needless to say, Attorney Harold, hindi kayo kontento dun sa mga personalidad na mga nakasuhan so far.
4: Hindi po kontento kasi malinaw naman po hindi natin maitatanggi na merong sides dito sa laban na ito. Ang side ay kami na totoong opposition na ang aming tanging purpose ay ilabas lahat ng katotohanan. Nakita niyo po lahat yan sa efforts namin nung kami ay nag-participate sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Ngayon po, wala na yung Blue Ribbon ni Marcoleta, bakit hindi kasuhan yung mga totoong nagkasala? Yun po.
3: Parang kumbaga, nandun na yung mga ghost projects, sabi mo nang yun ang pinakamalinaw eh. Yung sinabing naglabas na ng pondo, pero wala pang proyekto. Years later. Bakit nga ba hindi pa nakakasuhan yung mga dapat kasuhan sa bawat isang ghost project ngayon?
4: Ay, tanong po natin si Boying Remulla. At itanongin natin si Matibag, bakit mas masipag silang kasuhan yung mga nagsasalita laban sa korupsyon?
3: Okay, so close po ba kayo kay Ginoong Mike Defensor?
4: Parati mo kaming nagkakasama at napakabait niyang tao.
3: Okay, so what is the best defense doon po sa sinasabing human trafficking case?
4: Hindi po ako pamilyar doon sa kaso na iyon. Kaso nga lang po, isipin po natin, narinig ko po sa press na ang sinasabi, ang tanging connection lamang ni Mike Defensor at ang kanyang pamilya, asawa at mga anak niya, isinama po doon ay dahil officers sila ng establishment na nagpaparenta doon sa nahulian ng trafficking, supposed trafficking. Pero for example po, may-ari ka ng kondo. Ipinarenta mo iyon sa isang tao. Tapos yung tao na iyon,

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First, Cherry First Drops, Cherry First Forte at Cherry First PG

0: Especially if you're always listening to DDS vloggers, the fake news yung palaging ipalabas.
1: Okay. Well,
2: we hope we had more time, but maraming salamat po sa inyong oras. Dumanhog Mayor Efren Gica.
0: Thank
1: you. Maraming salamat and congratulations. Sana dumami pa yung ganyan, ano? Mm. Na sana ito ay maging why are the schools even allowing the children to bring in phones in the school anyway?
2: Yes.
1: Hindi ba? Baka sinasabi because of emergency, then they can bring in phones, but not gadgets where they can go online.
2: Nalala ko dati, Corina, di ba, ganun nung school days natin talaga, kapag kami, halimbawa, half day or emergency, pipila kami sa landline, nag-iisang landline sa eskwelahan.
1: Right. Oo,
2: hindi naman kailangan ng cellphone eh.
1: Pwede, tama. Kasi you're supposed to be focusing on...
2: Studies.
1: So, hindi pwede. Sana nationwide na mangyari yan. Mm. I mean, in the absence of any legislation ng pagpapababa ng yung ban of online sa mga 16 and below like in Australia, we can start with the schools man lang, hindi ba? Uh-oh. Okay, ayan po, mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: At live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes 7 hanggang 9 AM. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo

0: Magandang umaga. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press ng Marcos Administration. Solo tayo ngayon dahil si Attorney Barry po ay medyo stuck in traffic dito sa EDSA. On behalf of Attorney Barry Gutierrez, we are the spokes. From the Palace Halls then and the OVP then. And to our group chats now, we'll be giving you perspectives from an insider's position standing behind the podium. Dito sa ating linya ngayong araw na ito, yung birthday boy, Congressman Mike Defensor. Happy birthday, Kong Mike.
1: Thank you, Attorney Trixie. Of course, good morning also to Attorney Barry and to all our viewers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney Trixie, naalala mo lang ako pag ganito kasama ang traffic.
0: Hindi naman. Hindi naman. Naalala din kita pag birthday mo.
1: So, ayan, salamat.
0: Nasaan ka ngayon exactly? And papunta ka ba dun sa event?
1: Actually, Attorney Trixie, 2 hours, 30 minutes na ako sa kalye. And yes, I'm joining the group in EDSA. Grabe, hindi gumagalaw, no? Napakarami ng mga tao na nasa EDSA ngayon and madami pa rin ang dumarating. Biglaan to, Attorney Trixie, as you well know, no? Hindi naman to in-announce, wala kaming panawagan, pero nagkaroon ng tawagan kagabi to have this, pero hindi ko kalain na ganito kaaga pa lang ganito kadami ng tao.
0: Actually, from what I understand, 2 o'clock ng umaga nagdatingan na yung mga buses dyan. And more, actually, by about 4 o'clock. So, pagkagising natin this morning, marami na talagang tao dyan. Do you know what this event is about?
1: Well, actually, hindi ko masabi in particular, Tony Tixino, pero nung nanawagan kahapon yung mga White Ribbon Movement, supposedly magkakasama na kami ng mga ibang kasama dito. Pero I guess, no, nagkagulo nga kahapon kasi may mga public declaration na hindi pwede kami ming pumunta. Particular, ako pa, nabanggit sa pangalan ko.

0: And ito, patuloy pa rin to ng paglabas ng mga tao tungkol doon sa corruption, tungkol doon sa nangyari na talagang yung ginagawa nila, no, wini-weaponize yung ating mga ahensya ng gobyerno, particular yung institution ng ombudsman na supposedly constitutionally mandated na kailan lang nagsabi, nakakagulat nga, and tawan-tawa din ako kasi kami ni Senator Marcoleta pa-file ng plunder pagkatapos si Secretary Manny Bonoan na siyang departamento na na-involve yung flood control, naging state witness. Tingin ko talagang yung galit ng tao, hindi mapipigil eh. Talagang iba na, Mike, yung mga ginagawang hakbangin ng gobyerno.
1: Mike, could you walk us through the other day, kahapon, mayroong White Ribbon Movement. Tama ba yun? The other day?
0: Tama.
1: Tapos, konti lang ang dumalo. So, ang pinaka-generous na estimate was something like 3,000 to 3,500. Pero, what was that about and anong nangyari? Tapos, connected ba yung mga pangyayari ngayon doon sa White Ribbon Movement?
0: Well, hindi ko alam kung directly connected. Pero kasi talaga nung nag-usap-usap kami ng mga ilang kasama na dadalo din dito, nagkaisa kami na we will be supporting yung White Ribbon Movement kasi nga parang walang partisanship, walang politika. Basta ang panawagan natin is corruption, yung anti-dynasty bill at saka electoral reforms. So sabi namin, sige, makikisama kami dyan, hindi kami kikibo about the... Kasi alam mo naman, iba-iba yung pananaw ng mga tao dyan, iba-iba yung kanilang perception. Yung iba, di ba... impeach, indict, tapos corruption ni BBM. Yung iba naman, corruption lang ni BBM. Basta ganyan yung mga iba't ibang grupo, no? Iba't iba yung kanilang posisyon. So kami naman, okay lang. Wala namang problema. Ang kami, willing kami makipag-unify. Kasi nga, yung corruption, bottom line, kailangan talaga natin nasolvehin. Pagkatapos, nung umaga, sabi, sige, huwag na lang tayong tumuloy. Pero alam namin kasi may mga ibang tutuloy na kasama. So pumunta pa rin kami, pero lumayo na kami para huwag magkagulo ng direct interaction. Kasi if you recall, Attorney Trixie, binanggit mismo, Mike Defensor, huwag kang pupunta doon or something to that effect. No? Tsaka yung mga DDS, huwag kayong pupunta.
1: Well, yeah, meron
0: so, ganun. Tapos biglang kahapon ng hapon, nagkaroon ng press conference si Ombudsman Boying Rimulyang, sinasabi na nga, hindi. Pa-filean na si Dante at si Mike Defensor at yung dalawa pa nilang kasama, si Mr. Joseph Espiritu and si Mr. Aristotel Viray. And then, in the same press conference, binanggit din, sabi, state witness na ako si Secretary Manny Bonoan. So I guess, ito yung mga, yung reaksyon ng tao talaga na parang, hindi na sila tumuloy. O sige, tumuloy tayo. I-ano na natin to. Gumalaw, kumilos tayo dahil talagang ang gobyerno, iba na talaga yung ginagawang hakbang. Iba na yung mga steps na ginagawa nila na yung mga nagsasalita sa corruption yung kinukulong at yung mga involved sa corruption, pinoprotektahan pa. In fact, itong kay Manny nga, Bonoan, Secretary Bonoan, siguro pinakamaganda magagawa lang nila, hindi ito, state witness ka na lang, protektado ka.
1: So Mike, teka, sabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, for filing na yung kaso ninyo. Although yung last na balita also on the same day was that for resolution pa lang, meaning hindi pa lumalabas yung decision. And yet, during the, tama ba to? During the press conference, in-announce na ifa-file na yung kaso ninyo ni Kong Dante, ni Senator Marcoleta.
0: Yes. So, tapos sabi nga, magpapa-issue sila ng warrant of arrest. Siguro, medyo rewind lang natin. Previous to that, di ba, in-announce na Joel Villanueva,
1: yes.
0: G6 Escudero, Jingoy Estrada, Manny Bonoan, Martin Romaldez. Pagbaliktad, yung si Jingoy hindi umalis at narindigan, ikinulong. Yung mga bumaliktad, nawala yung kaso. Pagkatapos si Martin Romaldez hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Kaya talagang halatang-halata yung mga nangyayari dito sa... ginagawa rin ng paglalaro sa ustisa at pagtatakip doon sa mga nagnakaw.
1: Mike, kinasuhan din si Julie, yung wife mo, and I understand one of your kids? May kaso.
0: Two of my kids, Attorney Trixie.
1: Wow. Ano yung kaso nila and what's going on with that?
0: Basically kasi, Attorney Trixie, kami yung may-ari ng building. Marami kami, hindi lang naman kami yung pamilya, but we have investors doon sa building. Tapos may mga lessees, may mga nagre-renta. So yung ni-raid nila doon, and again, talagang sinadya nila, no, na talagang, paano ba sasabihin, hindi basta-basta yun, talagang ginawa nila yun para lang atakihin ako. Tapos ginawa nila, sabi lang, hindi, kasama dyan yung si Mike Defensor, yung kanyang asawa at yung dalawang anak. Pati yung anak ko na isa, corporate secretary, abogado yun eh. So pati yun, dinamay nila. So talagang ano, pilit lang ginigipit yung mga tao. In fact, Attorney Trixie, ganyan din yung kaso ni ano, no, ni Secretary Harry Roque, na ang kaso niya, human trafficking din, in particular yung kay, if I'm not mistaken, yung kay Cassandra Om na case.
1: Yes.
0: So talagang pinipilit nila maging non-bailable. Kasi kung kaso lang naman na hindi kung kaso lang naman na bailable, alam nila pwedeng mag-bail at pwedeng magsalita pa rin at kumilos. So ang gusto nila talaga, non-bailable, ikulong yan, huwag makapagsalita, huwag makakilos, at huwag gumalaw para patuloy na itulak yung pagsalita dito sa korupsyon na talagang hindi nila inaaksyonan.
1: Okay. Kung Mike, meron tayong questions from our viewers, from YT viewer Jilly. Tinatanong niya, kakasuhan na kayo ni Senator Marcoleta, hawak niyo na ba ang warrant of arrest? Na-issue na ba ang warrant of arrest ninyo?
0: Sa ngayon, wala pa. Pero nagkaroon na kami ng counter affidavit.
1: Ah.
0: Nakapag-sapit na kami nila Senator Marcoleta. And yun nga, kaya yung sinasabi ni Ombudsman Boying na mapapa-issue na namin yung warrant, pwede talaga yon. Kasi ganun-ganun din yung kay Jinggoy eh. Nung nag-counter affidavit sila, sabi nga ni Senator Jinggoy, nung pinuntahan ko siya sa Senado, sabi niya, pare, pinapapirma na nila yung aming warrant. Sabi ko talaga, sabi niya, and within the week, ma-aresto ko. And totoo nga, nangyari nga yung nangyari na binanggit niya na napirmahan yung resolution at nag-issue ng warrant laban sa kanya.
1: How is your family taking it? Meron silang kaso, meron kang kaso. Kamusta po kayo?
0: Well, of course, Attorney Trixie, kagabi, tumawag yung asawa ko, umiiyak. Sabi ko, you have to stay strong. Ganyan talaga. Tumawag yung anak ko, umiiyak din. And alam naman nila, kasi bago naman nangyari ito, doon pa lang kay Sergeant Cotesa, binanggit ko lang sa kanila na baka itong paglabas sa Sergeant Gutesa at pagsuport ako sa kanya o pag-alalay, lumaki to at gawin nilang, yun nga, maging talagang politika tong kaso. And lahat naman sila nagsabi na naintindihan nila at alam nila yung prinsipyo tungkol dito. Siyempre, alam din naman nila, hindi lang naman para sa akin to, kundi para sa kanila. And of course, yung future na i-build nila. Pero walang pamilya kasi na hindi malulungkot sa sitwasyon na hiwalay-hiwalay kayo eh, na may takot na ikukulong yung ako, no, bilang ama nila at yung mga kapatid nila. Kaya mahirap din talaga, pero ayokong magpakita, Attorney Trixie, and sinabi ko rin sa aking pamilya, huwag kayong magpapakita ng lungkot, magdasal tayo, dahil pagka tayo nakita nila na ganyan, umiiyak kayo, nangihina kayo, lalo nilang ikakatuwa. Kailangan tayo magpakatatag.
1: So, ilan ang kasong hinaharap mo ngayon, Kong?
0: Siguro, Attorney Trixie, sa ngayon, if I'm not mistaken, kasama yung mga negosyo na sinara nila, umabot na ako siguro ng 7-8 kaso.
1: Wow. Kayo yata yung highest pointer dito sa mga nakakasuhan. May idea ka ba? Yes.
0: To be fair, Attorney Trixie, paragay ko, tinalo ako ni Attorney Baligod at saka nung 18 na ating kasundaluhan.
1: Ay, oo nga pala. Kasi kinakasuhan ng libel yata every time na i-interview sila.
0: Correct.
1: Kundi ako nagkakamali.
0: Available, palagay ko pinakamarami.
1: Pero dito, naniniwala ka na tinutulak nila non-bailable cases. Ano yung hangarin nila dito? I mean, naiintindihan ko na mayroong mga congressmen and senators that they want to keep out of the legislature, no? Pero yung sa iyo, ano yung tingin mo na yung purpose nila dito

0: technically, Attorney Trixie, kasi may mga nagpasabi rin naman sa akin. Nung nangyari yung raid nila nung una, tapos yung plunder, parang pwede ba huminto ka na? Kasi nagagalit sila doon sa sundalo na lumabas, yung 18 Marines na tinulungan ko, at tapos may lalabas pa dapat na 10 at saka 7. So ayaw talaga nila yon. Pangalawa, ayaw talaga nila yung Rage Coalition. Yun yung pinapangunahan ni Mayor Bastide Duterte na nagkaroon kami ng pagkakaisa tapos inorganize natin para magsama-sama yung mga tao. At yun ang kinagagalit nila. Pero ang sabi ko nga sa kanila, Attorney Trixie, and ito sa lahat naman nakikinig, kasama na yung mga hindi sumasang-ayon sa akin o sa tingin nila mali ang ginagawa ko. Alam nyo, ang isang binibigay ng ating saligang batas ay yung karapatan magsalita. At yung karapatan na yan, binibigay sa atin na hindi dahil dun sa gusto nating marinig at hindi dahil dun sa gusto nating sang-ayunan. Kung hindi, yung freedom of speech o yung pang kalayaan magsalita, binibigay yan dun sa mga ayaw nating pakinggan. Kasi nga, bilang pagbibigay respeto sa mga boses ng tao na bagamat hindi tayo sumasang-ayon, ayaw natin sinasabi nila, binibigyan natin ng kalayaan magsalita. So, hindi, nagtawag ba ako na mag-armas tayo? Nagtawag ba ako mag-rebellion tayo? Nagtawag ba ako na manggulo tayo? Hindi. Yung akin, ang sinisigaw ko is yung korupsyon. Na ano bang nangyari dito? Ang daming nagnakaw, wala kayong kinakasuhan. Ang daming nagnakaw, hindi nyo iniimbestigahan. Ang daming nagnakaw, ni 5, well, may naibalik silang kaunti. Pero kakarampot sa trilyon na nilakaw sa pondo ng gobyerno. Kaya ang akin lang naman sigaw dito, di ba? Itigil natin yan, parusahan natin yung mga taong nagnakaw. Dahil pag hindi natin pinurusahan yan, wala na tuloy-tuloy. Kasi ang tingin nila, kahit na pala gawin mo to, sa bilyon ang ninakaw mo, trilyon, eh pwede kang makalusot. Pwede kang magnakaw at pwede kang lumusot dahil kaya mong bayaran ang abogado.
1: Okay.
0: Kaya mo siguro bayaran yung investigasyon. Kaya ito, Attorney Trixie,
1: yes,
0: yung pinaglalaban natin, yung ating boses na makapagsalita.
1: Yun. So, Kong Mike, naku, maraming salamat na bulabog ka namin ngayong araw ng kaarawan mo. Maraming salamat uli. Ingat ka at makikita ka naman namin mamaya pag nagsalita ka na sa Entablado. Again, thank you.
0: Thank you so much. Thank you, Attorney Trixie. Mabuhay ka.
1: Ingat. Ang kasunod natin na panauhin mayroon dito sa ating ngayong araw na ito, ang isa sa pinaka-followed na legal explainer online. Pagbalik ng The Spokes after this short break.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Welcome back at the forefront. We continue our conversation with Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, I'd like to read to you and to everyone watching yung naging statement ng Iglesia Ni Cristo spokesperson, Brother Edwil Zabala. He said, in part, hindi tutol ang Iglesia Ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya nananagsusulong sa pag-expose sa mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipapakulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting

0: Lahat ng sangkot dapat managot. Yan ang panawagan ng libo-libo sa ginawang anti-corruption rally sa EDSA nitong linggo. Ngayon, isang white ribbon march ang idinaos na ayon sa mga organizer ay non-partisan. Naniniwala ka non-partisan?
1: Wala naman atang rally na non-partisan eh.
0: Oh, hindi diba? Ba nga. Kaya nga palagay ko, huwag na lang sila magsabi ng ganon. Kasi pag nakita mo naman yung composition, ayan na nga, may mga umaalma na.
1: Oo. Pero bago pa man ang rally, nilinaw ng grupong bayan na hindi daw welcome ang mga umunoy rabid na pro-Duterte personalities sa White Ribbon March. Babala nila, ayaw nilang magamit ang rally para linisin ang imahe ng mga politiko o pamilya na may issue rin mismo sa korupsyon at pananagutan.
0: Did they actually say that? Sinabi ba talaga nila, pinahayag nila na kung ikaw ay rabid DDS, hindi ka pwedeng sumali?
1: Parang specifically, hindi naman pinangalanan yung kumbaga, person no, na involved.
0: Pero yes, but sinabi nila na kapag ikaw ay pro-Duterte, hindi ka welcome?
1: Kapag ikaw ay may bahid, pinatanggol mo ang isang may bahid ng korupsyon.
0: Oo, parang yun yung malabo. Napunta ano? Na doon. Kasi innocent until proven guilty Hindi ba? Para sa akin lang. Ha? Okay. Pero kung isa lang ang panawagan na itigil ang paglustay ng pera ng taong bayan, may epekto pa ba ang mga kilos protesta? Nang tanungin natin ang taong bayan, sige nga, ang sabi nila?
2: Mayroon pa naman step. Kung ano dahil lang kasi yung binarali na sa tungkol sa mga politikong tour, ganun. Para mapaayos yung mga nabahay nila. Yun lang po, sir.
3: Palagay ko, parang hindi na eh. Kasi wala naman na ano nangyayari.
4: Meron po ba kayong naaalala ng example ng parang wala namang rally na hindi naging impactful?
3: Yung nakatulad nakaraan?
4: Itong Sunday. Ano masasabi niyo rin sa White Ribbon Movement rally ng Sunday, sir?
3: Parang wala lang nangyari sa rally.
0: Parang wala daw nangyari.
1: Oo. Hindi natin maiiwasan na ganyan talaga ang mararamdaman ng mga tao eh.
0: Oo. Kasi pang ilang beses na ito eh. Di ba pinag-uusapan natin na noong 1986, yan, isang malakihan lang yon. Para kumbaga nagkaroon ng snowballing and then a tipping point. Oo. Ito parang kailan ba yung tipping point na pinag-uusapan, hindi ba?
1: Kasi tuwing may rally, hindi ba Corina, parang Attorney Harold, parang ang laki na expectations at saka hopes. Mm-mm. Halimbawa, EDSA 1, EDSA 2, tapos makalipas ng ilang even buwan nga lang at taon, nadidismayan na yung mga tao dahil wala silang nakikita ang tunay na pagbabago.
0: Oo, kasi yung EDSA 1 and 2, napalitan ka agad yung presidente, di ba? Okay, kasama po natin ngayon si Reyna Mercedes, Vice Mayor Respicio. Ayan, Harold Respicio, magandang araw po sa inyo.
5: Good morning, Corina.
0: Good morning! Ayon. Sir, bakit kayo galit na galit doon sa TV?
5: Naloko kami eh!
0: Ha, bakit?
5: Kasi sabi sa White Ribbon March, yung mga organizers, innocent yung mga yun. Hindi nila sinabi na bawal kami. Mm-hmm. Pero ang nagsabi na bawal kami ay yung mga lead speakers nila. Sila Teddy Casinio. At saka yung bayan, makabayan ata yun. Meron silang linabas sa Facebook. Nung una po, naipag-coordinate si Marcoleta, si Mike Defensor, doon sa organizers ng White Ribbon March. Yung mga nag-organize po, mga religious groups, mga pari, mga Muslim, sama-sama po. At ang tono nila ay walang kulay at non-partisan. So welcome ang lahat. Yung linagay po nilang poster, welcome ang lahat. Kaya ready po kaming pumunta doon. Kaso nga lang, yung mga inimbitahan nilang lead speakers ay yung nasa anti-Duterte. At before pa ng event, nag-post sila na bawal si Mike. At bawal yung mga DDS. So hindi namin alam kung sino ang susundin namin. Susundin ba namin yung organizer na kausap namin o yung mga lead speakers? Siyempre, nandun na po kami sa event. Nung Sunday, hindi naman po namin pwedeng isiksik yung sarili namin doon na yung mga speakers nakaupo sa harap tapos sila mismo ang nagsasabi na hindi kami welcome. Kaya doon lang po kami sa gilid.
0: Okay, so parang salamin siya ng nangyayari ngayon sa politika, no? I mean, even in the Senate. Kumbaga, yung confusion

0: of who is guilty and who isn't. Mm. Dahil sabihin na natin former President Rodrigo Duterte in the ICC, yan ay inaano pa eh, nililitis pa yan. Pagkatapos impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lilitisin pa lang. So paano ngayon yon yung sasabihin nila na bawal dahil korupsyon ang pinag-uusapan?
1: Okay lang po yun na hindi tayo magsalita in support ng mga personalidad na sinusuportahan natin kung ang objective natin ay mabago ang ating gobyerno. Nabanggit niyo po kanina, EDSA 1, EDSA 2. Kaya po naging successful yun, ay united po kasi ang opposition. Kasama ang church, kasama ang mainstream media. Nakita po namin ito na pagkakataon, sa wakas, at last, magsasama-sama na kami para manawagan na itigil na ang korupsyon. Maaring ito na ang umpisa. Inaamin po namin, mahina po kami kapag puro DDS lang ang mga nagsasalita. Dahil marami rin sa kabilang side na kinokontra kami. Kapag hindi po united yung opposition, hindi mo talaga matitibag yung kalaban mong korupsyon dito sa ating bansa. Kaso nga lang po, hindi magiging successful kung yung potential na kasama mo ay i-discourage ka rin na mag-participate. Kaya po frustrating on our side yung bagay na yun.
0: So on the day itself, kumbaga, tsaka nyo lang nalaman na hindi kayo pwedeng magsa-entablado.
1: Yun po, yun po ang na-sense namin. Kasi the day before, may mga post na ayaw kaming papuntahin doon. And on the day, nakita namin yung primary speakers ay sila rin yung nagsasabi na hindi kami welcome. So mahirap pong tumabi sa kanila.
0: Okay.
2: Yun nga yung tatanong ko sana eh, kung na-achieve ba sa tingin ninyo objective ng White Ribbon March?
1: Ang objective po ng White Ribbon March ay para manawagan lamang na itigil ang korupsyon sa Pilipinas. Kapag tayo po ay nagrarally, marami pong mga objectives na pwede. Yung mga radical, gusto nila ng people power, i-overthrow na talaga yung government. Pangalawa, i-call out lang yung mga misbehaving public officials. And pangatlo is para i-maintain yung well information ng public para sa susunod na election ay alam nila kung sino ang iboboto nila. So para lang mabigyan natin ng maayos na information yung publiko at ma-call out natin yung mga misbehaving na public officials natin, for that purpose na-achieve po natin ang ating objective. Kung magkakaroon man ng people power at magkaroon ng change ng regime sa Philippines, pabayaan na lang po natin mangyari kung yun ay mag-turn out. But in any case, mahalaga pa rin po na ma-maintain natin ang ating karapatan na magsalita laban sa mga katiwalaan sa ating gobyerno.
0: Pero yan po ba effective ba? Kasi pag sinabi mong anti-corruption, anti-

0: nakasara yung daan papuntang White Plains?
1: May so ngayon binubuksan na ng mga otoridad padahan-dahan yung bandang kaliwang barte ng EDSA White Plains. So pero sa nakikita natin ngayon, May, mukhang mahihirapan pa rin na ipatupad yung pagbukas ng kabilang banda nga ng EDSA White Plains dahil yung ibang mga nagrarally ay dumadaan din dito. People come and go kasi dito ngayon, May. Mga sasakyan din, nakaparking sa gilid ng kalsada. So medyo mahirapan pa yung ating mga otoridad, May. Sa ngayon, wala pang binigay na eksaktong oras kung kailan nila i-clear or magkakaroon ng clearing operations. Wala pa silang nabanggit, May.
0: Yes. Also, sa sitwasyon dyan sa EDSA northbound and southbound, ganun pa rin ba? One lane lang ang madadaanan? At given the size of the crowd, alam ko nahihirapan nga silang mag-disperse dyan.
1: Yes, May. Totoo yan. Southbound and northbound, medyo mahirap pa rin daanan at sobrang bumper to bumper pa din yung ibang kalsada. Pero dun naman sa may southbound area, May, may mga nakakadaan naman din ng mga sasakyan, pero sobrang ano pa rin, sobrang gitgitan pa rin sila.
0: Dahil meron na ngang, ano, nakita na namin sa video, Jill, may banggaan na nga dyan, ano, southbound ito.
1: Yes, May. Sa katunayan, yung isang crew nga natin sa Binorio News Channel ay kanina ay nagkaroon din ng ganyang insidente dahil nga sa traffic. So sa ngayon, May, inaantay natin yung advice ng mga otoridad kung anong eksaktong oras nga ba magkakaroon ng clearing operations sa EDSA. Sa EDSA way. Oh.
0: Finally, isa na lang, Jill, may confirmation na ba kung tatlong araw ba daw itong rally na to sa EDSA?
1: Sa ngayon, May, wala pa namang confirmation, pero yun yung initial na nasabi sa atin kanina, na tatlong araw daw ang isasagawang rally na ito at wala daw uuwi sa mga rallyista. Yung mga tao mismo, May, ang nagsabi ito, na hindi daw sila uuwi at hindi daw sila aalis. Ngunit sa parte naman, May, ng Iglesia ni Cristo ay hindi pa sila nagbigay ng exact statement or ng confirmation kung hanggang 3 days ba sila dito. Sa ngayon, May, dumadating pa rin at dumadagsa pa rin patuloy ang mga tao.
0: Maraming salamat, Jill Sebandal, reporting to us from EDSA White Plains. Vice President Sara Duterte has issued a strongly worded statement amid the rally at EDSA by religious group Iglesia ni Cristo. She says the gathering reflects what she described as growing public frustration with the Marcos administration, accusing the government of failing to address rising prices, job insecurity, and the everyday struggles of Filipinos. She also alleged that the administration is using the justice system to silence critics instead of responding to public concerns. Her statement comes as the Office of the Ombudsman prepares to file plunder charges against Senator Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor over alleged irregularities involving campaign donations. That's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. The next news feed comes your way at 5 p.m. Good afternoon.

Paboritong balikan. Magandang araw po. Kapitpandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Anong mga lugar ang paborito mong balikan? Siguro yaong may masarap na kainan, magandang tanawin, at murang bilihin. Anong pagkain ang binabalikan mo? Anong musika ang paulit-ulit mong pinakikinggan at kinakanta? Anong pelikula ang hindi mo pinagsasawaang panuorin? Sinong kaibigan ang lagi mong binibisita, tinatawagan o pinadadalhan ng mensahe? Lugar, pagkain, musika, pelikula o tao man yan, meron tayong paboritong balikan. Binabalikan ba rin natin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin? Ang kanyang katapatan kahit tayo'y lumilihis ng landas? Ang kanyang habag kahit dapat tayong parusahan? Ang kanyang presensya kahit tinalikuran na tayo ng ibang tao? Huwag nawa tayong magsawang bumalik sa Diyos dahil tayo ang paborito niyang balikan.

0: Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
1: The motion is approved.
2: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
3: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
4: Bayaran umano ang media.
5: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Good afternoon. I am Erica Christensen. Today on Newsfeed, Senator Alan Peter Cayetano has arrived at the rally where he was welcomed by demonstrators chanting, "We are one." The crowd at the Iglesia Ni Cristo rally at the EDSA People Power Monument continues to grow, with authorities reporting a peaceful gathering despite the increasing turnout. Nasa linya ngayon si Charmaine Abong ng Abante, nag-uulat ng live mula sa EDSA White Plains. Charmaine, go ahead.
1: Erica, patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga miyembro at taga-suporta ng Iglesia Ni Cristo na nandito sa isinasagawang rally sa EDSA People Power Monument. As of 4 p.m., bati sa pinakahuling pagtataya ng National Capital Region Office, aabot na sa 13,500 ang crowd estimate dito. Bumisita naman si Senator Alan Peter Cayetano para makiisa sa panawagan ng transparency at accountability. Samantala, ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nananatiling mapayapa at maayos ang kabuuang sitwasyon sa lugar sa kabila ng malaking bilang ng mga dumalo. Sa kanilang pagtitipon, iba't ibang placard ang bitbit ng mga relihista na nagpapahayag ng panawagang wag usigin ang mga magnagsasagawa ng investigasyon, habang iginiit na ang mga sangkot sa katiwalian ang dapat na managot sa batas. Samantala, sa lagay ng trapiko, inusog na ng ilang tauhan ng MMDA ang concrete barriers ng EDSA busway para madagdagan at maging dalawang linya at madaanan ng mga motorista ang northbound lane. Base kasi sa pag-iikot natin kanina, sinakop na ng ilang bus ang sasakyan ang tatlong linya nito mula doon malapit na mga nakapark sila malapit sa MRT station hanggang sa EDSA Shrine. Erica, sa lagay ng panahon na palitan na yung makulimlim na ulap ng mainit na sikat ng araw dito, habang tumigil na rin ang ambon na nararanasan ng mga INC members sa nagpapatuloy na rally dito sa EDSA People Power Monument. Erica.
0: Alright. Charmaine, bukod kay Senator Alan Peter Cayetano, no, sino-sino pa ang ibang personalidad na dumalo dyan sa pagtitipon sa EDSA?
1: Erica, bukod nga kay Senator Alan Peter Cayetano, nakita rin natin si Batangas First District Representative Leandro Leviste. Nandito rin sina Attorney Ferdinand Topacio, si Attorney Salvador Panelo at si Attorney Jimmy Bondoc. Kanina nakausap din natin si dating Congressman Mike Defensor na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan kung saan binati at kinantahan pa siya ng mga member ng INC dito. Erica.
0: Maraming salamat, Charmaine Abong. Despite canceling several public engagements following the surprise rally at the EDSA People Power Monument, President Ferdinand Marcos Jr. will push through with a scheduled state visit to Canada beginning July 1. According to Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, the rally was not related to the president's official agenda. However, President Marcos ordered authorities to exercise maximum tolerance in responding to the demonstrators. In Canada, the president is set to meet with Canadian Prime Minister Mark Carney to discuss defense and security cooperation, trade and investment, energy, critical minerals, and the Philippines' ASEAN chairmanship.
2: There will be no changes in the schedule of the president going to Canada tomorrow.
3: So the president will proceed to Canada as well?
2: Yes.
0: And that's the latest this hour. I am Erica Christensen. Stay tuned for Agenda at 6 p.m. Good afternoon.

Mamaya sa agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta binanata ng isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson, bumuelta. PBBM, kinwestiyon ang kilos protesta para kay Marcoleta. Pagtitipon ng Iglesia, suportado naman.

0: Mamaya sa agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta binanata ng isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson bumuelta. PBBM kinwestiyon ang kilos protesta para kay Marcoleta. Pagtitipo ng Iglesia, suportado naman si VP Sara. Exclusive, mga opisyal ng Ateneo, di palusot sa pananagutan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Historic hike, arawang sahod sa Metro Manila, tataas. Ibang rehiyon, paano kaya? At deserve niya raw, heart evangelista, Flinex ang bagong Chanel bag matapos ma-ospital.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
2: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
3: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
1: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
4: Pagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
5: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore.
6: The motion is approved.
2: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
1: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
7: Bayaran umano ang media.
8: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.

0: Tila pinatunayan na naman ng Iglesia ni Cristo na they're a force to reckon with. Libo-libo ang narito sa EDSA White Plains ngayon bilang suporta sa INC member na si Senador Rodante Marcoleta. Ang ilan nilang kasama nag-rally din sa Maynila.
1: On high alert ngayon ang palasyo dahil sa protesta. Ang Pangulo, kinansela ang mga aktibidad para i-monitor ang EDSA. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Live mula rito sa EDSA White Plains, simulan na natin ang agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta, binanatan ang isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson, bumuwelta. PBBM kinwestiyon ng kilos protesta para kay Marcoleta, pagtitipo ng iglesia, suportado naman ni VP Sara. Exclusive mga opisyal ng Ateneo, hindi palusot sa pananagutan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Historic hike, arawang sahod sa Metro Manila, tataas. Ibang rehiyon, paano naman kaya? At deserve niya raw, Heart Evangelista Finlex, ang bagong Chanel bag matapos ma-ospital.

0: Nagkagulatan na ang mga otoridad at motorista matapos ang bigla ang pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Pero kanino nga ba ang kanilang protesta? Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula rin dito sa EDSA White Plains. Ryan, kumusta na ang sitwasyon sa kinaroroonan mo?
1: Habang papalalim ang gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa People Power Monument para pa rin sa isinasagawa nilang pagkilos laban sa korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa sumisikat ang araw kanina, napuno na ng mga INC member at mga gamit nilang sasakyan ang kahabaan ng White Plains kung saan sarado sa mga motorista ang eastbound at westbound nito. Matindi pa ang naranasang traffic dahil nasakop pa ng ilang sasakyan at tralista ang tatlong linya ng EDSA northbound, kaya naman binuksan ang EDSA busway lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Aminado ang NCRPO na maging sila ay nagulat sa bigla ang rally ng mga taga-INC sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, nakatanggap sila ng intelligent reports hinggil sa pagtitipon, pero hindi nila inaasahan ang dami ng mga magtutungo sa area. Gayunpaman, iginiit ni Aberin na walang kapabayaan ang hanay ng pulis dahil agad naman silang naglatag ng security measure. Dagdag pa ni Aberin, bagamat walang permit ang pagtitipon, pinayagan pa rin ng mga taga-INC alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John Bicrimulia.
2: Natin in the past few days na may ganitong pagkilos sa Iglesia ni Cristo. However, we cannot walang exact date kung kailan. So, kagabi, naabisuhan tayo, may mga nag-circulate na text sa messages din, yun po, na 4 a.m. nga po, yung good word.
1: Bago naman mag alas 9 ng umaga, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at ralista kung saan nagkatulakan at naggirian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 4 ang inaresto habang 2 pulis naman ang sugatan. Kabilang 6 sa mga naaresto ay isang bus driver matapos umanong masugatan ng isang policewoman matapos maipit ng bus ng tangkain ng driver harangan ang northbound lane ng EDSA busway. Ang isa pang dinakip ay umano'y nanapak ng pulis habang ang 2 naman ay dahil sa magulong asal. Hindi naman sinabi ni Asilo kung miyembro ng INC ang mga inaresto. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang 4 na hinuli habang nagpapagaling naman ang 2 sugatang pulis sa PNP General Hospital. Matapos namang makontrol ang tensyon, sinabi ni Asilo na general peaceful ang sitwasyon. Tinatayang nasa halos 15,000 ang dumagsa sa pagkilos ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Karamihan na nasa ralista na nandito sa area ay may bitbit na mga placards, kabilang na ang huwag ikulong ang mga ang nag-iimbestiga at ang mga kurakot ang kasuhan. Sigaw rin nila ang We Are One. Kasalukuyang nasa full alert ang buong NCRPO sa gitna ng INC rally. Nasa mahigit 3,000 na mga pulis ang ipinakalat dito sa buong EDSA People Power Monument. Mahigpit ang checkpoint, fully deploy ang personnel at nakadeploy rin sa ground ang civil disturbance management contingent sets para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Kulina, syempre sa nararanasan pa rin traffic dahil nagpapatuloy pa rin itong programa ng INC. Abiso pa rin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, isinara sa daloy ng mga sasakyan ang northbound service road ng EDSA Ortigas. Dahilan upang bumigat ang trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng EDSA. Pinakamatinding pagsisikip na daloy ng mga sasakyan ang naitala mula sa bahagi ng Mega Mall, New York Avenue hanggang White Plains Avenue. Bilang alternatibong ruta, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa Skyway Stage 3 upang maiwasan na matinding trapiko sa EDSA. Maaaring ding gamitin ang mga patungong San Juan at Mandaluyong ang P. Guevara Street, Wilson Street at N. Domingo Street, habang inirerekomenda naman sa mga biyaheng patungong Quezon City ang C5 Road, Katipunan Avenue at Marikina Infanta Highway. Samantala, nagtalaga naman din ng MMDA ng daan-daang traffic personnel tuwang ang PNP ng pamahalaan ang daloy para pamahalaan ang daloy ng trapiko, matanggal ng mga illegal na nakaparadang sasakyan at maghanda ng mga rescue vehicle para sa mga maaapektuhang motorista at commuter. Ngayon, Corina, sa lagay pa rin ng traffic dito sa mismo sa People Power Monument, kung nakikita nyo nga sa aking likuran, bagamat binuksan na yung dalawang linya, pero nakakaranas pa rin din ng matinding trapiko dito sa People Power Monument. At sa huling datos nga na ibinigay ng NCRPO, mahigit 14,500 na ang naitalang individual na nandito sa People Power Monument. At Corina, base din sa ipinadala ng QCPD, ay inaprubahan na ng Quezon City LGU ang permit ng INC simula yan bukas, July 1, 2026, ng alas 8 ng gabi lamang para magsagawa sila ng rally dito sa People Power Monument. Inaasahan na mahigit 100,000 ang dadalo bukas. Corina?
0: Maraming salamat, Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains. Nagtipon din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sigaw din nila ang pagkondena sa nakaumang na plunder case laban kay Senador Marcoleta. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
3: Corina, nagpapatuloy pa rin ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Bahagi ito ng malawakang pagkilos para umano ipanawagan ang accountability at transparency, at nagsimula pa hating gabi ngayong Martes. Inulan man kaninang umaga, hindi nagpatinag ang grupong ito na nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang sigaw nila, sa gitna ng kanilang mga panawagan kontra korupsyon, kapansin-pansin din ang nilalaman ng kanilang bit-bit na mga placard na tila pagkondena sa nakaumang na pagsasampa ng kasong plunder at pag-aresto kay Senator Rodati Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na kanyang tinanggap. Nang pumutok ang mga ulat tungkol sa malawakang kilos protesta ng INC, naglabas din ang mensahe ang senador sa social media. Gate niya, ginigipit siya para mapagtakpan ng mga tunay na nagkasala sa flood control scandal.
4: Bakit kailangan kasuhan si Senator Marcoleta? Gayong yung plunder, hindi naman ang galing sa kaban ng bayan. Kumbaga, private citizen naman yung nagbigay ng ano, donasyon. Yung mga mandarambunga, katulad nitong nandito, mandarambunga, bakit yun ang hindi kinakasuhan? Bakit yung nananawagan ng justice para sa mga platform girl, bakit hindi yun ang kinakasuhan? Hindi yun ang interview, yun ang investigahan nila.
3: Bilang tugon sa kilos protesta, agad na nagpakalat ng mga tauhan ang MPNP sa paligid ng Malacañang. Isinara ang malaking bahagi ng Recto Avenue, Ayala Boulevard, Casal Street at Ligarda Street. Pwenesto pa rito ang ilang container vans para matiyak na walang makakalusot kahit pa motorista.
5: Yun naman ang ginagawa natin pag meron tayong malalakihang pagkilos, sinisecure natin itong vicinity ng Malacañang. At hindi lamang ito, meron din tayong ibang lugar sa lungsod ng Maynila na binabantayan natin. Nandiyan po yung ating Pangulo at ito po ay Malacañang. Ito po ay simbol ng ating gobyerno.
3: Corina, marami sa mga naabutan natin dito kaninang umaga ay lumipat o tumawid para sumama sa grupong nasa EDSA. Dumami-dami lang yung mga tao rito nang dumating si Batangas Representative Leandro Liviste. Giit niya sa kanyang talumpati, nakikiisa siya sa panawagan ng accountability at pagpapatuloy ng flood control investigations. Corina.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Madaling araw pa lang, ginulat na nga ng malaking hanay ng Iglesia ni Cristo ang EDSA matapos magkasaan ng isang sorpresang rally. Present din sa pagtitipo ng ilang kaalyado ng pamilya Duterte. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live pa rin dito sa EDSA White Plains. Jill, gaano karami ang puwersa ng INC dyan? Meron na ba tayong mga numero?
6: Corina, ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi niya kanina, Corina, na kumpirmado na nga na nasa 15,000 membro na nga ng INC ang nandirito ngayon na nagtitipon sa People Power Monument para sa isang surprise rally na nanawagan ng Transparency, Accountability and Justice. Corina, hanggang ngayon, or hanggang dito naman din sa aking likuran, kahit umuulan, dumarating pa rin ang mga miyembro ng INC. Dumating din si former Congressman Mike Defensor, isa sa mga campaign donor, and co-correspondent sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Diit ni Defensor, matagal na raw malinaw or nilinaw ng COMELEC ang issue ng campaign donation. Wala na raw dapat umanong anumang maging problema kaugnay dito.
7: Yun nga sa amin, Dante Marcoleta, kami kinasuha. Tapos Secretary Manny Bonohay, nag-state witness. Parang katotawa yung nangyayari, di ba? Na siya pa yung nag-state witness. Yung pinaka-corrupt na ayon sa gobyerno, o yung ayon sa gobyerno na involved doon sa kaso ng nakawani.
6: Present din ang mga Duterte allies na sina Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio, pati na rin si Batangas Representative Leandro Leviste.
8: So, yeah, dito ako kaninang umaga, 6 a.m. Tapos pumunta ako sa Kongreso, tapos pumalik. Dahil nakikiisa tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang mga issue sa gobyerno ngayon. Gusto kong ipakita kasama ng kaibigan si former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
9: Siyempre, nakikiisa po tayo sa Iglesia ni Cristo at saka iba nating mga kababayan na punong-puno na po sa pang-aabuso. Can you imagine the irony of it all? Kung sino pa yung naglalahad, nagsisiwalat ng anomalya, siya pa ang gustong ikulong. Ano ba naman klaseng administrasyon to? Baliktad na ba ang mundo dito sa Pilipinas? Yun ang kinagagalit po namin eh.
6: Dumating na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isa sa mga kaalyado ni Senator Marcoleta. Aniya, bakit tanging sila lang ang kinakasuhan? Bakit hindi raw nakasuhan ang mga naunang inilabas na sangkot sa korupsyon? Posible rin raw na dumalo sa rally ang tinaguriang Maleta Boys ayon kay former Congressman Mike Defensor. Habang patuloy ang programa dito sa White Plains, patuloy rin ang pagdating ng mga maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo.
0: Okay, maraming salamat. Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa EDSA White Plains.
10: Salamin daw ng matagal nang ipinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa Vice, bigo ang administrasyon na tugunan ng iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumuna sa umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot ang mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan nito mismo. Hindi na lang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Agad namang sinagot ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacañang. Babalikan na lang natin si Ivy Reyes maya-maya lang. Samantala, kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Maynila sa agenda report naman ni Isaiah Mirafuentes mula sa Abante. Isaiah, anong update?
11: Wilad, nandito ako ngayon sa Ayala Bridge dito sa Maynila. Ipapakita ko sa iyo, Wilad, yung

0: ay nagbubungad sa mga motorista sa kahabaan ng Ayala Bridge, Mindola at Recto Avenue. Maliban dito, naglagay rin ang mga container pandagdag proteksyon sa katutak ang barikada na inilagay ng mga otoridad. Ang dahilan, protektahan ng Malacañang sa anumang banta na posibleng mangyari kasunod pa rin ang malakihang protesta sa EDSA. May mga pulis rin sa paligid, nagmamasid sa mga posibleng mangyari anumang oras. Ang lahat ng daan papunta sa palasyo ay sarado. Maging ang mga pedestrian ay hindi rin pinapayagang makadaan. Samantala, Willard, sa buong papaligid nga dito sa Ayala Bridge, sa Mindola at Recto Avenue, mabigat na daloy ng trapiko nga ang sasalubong sa ating mga motorista. Kasabay nga, ngayon na bumubuhos rin no, yung ulan dito ngayon. At maliban pa dyan, Willard, ang malala pa, hanggang sa ngayon, ayon sa mga otoridad na nandito, hindi nila alam kung hanggang kailan ang mga barikada na inilagay nila dahil wala pa raw direktiba sa kanila kung hanggang kailan nila ito iaalisin. At sinabi rin nila sa atin na posibleng maalis ito kapag natapos na rin ang protesta ng INC sa EDSA. Willard.
1: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-ulat ng live mula sa Ayala Bridge.
2: Hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil naman sa partisipasyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa.
4: Planado para kay Senator Rodante Marcoleta ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. May pattern daw na sinusunod ang mga may ayaw sa kanya na anyay pinipili siyang ipitin kaysa umano sa mga magnanakaw. Inanunsyo na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang posibleng non-bailable na kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa pagtanggap niya umano ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Yan, isang linggo bago ang napipintong impeachment trial ni VP Sara.
3: Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
4: Paratang ni Marcoleta, pang-iipit ito dahil sa umano'y pag-iimbestiga niya sa flood control scandal. Una na rin daw sinabi ni Senator Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaaring makulong. Pagdating naman sa ombudsman, promotor daw ito sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Pero hirit ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaaring makulong sa konteksto ng required votes pagdating sa impeachment trial ng bise kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Naniniwala rin si Lacson na hindi magpapatinag si Ombudsman Remulla sa pressure at protesta ng Iglesia ni Cristo kailanman. Ang kapatid naman ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla, iginiit sa isang mensahe sa BNC na siya mismo ang maaari maghain ng warrant laban kay Marcoleta. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa senador. Tugon niya yan sa pahayag ni Senator Amy Marcos na may mga nag-aaway-away umano sa Camp Crame, kaugnay ng paghahain ng warrant. Pagdating sa kung magpapasailalim si Marcoleta sa Senate custody, sabi ni SP Gatchalian, "We'll cross the bridge when we get there." Mahirap daw magsalita sa ngayon dahil wala pa namang naisasampang kaso. Tutok ang Senate leadership sa ngayon sa paghahanda sa impeachment trial at nabago na rin ang itsura ng Senate plenary kung saan may witness stand na para sa mga tetestigo at may area na rin para sa House prosecution at defense team ng bise. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang agenda report ni Joash Malimban.

0: Mabilis lumaki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
1: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
0: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang issue laban sa senador? Unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALEN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
2: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALEN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
0: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya. Pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap ani ang mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donor sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors, ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
3: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
0: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang presscon, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niya ang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Naiintindihan daw ng Office of the Ombudsman ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Transparency at accountability din daw kasi ang ipinaglalaban ng tanggapan. Patunay daw ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal at paghahain ng kaso sa mga sangkot dito.
5: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
4: Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat plunder ang kasong isampa kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi naman daw kasi public funds ang sangkot dito.
6: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder?
4: Sa usapin naman ng flood control scandal, dinepensahan ng ombudsman ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Mahalaga raw kasi ang kanyang magiging testimonya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Joan, go ahead.
7: Willard, dumalakas na anya ang kasong maaaring ihain laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maitulak ito. Ayon yan mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
5: Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically.
7: Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman kaugnay sa desisyong gawing state witness si Bonoan. Humaharap na ang dating kalihim sa mga kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan dahil sa kaugnayan nito sa mga umano'y milyong-milyong kickback mula sa mga flood control project noong siya pa ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Pero ayon kay Clavano, hinihiling na ng ombudsman sa anti-graft court na amyendahan ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada kung saan co-respondent sana nito si Bonoan.
5: Yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption po kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob.
7: Sumulat din anya sa tanggapan ng ombudsman 3 weeks ago ang abogado ni Bonoan para magboluntaryo bilang state witness. Pero hindi rin daw naging madali ang desisyon ng ombudsman na tanggapin ito at kinailangan daw muna nilang tignan ang iba't ibang salik tulad na lang ng edad at kalusugan ni Bonoan.
5: Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan.
7: Pagdidiin din ni Clavano, mas nanaisin nilang makabuo ng mas malakas na kaso mula sa magiging testimonya ni Bonoan dahil mayroon anya itong maibubuga.
5: Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And that is a unique position that he was in. And if he is willing to cooperate, we are willing to see also what he has to say para mapalakas po ang ating kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
7: Inilantad din ni Clavano na ninais talaga nilang maging state witness si Bonoan pero hindi anya ito naging cooperative noong una. Pero naging bukas naman anya mismo si Ombudsman Jesus Cristine Rimulya na voluntaryo na maging state witness si Bonoan dahil magandang oportunidad anya ito para sa anti-graft body na makapagdiin at makapagpakulong ng mas malalaking isda. So ngayon ay pinag-aaralan pa anya ng Office of the Ombudsman ang gagawing restitution na pagbabalik ni Bonoan ng pera sa gobyerno. Paliwanag ni Clavano, wala raw kasing aligasyon na nakakubra ng pera mula sa flood control project si Bonoan sa mga kasong inihain sa kanya. At limitado anya ang partisipasyon ng dating kalihim sa naging sabuatan sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula sa Office of the Ombudsman. Balik siya, Willard.
4: Maraming salamat, Joan Manalo, nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng iglesia. Ang pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacañang. Ivy, go ahead.
8: Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga

0: ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay planadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. Administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
0: Madaling araw na lamang ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, siimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definition of poor governance ng Marcos Jr. government.
1: So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
0: Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Willard, tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit sa kabilayan ng kansalado ring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulia at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang ombudsman sa palasyo. Pero walang sagot sa atin ang Malacanang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard.
2: Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag tungkol sa mga nangyari ngayong araw?
0: Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagpulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tupon siya. Willard.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia humarap sa CIDG. At grupo ng employers umalma sa daily wage hike sa Metro Manila. Susunod yan sa agenda.

0: Personal na nagtungo ang pamilya Baterbonia sa CIDG para alamin ang resulta ng investigasyon ng ahensya kaugnay ng trahedya sa Aurora. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
1: Dumating sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw ang pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Ito ay kaugnay na naging resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng kanilang kaanak at ni Divine Adelisa Umanoy Bootcamp ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipocolao, Aurora. Ayon sa CIDG, dalawang layunin ng private meeting na ito.
2: One, to inform them the result about this exercise because they have the right to know it. But second, is to assure them na, you know, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial, the CIDG will be there to continuously follow up this case. Kasi, you know, ang trial, matagal po yan. Because it's an, we have conducted an exhaustive investigation. The invitation is also open to other government agencies who are investigating this case, parallel investigation.
1: Tumanggi nang magkomento ang CIDG sa rekomendasyon nitong sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual sa pangungunan ni resigned head coach Tab Baldwin.
2: I will not anymore discuss the merits of the case because the case is already filed with the Department of Justice, referred to the Department of Justice. Nag-iimbestiga na po ang Department of Justice dyan. And the CIDG will work closely with the prosecutors.
1: Pero sinabi rin ng CIDG na airtight ang kaso. Hindi lamang para sa paglabag sa anti-hazing law, kundi pati na rin sa iba pang posibleng kaso tulad ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, nagsasagawa na raw ng sariling evaluation ng DOJ at makikipagtulungan daw ang CIDG sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karampatang ebidensya. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Nailibing na ang itinuturing na student hero sa Malagim na school shooting sa Tacloban, tanging hiling ng kanilang pamilya, tunay na hustisya. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
3: Bago tuluyang ibaba ang lupa sa kabaong ni Chris Lawrence Fabian, napunit ang katahimikan. Pangulong Ferdinand Marcos, tulungan niyo kami. Iyon ang sigaw ni Erbia Fabian, ina ng 15 anyos na bayani ng San Jose National High School. Hindi napawi ang galit sa gitna ng luha. Ayon kay Mrs. Fabian, hindi sapat sa kanya na nasa pangangalaga lang ng DSWD ang dalawang binatilyong suspect.
4: Hindi po. Kailangan po nilang managot, lalong-lalo na po yung magulang nila. Kasi wala po kabayaran kung di hustisya yung ginawa po nila sa mga anak namin. Hustisya po, hustisya. Mr. President! Para naman po, tumulong naman po ko para hustisya ko sa mga bata.
3: Kailangan ng hustisya. Ang paulit-ulit niyang sigaw habang niyayanig ng sakit ang katawan. Ang mismong pagbaba ng kabaong ni Chris, isang pangalan na naman ang napasigaw. Kasabay ang luha na puno ng pangungulila. Iyon si Lola Alet. Bumuhos ang iyak habang inahaplos ang lupa na tatakip sa apo niyang minamahal. Nag-iiyak ang mga kamag-anak. Napayakap ang mga guro. Si Chris ang batang hinarangan ng katawan, ang pintuan para mabuhay ang iba. Sa gitna ng bulaklak at dasal, isang hiling lang naman, tunay na hustisya. Sa isang pribadong sementeryo dito sa Tacloban, dinala si Chris sa kanyang huling hantungan. balot ng mga puting bulaklak, ang mga puting lobo ang ipinalipad. Mga kaklasing walang imit, mga guro na punong-puno ng luha, mga magulang na hindi na makatayo kung hindi inaalayan. Isa si Chris sa tatlong estudyanteng namatay sa malagim na school shooting noong Hunyo 22. Inako ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang lahat na gastos sa pagpapalibing ng tatlong kabataan. Nagpaabot din ang pamilya ni Romualdez ng cash assistance sa mga pamilyang mga nasawi. Para sa Agenda, Miriam De Sacada, Billionaire News Channel, Tacloban City.
0: Wala on-air ko. Isang dekada na raw ginagawa ni resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin ang umano'y mala Hunger Games na boot camp sa Dipakulaw, Aurora. Pero hanggang kay Baldwin lang ba talaga ang pananagutan sa nangyaring trahedya?
5: Hindi palusot sa pananagutan ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University, kabilang ang presidente nilang si Father Bobby Yap. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may tinitingnan pang anggulo ang DOJ kaugnay sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili.
0: So how high up is it going to be?
6: I think ang term nun, yung school officials ay loco parentis eh. Parang sila yung magulang. So it was their business to know. If they carried the name for school, you have to know. If it is part of the approved schedule for the school, dapat alam mo ang ginagawa nila.
5: Dinepensahan din ni Remulla ang rekomendasyon ng CIDG na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina resigned coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Opinyon kasi ni law expert Dean Mel Santamaria, hindi sakop ng anti-hazing law ang sinapit ni Baterbonia at Adili.
6: Hindi niya sinabi yung exposure to weather.
0: Okay, pero yung on a technicality na ang mga basketball team ay hindi accredited organization.
6: They are an organization. You apply to be a member of that organization. Even if you're a veteran, pwede ka tanggalin.
5: Giit ni Remulla sinadya ni Baldwin na i-expose ang basketball team sa undue stress at maaaring kapahamakan.
6: A month before, didiscuss siya na sa mga assistant coaches niya. Ito gagawin natin. Ito ang by testimony of Coach Alas na part of the mental strength testing is the water, ocean water training na ginawa nila.
5: 2016 pa lang daw ay ginagawa na ito ni Coach Baldwin.
6: It's their third or fourth time there. Isang beses naglaon yun sila, pero hindi nagustuhan ni Tab. So, bumalik sila sa Dipakulaw.
5: Sa isang interview din daw, sinabi mismo ni Baldwin ang layunin ng umano'y boot camp.
6: Baldwin stated that elite young athletes come into the program with massive egos that are constantly fed by adoring fans, parents, and early victories. He argued that to build a cohesive unit, and I quote, "These egos needed to be broken.

0: taken down to the hole. Baldwin explicitly defined the goal of the camp as reducing a player to a vulnerable state. And I quote, "The best way to do this is to break the man and reduce him to a state where he can't do things on his own and requires the assistance of others in order to accomplish something."
1: Sinubukan din daw iligtas ni Baterbonya ang teammate na si Adili.
0: Kaya ang dami niyang bruises sa katawan. Oh. Siya lang kasi may bruises eh.
1: Sa nangyari namang pamamaril sa paaralan sa Tacloban, kakasuhan daw ng DILG ng negligence ang mga may-ari ng ginamit na baril. Dinetalye rin ni Remulla ang naging impluensya ng Gorbak sa mga menor de edad na sospek.
0: There's a chat group there and the chat group dared them. Na,
2: oh, dare
0: sige
2: them.
0: Sige nga, kaya nyo ba? Kaya nyo ba? This is the hard part. It only asks for light identification. Are you 18 or older? Just press yes.
1: Dahil dito ay pinakakansela na raw nila ang Gorbak sa Google.
0: But ang sabi ng Gorbak, hindi nyo kami pwede cancel, kasuhan nyo na lang kami. Mm. They're daring us pa. Oh, there's no remorse. Mm. They don't feel sorry at all for that the children are put in the position that's ginagawa nila.
1: Na nang tumanggi ang German-based developer ng Gorbak na dumalo sa Senate hearing kaugnay sa school shooting sa Tacloban.
3: Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pamamaril sa Escalante National High School sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ng tiyahi ng estudyante ang plano at conversation ito sa kanyang kaklase. May picture pa raw ng baril na balak gamitin. Ang kanila raw dahilan, hindi naman nakulong ang dalawang sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasabing estudyante.
1: On track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Yan ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
4: All systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate plenary kung saan gagawin ang paglilitis at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pupwesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng bise. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
5: On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
4: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at SALN ni VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Win, impeachment court na

0: raw ang bahalang pagdesisyonan ito.
1: Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posibleng maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Wen na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Mahigit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike pero makukuha nito itong 2 gigs. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
3: Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
4: Tinataas po namin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang saysay 85 pesos increase.
3: Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board.
4: Ayakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishments sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
3: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
5: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
2: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
6: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K eh. Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapaghahalal ako mga estudyante. Tapos sigaling doon, pambakon pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin.
3: Inaasahan naman na susunod ng tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
2: Umalma ang business sector sa pag-anunsyo ng dole ng minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay EcoP Corporate Secretary Brian Ang, wrong timing ito. Mabigat pa rin daw kasi ang pasanin ng mga negosyante dahil sa nagpapatuloy na national energy emergency. Mataas pa rin daw ang gastusin lalo sa logistics at singil sa kuryente, kaya posibleng ipasa na lang sa consumer ang additional costs mula sa wage hike.
7: So, even if our workers received a 85 peso wage hike, it will still net, it might be a negative benefit to them because magmamahal lahat ng bilihin at gastusin nila.
2: Dagdag niyang, imbis na staggered implementation, dapat ipinagpaliban muna ang kabuuang dagdag sahod hanggang 2027. Ayon naman kay Management Association of the Philippines President Donald Lim, lalong mahihirapan ang MSME sa expansion ng kanilang mga negosyo. Anya, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang paggawa ng high-quality jobs at pagpapalago ng lagay ng ekonomiya. Planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan. At Billy Crawford, may bagong achievement sa France. Susunod yan sa Agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Pwede ka lang maging state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Ito ang sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa planong gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal.
8: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, kahit galing sa magkaibang panig ng politika, kapwa tinutulan ni Mayor Magalong at Vice Mayor Respicio ang pagiging state witness ni former Secretary Bonoan sa flood control probe.
7: Sangayon po ba kayo na gawing state witness? DPWH Secretary Manuel Bonoan.
9: Hindi po, dahil sangayon sa batas, state witness ka lang kapag hindi ikaw yung most guilty. Ngayon, kailangan nilang i-identify kung sino yung most guilty. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-state witness kung hindi mo sasabihin kung sino yung most guilty. Or wala ka pang kaso against most guilty. So, kanino siya mag-state witness kung wala ka pa namang kaso against a more guilty person?
8: Para din kay Mayor Magalong, hindi maganda ang kanyang naging karanasan sa dating DPWH Secretary.
10: Well, alam mo, iba, ako kasi may bias. Ako kasi kay Ikon, kay former Secretary Bunuan eh. Kasi may masama ako experience sa kanya eh. Hindi dapat talaga masama yan eh. Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty. One time ako personally na pumunta sa opisina niya, siguro mga 4 months or 5 months pa lang siyang secretary. Mm-hmm. Pagpunta ko yung one eh, dala ko yung ang kapal-kapal na folder eh. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga anomalous, perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya.
7: And then? Ang
10: tatlong words lang ang sinagot niya sa akin eh.
7: Mm-hmm.
10: Sabi niya.
8: Pinuna rin ni Magalong ang bagal ng pag-usad ng flood control investigation.
7: Bakit sa palagay ninyo, Mayor, ang bagal? Bakit ang bagal po ng pagpapanagot? Kung alam ni Mayor yan.
10: Baka may mga pumipigil.
8: Iginiit naman ng ombudsman na mahalaga ang mga impormasyong maibibigay ni Bonoan sakaling matuloy ang kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Makapal pa rin ang tao dito sa EDSA White Plains dahil sa rally ng INC. At kaugnay niyan, makakausap po natin si NCRPO Police Chief Major General Anthony Aberin. Magandang gabi po sa inyo, General Aberin.

spokesperson Asilo. Okay, babalikan na lamang po natin ang ating nakatakdang panayam tungkol

0: Tulad ng nabanggit natin kanina, makapal pa rin ang tao dito po sa EDSA White Plains dahil po sa biglaang rally ng INC. At ngayon, kaugnay niyan, makakausap natin NCRPO spokesperson Hazel Asilo. Magandang gabi po sa inyo, Major Asilo.
1: Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po.
0: Opo, crowd estimate lamang po, Ma'am, sa rally. Dito po, sa kasagsagan po ng pag-attend ng mga nagsipagpuntahan dito.
1: As of 7 p.m. po, nasa 15,500 po yung crowd estimate natin dyan sa White Plains People Power Monument.
0: So 15,000. Ito po ay inaasahang aabot ng mga hanggang anong oras? Kasi po ang alam ko, mayroon po silang parang curfew bukas. Pero sa araw po na ito, ano po ang inaasahan nating dispersal?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na oras ng dispersal nila kung hanggang ano oras po matatapos yung program na ginagawa po nila ngayon dyan sa People Power Monument. Nakaantabay po kami sa mga susunod na koordinasyon po nila kung hanggang anong oras po sila dyan.
0: I see. Okay, so marami namang pulis po ang na-deploy ngayong araw na ito hanggang mamaya. Mga ilang pulis po ang deployed?
1: Sa ngayon po, dyan po sa People Power Monument, nasa 2,200 po yung deployed personnel natin.
0: 2,200. At ano po naman ang mga naitalang kaguluhan? Meron po ba? At sino po ang involved?
1: Kanina umaga lamang po yung hindi pagkakaintindihan ng ating mga radista, yung dalawa natin na mga naaresto. Ganun din po yung ating bus driver kanina at saka yung nanapak po ng pulis. So meron po tayong apat na arrested. So far po, yan lang naman po yung recorded incidents natin dyan sa area ng People Power Monument.
0: At wala naman pong na-ospital.
1: Meron po tayong dalawang pulis na kasalukuyang naka-confine po sa PNPGH dahil sa tinamong injuries nila kanina, yung nagpaurong sulong yung bus at yung pong sinapak po na pulis po natin. So dalawang na naka-confine.
0: I see. Okay. So ito po ay isang rally na wala pong hiningi na o in-apply na permit. Tama po ba?
1: Yan pong rally, yan pong program na nagaganap nila ngayon ay wala po silang hawak na permit.
0: Okay, so the entire rally itself, the convergence, wala pong permit mula sa MMDA o kahit po sa PNPCIDG o sa Malacanang?
1: Ang permit po ay nanggagawa.

0: 芒果。Okay, so medyo masama po ang ating signal talaga kanina pa dito sa aming lokasyon. Ano? Pero maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, NCRPO spokesperson Hazel Asilo.
1: Stevie Nicks at Tim McGraw magperform daw sa wedding ni na Taylor Swift at Travis Kelce. At ang latest sa lagay ng panahon. Susunod yan sa agenda.

0: Administration na palawakin ang diplomatic presence ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo.
1: To serve Filipinos in the U.S., Southeast, and in the Caribbean. These new missions provide vital, accessible consular services to protect our nationals overseas.
0: Sa kasalukuyan, may 7 Philippine Consulate General sa Estados Unidos at lahat ay nasa ilalim ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Kapag naitatag ang konsulado sa Miami, mas mapapadali ang pagkuha ng passport, mga serbisyo sa civil registry, notarial at iba pa. Bagamat may honorary Philippine Consul sa Jacksonville, Florida, limitado lamang ang mga serbisyong na ibibigay nito. Sa ngayon, maraming Pilipino sa Southern USA ang umaasa lamang sa mga nakaschedule na consular outreach mission. O kaya kailangan pa nilang bumiyahe sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. para lamang mag-asikaso ng mga papeles. Para kay Darren Mendoza, na nagmamay-ari ng 3 restaurant sa South Florida, malaking ginhawa sa komunidad ang pagkakaroon ng Philippine Consulate General sa Miami.
2: So it's a big thing for the Miamians, kumbaga na Filipino that lives in Miami. Kasi we don't, number one, we don't have to travel to New York, to DC, or even in Tampa to do, for example, Red Ribbon or passport. Dual citizenship ng Philippines.
0: Naniniwala rin si Darren na mas mapapalawak din ito ang pagpapakilala sa kulturang Pilipino sa mas maraming tao sa South Florida.
2: Makakapag-help na kami ng event na malaki dito sa to introduce actually yung ating culture, which we've been doing here in Miami, but with the support of the Philippine Consulate, we can actually expand yung event namin. To show dito Miami what's really Filipino culture, what's Filipino food.
0: Alam mismo ni Marilu Makatangay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ganap na konsulado. Tumulong siya sa kanyang yumaong asawa noong panahon na ito ay nagsilbing honorary consul ng Pilipinas sa Miami. Dagdag ni Marilu, malaki rin ang maitutulong ng Philippine Consulate General sa Miami sa libu-libong Pilipinong marino na dumaraan sa lungsod, na kilala bilang cruise capital of the world. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pagtulong sa mga Pilipinong crew member matapos ang isang sunog sa barko, isang karanasang nagpatunay aniya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng konsular sa panahon ng emergency. Sa pagbukas ng Philippine Consulate General dito sa Miami, inaasahan na mas maraming Pilipino na nakatira dito at sa mga karatik na lugar ang magbebenepisyo sa mga tulong na iahatid ng pamahalaan, lalo na patungkol sa mga serbisyong konsular. Paul Garilao para sa Bilyonaryo News Channel, Miami, Florida.

0: Iwalang Meralco sa tuloy-tuloy ni financial growth sa kabila ng tag-ulan at tensyon sa Middle East. Sa usapin ng power supply, target daw nilang magdagdag sa Visayas grid. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Optimistic ang outlook ng Meralco sa financial performance nito sa mga susunod na buwan. Sa sidelines ng Meralco Annual Stockholders Meeting, kinumpirma ito ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, positibo si Pangilinan na malalampasan ng Meralco ang full-year profits nito ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon. Una nang iniulat ng kumpanya na umabot sa 50.6 billion pesos ang 2025 profit nito, mas mataas ng 12% kumpara noong 2024. Ayon kay Pangilinan, nakabawi na ang volumes ng distribution utility noong May at June sa year-to-date basis. Promising din anya ang growth ng power generation arm ng Meralco na MGEN, kasunod ng energization ng MTERRA Solar Phase 1 na nagsimula ng mag-export ng 250 megawatts sa Luzon grid. Ibinahagi rin ni Pangilinan ang plano ng Meralco para makatulong sa tight supply conditions na kasalukuyang nararanasan ng Visayas grid.
2: This excess turbines from

0: definitely in the Visayas, maybe a portion in Mindanao.
1: Umaasa rin si Pangilinan na matatapos na sa lalong madaling panahon ang merger ng SP New Energy Corporation at MGen Renewable Energy o MGreen. Una na rin iniulat ng SPNEC na itutuloy na ang backdoor listing ng MGreen sa pamamagitan ng SPNEC na posibleng makahikayat pa ng mas maraming investments.
0: Tagal ko na hinihintay yan. Pero nating medyo nag-agree na ng valuation. Sabi ko, just do it, di ba? Kasi related party naman kayo di ba? So, ayun, may agreement sa valuation. So, just, hopefully by the fourth quarter, tapos na yun. Diba?
1: Samantala, inanunsyo rin ng Meralco ang pagtatalaga ng bagong independent directors nito. Kasama rito sina LH Paragon Group Chairman at CEO Bernie Liu at Ateneo de Manila University Chairperson Bernadine C. Para sa Agenda, Che Suli, Millionaire News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison S. Tareha. Benison.
3: Willard, maraming lugar sa bansa ang inulan ngayong araw kabilang po ang Metro Manila dahil pa rin sa low pressure area. Muling namataan ang LPA kaninang alas 3 ng hapon dito po sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Simula ngayong gabi hanggang Miyerkules ng madaling araw, tatawarin po ng LPA ang Mimaropa, Batangas area sa kadadaan ng West Philippine Sea Miyerkules ng umaga. Ayon sa pag-asa, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At kung ito'y nasa loob pa ng PAR, bibigyan ito ng local name na Henry or

0: Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Calamian Islands dahil sa low pressure area. Habang mayroong light to moderate rains na rin, dito po sa May Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, even dito sa Metro Manila at halos buong Calabarzon. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging makulimlim na sa halos buong Luzon at magkakaroon muli ng mga pag-ulan at thunderstorms. Lalo na po dito sa may parting Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga pa rin, gayon din sa may Quezon Province, halos buong Mimaropa at buong Bicol Region. Kaya ka-weather, magbaon pa rin po ng payong or kapote kung lalabas ng bahay bukas dito sa may Luzon at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga naman hanggang tanghali, may chance na po ng moderate to heavy na ulan sa kanlurang parte. Kabilang na dyan ang Western Visayas, Negros Occidental, gayon din ang Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Habang may chance na rin ang mga kaulapan at saglit na ulan sa umaga dito po sa may Eastern Visayas, gayon din sa halos buong Caraga Region at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon, maulap na po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at may aasahan pang mga isolated thunderstorms paglalim ng gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbabaon ng payong at kapote at inuulit natin mag-ingat sa banta ng mga baha sa mga low-lying areas at kumalapit sa ilog at sa pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong huling araw ng Hunyo. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: After a 6-month long legal battle, wagi ang TVJ Productions laban kay Anjo Iliana. A court in Mandaluyong has ordered the comedian host to pay 3.5 million pesos in damages sa kumpanya. Nag-issue rin ang permanent injunction kay Iliana prohibiting him from republishing and broadcasting his defamatory statements laban sa TVJ Productions. Giit kasi ng korte, hindi absolute freedom. Hindi absolute ang freedom of expression. Kaugnay ang issue sa Facebook livestream ni Iliana last year where he made allegations against his former colleagues sa variety show. TVJ Production says vindication ang desisyon ng korte. Rumors continue to swirl about the wedding of the century. Multiple reports say magperform sina Stevie Nicks and Tim McGraw sa kasal nina Taylor Swift and Travis Kelce. To recall, Taylor recently wore a shirt reading Stevie Nicks sa NBA Finals. Matagal na rin magkaibigan sina McGraw and Taylor, whose debut single was even named after the country music star. Travis and Taylor had been mum about their much-anticipated wedding, which is rumored to take place in Madison Square Garden on July 3rd.
2: So yan, Erica, na-traffic ka ba kanina?
1: Oo naman. Oo, I think lahat tayo talagang naapektuhan, no? And I even heard na may mga ilang estudyante din and of course workers na hindi nga nakapasok today or at least na late.
2: Maraming na-late.
1: Oo, today.
2: Tapos sinabayan pa kasi ng ulan. Tanong natin kay Corina. Corina, mukha bang wala nang uwian ang mga nagra-rally dyan ngayong gabi?
3: I have a feeling, Willard, Erica, that they're going to take the opportunity to stay as long as they can. Kasi nga, karaniwan kapag kumuha ka ng permit, hanggang mga alas 8 ng gabi lang yan. Pero dahil parang matagal na natin hindi yata nararanasan na mayroong ganitong uri ng major convergence without a permit from the local government. So, in line with that, I think logically, they would take advantage of this free time or free pass that government seems have given them. Pero simula bukas, mayroon na nga daw talagang curfew ng alas 8 ng gabi. Ayun.
2: Okay. So yun ang sagot sa tanong kung hanggang saan yung maximum tolerance ay papatupad ng otoridad, ano, Corina?
3: Totoo yan. Medyo kakaiba at mahihintayin ngayon ng taong bayan kung ano ang magiging response ng gobyerno. Kasi kanina, hindi ba, sa ating news item, pinag-uusapan pa kung sino ang dapat managot, kung ang pamunuan ba ng INC o yung mga participants na nandi dito. So, it remains to be seen. It's another first in only in the Philippines. Pero naging tahimik naman. In fairness, ay wala namang major problem na nangyari except for

0: disruption really of work, of traffic, yung pang-araw-araw nating buhay na apektado ng EDSA.
1: Okay.
0: Eh kanina, late ako, hindi ba? Willard, ang lapit-lapit na ng bahay ko dyan sa studio.
1: Oo nga
0: eh. Na-late pa ako.
1: Isang tumbling na lang sana yon.
0: Hindi ba? Sana nilakad ko na lang.
1: Pero bukas, see you sa Memo at Metro Morning. Meanwhile, yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas, live nag-uulat mula dito sa EDSA White Plains. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganive. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Sa ating Politico Headlines, we are one. Yan ang sigaw ng ilang mga taga-Iglesia ni Cristo sa EDSA bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Rally pinayagan hanggang bukas, July 1. PNP na sorpresa raw sa protestang isinagawa ng INC. Pagtitipon ng Iglesia, suportado naman ni VP Sara. Senador Ping Lacson, tiwalang hindi ititiklop si Ombudsman Boying Rimulya sa gitna ng pressure at protesta ng mga taga-INC. Barya na nga lang, installment pa. Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando humirit sa 85 peso daily minimum wage increase sa Metro Manila. At isang linggo bago ang impeachment trial, opisina ni VP Sara, may strong budget performance daw. Pinakita ng Iglesia ni Cristo ang puwersa nito sa kalsada sa gitna ng napipintong paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang pulis pati ang Malacañang nabulaga sa sorpresang protesta na idinaos sa EDSA at Maynila. Ang detalye sa Politico Update ni Jill Sabandal, nag-ulat ng live mula dyan sa EDSA White. Jill, kumusta na ang sitwasyon dyan?
1: Dexter, mabigat ang daloy ng trapiko ang tumambad sa commuters at mga motorista sa kahabaan ng White Plains sa EDSA mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Nakaharang sa kalsada ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula na palang magtipon-tipon noong takip silim. Lumala pa ang trapiko sa pagdating ng ilang bus lulan ang mga miyembro ng simbahan na lalo pang nagpakapal sa bilang ng mga ralihista. Sa Liwasang Bonifacio naman sa Maynila, daan-daang miyembro ng simbahan ang nagtipon-tipon para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga kurakot. Mapa-EDSA o Maynila, isa lang ang layunin ng mga ralihista. Ipakita ang suporta para sa kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder dahil sa issue ng campaign donations. Sa isang pahayag, ikunindina ng INC ang anilay pagpunterya ng administrasyon kay Marcoleta matapos nitong ibunyag ang katiwalian sa gobyerno.
2: Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
1: Aminado ang Philippine National Police na nasurpresa sila sa protestang isinagawa ng INC. Pagdating ng alas 10 ng umaga, umabot na sa 10,000 ang bilang ng ralihista sa harap ng People Power Monument at Liwasang Bonifacio. At libu-libong commuters at motorista na rin ang stranded sa EDSA. Sa 6,000 police na dineploy ng PNP sa mga lugar ng protesta, nasa full alert status na rin ang mga police units nationwide sa ngayon. Mahigpit din ang seguridad sa Malacañang dahil sa protesta. Nilockdown ang palasyo habang ang Pangulo kinansela ang kanyang mga lakad sa umaga. Naglagay din ng barriers na may barbed wires sa Ayala Bridge na ilang kilometro lang layo mula sa palasyo. Sa kabila ng aksyong ito, iginiit ng palasyo na hindi nila nakikita bilang banta ang protesta ng INC.
3: Kitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
1: Nakaharap naman ng kakampi or nakahanap naman ng kakampi ang mga ralihista kay Vice President Sara Duterte na nagsabing ipapakita ang protesta or pinapakita ng protesta ng INC ang mahinang pamumuno ng administrasyon. Sa isang pahayag, ikunindila ni Vice President Duterte ang umano'y pagsupil ng administrasyon sa mga kritiko at ang paggamit sa justice system para pahirapan ang mga kaaway nito sa politika. Dexter, yan ang latest dito sa EDSA White Plains.
0: Jill, kanina nagsalita si nagtalumpati si Senator Alan Peter Cayetano at napaluha daw. Bukod sa kanya, sino pa yung mga nagbigay ng talumpati diyan, mga opisyal ng gobyerno?
1: Dexter, kanina nga ay medyo naging emosyonal si Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil sa aniya ay medyo mabigat daw ang kanyang pakiramdam na makikita yung mga Pilipino nga na naghihirap. At Dexter, nandito rin kani-kanina lamang si dating Secretary Press of the Marcos Administration, si Attorney Trixie Cruz Angeles, at nagbigay din ng talumpati, pati na rin ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos, na kaisa rin sa nananawagan, Dexter, na para daw mas maging mabuti pa ang panggobyernong ito ay dapat nilang pakinggan at dapat nagdin daw makialam ng mga mamamayan. Dexter?
0: Maraming salamat, Jill Sabandal. Nagulat ng live mula dyan sa EDSA White Plains. Hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil sa partisipasyon sa impeachment trial ni VP Sara.
4: Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
0: Posibleng maharap si Marcoleta sa non-bailable na kasong plunder dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Sabi ni Marcoleta, promotor daw si Ombudsman Boying Remulla sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Inalala rin ni Marcoleta na una na rin daw sinabi ni Senador Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaring makulong. Pero hear it ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaring makulong sa konteksto umano ng required votes pagdating sa impeachment trial ni VP Sara kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Sing tapang ng isang kabitenyo, tiwala raw si Senator Ping Lacson na hindi papatinag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pressure at tutuloy ito sa pagsampa ng plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Git naman ang kanyang ahensya, kilala naman si Remulla na walang kinikilingan sa politika. Yan ang politiko update ni Joan Manalo.
5: Sa kabila ng mga nangyayaring protesta mula sa hanay ng Iglesia ni Cristo members sa EDSA, tiwalaan niya si Senator Panfilo Lacson na hindi magpapatinag dito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bagay na sinang-ayunan din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
6: Matagal na silang magkakilala and I guess si Senator Lacson knows the character of our Ombudsman. At siguro kaya siya sakto dito sa role na ito dahil wala talaga siyang kinikilingan na tao or panic or politika.
5: Sinabi ni Lacson na naniniwala siyang mananatiling matibay bilang isang Cavitenyo si Remulla at hindi ito magpapadala sa pressure at show of force ng mga miyembro ng INC, lalo na sa oras na maihain ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Harangan man daw ng mga taga-suporta ni Marcoleta ang buong EDSA at magdulot ng matinding traffic at aberya sa mga commuter, mananatili naman anyang nakabantay ang PNP para maiwasan ang kaguluhan. Ayon kay Clavano, may konting pressure din anya sa parte ng Ombudsman, lalo na ngayong patuloy ang kanilang investigasyon sa flood control scandal.
6: There's always pressure to get it right. Lalo na ngayon na napakalaki ng skandalo natin sa bansa natin, itong flood control. We have one chance to get this right. And the Ombudsman feels the pressure to get it right this one time.
5: Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Linggo. Dahil sa pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donations mula sa co-respondents nitong sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Pagdidiin ng ombudsman, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang campaign donations na natanggap ni Marcoleta na naging basehan ng magiging kaso. Pero ang kaalyadong abogado ni Marcoleta na si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kinestyon ang nakaambang plunder case sa senador.
7: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan. So paano papasok ang plunder?
5: Pero nanindigan ng Office of the Ombudsman na may basihan ang kasong plunder laban kay nooy congressman na si Marcoleta dahil labag-anya sa batas ang pagtanggap ng kahit anong regalo, komisyon, percentage o kickback bilang isang public official.
6: Series or combinations, tatlo pong transaction po yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kaniyang SOSE. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder.
5: Kaya patuloy na naninindigan ng Office of the Ombudsman na hindi nito mapipigil ang nakatakdang paghahain ng kaso laban kay Marcoleta bilang bahagi ng pagsusulong ng accountability at transparency mula sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Ako ang gagawa niyan. Yan ang giit ni Interior Secretary June Vic Rimulya pagdating sa paghahain ng warrant laban kay Sen. Dante Marcoleta. Tugon niyan ni Secretary Rimulya sa naunang pahayag ni Sen. Amy Marcos na may mga nag-aaway-away umano sa kamkrame kaugnay ng paghahain ng warrant. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa senador. Salamin daw ng matagal nang pinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa bise, bigo ang administrasyon. Natugunan ang iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumupuna sa umano'y korupsyon at pangabuso ng Malacañang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan nito mismo. Hindi nang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Marami raw na apektuhang trabahador at mag-aaral sa EDSA rally ayon sa Malacañang. Git din ni Palace Press Officer Claire Castro, kailangang harapin ni Sen. Dante Marcoleta ang posibleng kasong plunder. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes.
8: Kung sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang kampo ni Sen. Dante Marcoleta na gumagana naman ang justice system sa Pilipinas, panindigan sana ng kampo niya ang posisyong ito ngayon siya ang haharap sa isang plunder complaint. Ito ang pahayag ng palasyo sa surprise rally ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang kapatid, paninindigan ng Malacañang, sa bibig na raw mismo ni Marcoleta nang galing na tumanggap siya ng 75 billion pesos na campaign donation. Hindi din naman daw si Pangulong Bongbong Marcos, bagkos sa iyong Office of the Ombudsman ang may hawak ng kaso, kaya bakit daw si PBBM ang laman ng welga sa EDSA?
9: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat, yung mga naaapektuhan.
8: Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering, pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado ngayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi din daw rally ang sagot sa kasong isasampan ng ombudsman kay Senador Mark Ordeta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Mensahe naman ng palasyo kay Vice President Sara Duterte, hindi basta-basta pwede magturo ang bise. Giit ni Castro, sa 6 na taon ng ama ni VP Sara na si FVRRD, walang gumulong na investigasyon tungkol sa katiwalian. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang Politico Update ni Joash Malimbang.
10: Mabilis na maki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
11: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
10: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang issue laban sa senador? Unang iniulat ng Bilinar News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
12: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
10: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya. Pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglilinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap aniya mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donor sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
13: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
10: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang presscon, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niyang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon.
14: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Millenaria News Channel.
0: Kanselado ang pasok ng ilang paaralang malapit sa EDSA People Power Monument at White Plains Avenue, Quezon City kanina, kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kabilang dyan ang Lasal Green Hills sa San Juan City, Immaculate Conception Academy at New Era University. Kung hindi dismissed ang klase, nag-shift naman sa online ang ilan sa mga ito dahil sa matinding trophy na dala ng rally. Mahigit 1,000,000 manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike. Pero makukuha nito itong 2 gifts. Ang detalye sa Politico Update ni Maika Razon.
15: Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
16: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat na

manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang saysayan.

0: sa non-agricultural sector para naman sa agricultural sector, service and retail establishments kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
1: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
2: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
3: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
4: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka-dapat na 1K yan. Pinaka-siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapag-aral ako mga estudyante. Ako sigaling doon, pambakon pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin.
1: Inaasahan naman na susunod ng tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya.
5: Para sa Politico Nightly, May Carason,
1: Billionaire News Channel.
6: Bamiyan na nga lang, installment pa. Binatikos ni Kamanggagawa Partylist Representative Eli San Fernando ang 85 pesos daily minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon sa kongresista, insulto ito sa mga manggagawa at isaan niyang kalkuladong galaw para pahinain ang sinusulong na panukalang wage hike sa Kamara. Ani San Fernando, barya lang ito at malayo sa 200 pesos na hinihiling sa gobyerno. Binatikos din niya kung bakit tila installment ang pagbababa ng wage increase. 60 pesos sa July 2026 habang sa susunod na taon naman ang natitirang 25 pesos. Para kay San Fernando, itinaon umano ang wage hike para maisama sa SONA ng Pangulo. Mula sa pagpapalawak ng mga kalsada hanggang sa programa para sa mga kabataan at magsasaka, patuloy ang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Bisaw Mountain Province. Makakausap natin ngayon si Mayor Brian Bacuaden upang talakayin ang mga proyektong nagpapatibay sa pag-unlad ng kanilang bayan. Gawis, I love you, Mayor!
7: Magandang gabi po, Sir Dexter, and to the viewers, good evening po.
6: Mayor, ano ang pinakamalaking priority ninyo sa ikalawa ninyong termino bilang alkalde ng Bisaw?
7: Sir, siguro yung connectivity networks po. Kasi naniniwala po ako na ang community development is founded on road improvements. Kaya ang yun po ang priority ko para at least ma-connect lahat yung mga barangays ng municipality ng Bisaw.
6: Oo, kasi may 14 kayong barangay, pero ito ay hiwa-hiwalay dahil nga nasa bulubunduking bahagi kayo ng Mountain Province. So,
7: opo, sir.
6: So paano ito maisasagawa, Mayor?
7: That's why po yung may own backhoe po yung LGU. Yun po yung ginagamit na pag-open sa mga kalsada, mm-hmm. sa mga farm-to-market roads. And yun din po ang mga binibigay nating mga requests sa mga funding agencies na mga yung pag-improve sa mga in-open ng bako natin po.
6: Oo. At isa nga, Mayor, sa mga malaking proyekto nga ninyo nga, itong Laylaya, Amabalete Road. So paano po nito nabago yung buhay ng mga magsasaka at mga komunidad sa mga liblib na barangay?
7: Nung natanggap po namin yung fund from the Pamana under the OPA Pro, nung pag-construct po namin, pag-open namin doon is malaki pong pasasalamat ng mga tao doon kasi may very easy na yung access nila sa mga kanilang mga rice fields, sa kanilang mga farms, at yung mga produce nila madali na nilang pinupunta sa mga ibang

0: parang gaifa para ibenta po. Tsaka yung isa pong end nun kasi is isang barangay of the other municipality na Tadjan. Eh sa Laylaya po may school doon, at least yung mga nanggagaling sa isang barangay na from other municipality, at least mas madali na silang pumunta sa school.
1: Mm-hmm. So ano pa yung mga nakahilera o mga susunod niyong infrastructure projects na talaga namang aasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Bisaya?
0: Yung sa as of now po, today sir, is yung communal irrigation system. Mm-hmm. Gusto naming ma-improve yung irrigation system namin para at least ma-boost naman yung mga agricultural produce. Kasi nung nag-open nga kami ng mga farm-to-market roads, doon namin nakita na ina-abandon na pala yung mga rice fields aside sa walang farm-to-market road na magkukonek sa isang barangay. Mm-hmm. Eh, wala din yung mga dahil sa walang sustainable na tubig. Mm-hmm. Kaya yun na yung maraming tubig sa amin, pero yun nga, yung irrigation lang, yun ang problema.
1: Mm-hmm. Kinikilala ang Bisaya Mayor sa mga programa para sa mga bata. Alin sa mga inisyatiba ang pinakamalaki ang naging epekto sa mga pamilya?
0: Sir, nung kasagsagan ng COVID, na doon namin nalaman na yung sa internet connectivity. Mm-hmm. Diba, yung mga nasa school na work from home yung mga employees, tapos yung mga mag-aaral doon na sila sa bahay nila. Mm-hmm. Ang problema doon sa mga module, walang internet yung mga barangays. Mm-hmm. Kaya ng LGU, sila na yung nagpapakabit ng mga internet sa mga barangays, fully funded by the local government unit. Mm-hmm. Kami po yung nagbabayad ng mga internet. So lahat ng mga barangay, yung mga schools sa mga barangays, may connection, may connectivity na. Mm-hmm. Yan po, sir.
1: Oo. Mayor, isa sa problema or isa sa mga kinakaharap na problema or hamon sa inyong bayan ay yung pagbaba ng populasyon. Dahil kung ikukumpara mo noong taong 2000 at noong 2 years ago, 2024, halos 30% ang ibinaba ng inyong populasyon dahil nga sa siguro marami ang mga pumupunta na sa mga syudad. So paano po ito masusolusyunan ng inyong bayan para mapanatili yung mga yung tradisyon at alam mo yung mga tinuruan mo diyan, yung mga bata na pinalaki ay magsisilbi din sa bayan?
0: Yes sir, magandang tanong yan sir. Yun actually ang isang problema namin, kaya during the sa mga pagdating ng national tax allocation o yung tinasabi nilang ira noon, mm-hmm. konti ang Bisaya as to the computation based dun sa population. Mm-hmm. So ang we are trying, our the local government is trying their best na ipakita sa mga umalis dito na kababayan namin na unti-unting nag-improve yung municipality namin. At mm-hmm. least may mga kaya nga ginagawa natin yung mga farm to market roads para at least yung mga sinasabi nilang hindi na nila pwedeng taniman kasi malalayo na, walang mga kalsada, tapos yung mga barangays din na hindi na siya naaabot ng mga internet connectivity, so umalis sila. So we are trying to show them that Bisaya is really improving. Kahit unti-unti natin ginagawa ang mga yun, unti-unti din silang nakikita na talagang may babalik, na gusto na nilang bumalik sa Bisaya.
1: Oo. So paano po natin matitiyak, Mayor, na hindi na pag-iiwanan naman yung mga kabataan dyan, sa, lalo na sa mga malalayong lugar, pagdating sa edukasyon at doon sa mga serbisyong pangkalusugan?
0: Sir, actually, we are very supportive sa mga youth. Actually, we are funding, the LGU is funding the local youth development program, mm-hmm. ng mga youth with the help of the uniform personnel. Lahat ng mga schools, nagkakandakt kami doon sa local youth development program. And also doon naman sa mga health aspect, yung mga health personnel po naman natin is talagang pumupunta sila doon mismo sa mga barangay, nagbibigay ng regardless kung gaano man yan kalayo, pinupuntahan nila para at least ipaabot, whether saan man kayong barangay, malayo man kayong ipaabot yung mga services ng health at yung services din ng LGU namin.
1: Mm-hmm. At Mayor, isa sa mga pangarap ng Bisaya, yung pagiging Fiscal Year 2025 National Subaybayani Awardee. So ano po yung sekreto po ng lokal na pamahalaan sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno?
0: Actually, sir, ang isang sekreto dyan is yung LGU and citizen, yung barangay, mm-hmm. tsaka yung mga CSOs namin, yung collaboration nila. Tapos before ba nung March this year, nag-issue si Secretary Remulla na lahat sana ng mga 20% funded, 20% mm-hmm. Municipal Development Fund funded ng projects, naka-enroll sila sa subaybayan.
1: Mm-hmm.
0: Before na nag-sign si Secretary doon, nag-issue, talagang ginagawa na ng munisipyo ng Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Na talagang nagko-collaborate yung LGU, yung barangays, yung mga CSOs. Tapos lahat ng mga projects na ini-implement ay galing mismo sa grassroots. Mm-hmm. Ina-identify nila sa barangay assemblies. Kaya yung mga tao mismo ang nagbibigay kung ano ang gusto nilang pondohan at isasubmit sa amin po.
1: Mm-hmm. Mayor, maraming nagsasabi kasi na kapag umuunlad ang isang lugar, lalo na sa pang-ekonomiya, minsan na isasantabi yung mga nakagawian, yung cultural na mga nakagawian. Paano po ninyo nababalansi? Napapanatili ito? Meron kayo, di ba, yung traditional na pag-aalay ng hayop? Or paano ba yun, yung ritual na ito?
0: Actually, sir, sa amin is culture is life sa amin. Opo, kasi ang naniniwala po kami doon sa may mga doon sa inayan na belief namin, yung parang mm-hmm. it is prohibited.
1: Yeah.
0: Kumbaga tabo, kung gagawa ka ng hindi maganda sa isang bagay, magdudubling babalik sa iyo na hindi maganda rin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yun po, talagang consultation sa mga barangays, included na din yung mga elders.
1: Mm-mm.
0: Kung ano man yung mga, kung kunyari, ito ang gusto nating i-undertake, sabi ng isang barangay, siyempre may mga elders tayo doon, sabi nila, mm-hmm. ay bawal kasi may mga sacred grounds tayo doon, hindi natin isakripisyo yung development versus sa kultura natin. Kaya binabalansin namin, sir, na talagang very strong yung mga elders sa amin, tsaka yung mga yung culture namin, parang yung mga elders namin sila yung mga consultants din, kaya very active din sila sa mga barangay assemblies tsaka sa during consultation.
1: Mm-hmm. Sa susunod na 3 taon, Mayor, ano po yung legacy ang gusto ninyong maiwan sa mga taga-Bisaya pagkatapos ng inyong panunungkulan?
0: Meron po kami kasing banner program under my administration, yung Sumya,
1: mm-hmm.
0: meaning it is a local dialect for development or progress or improvement. Yun din naman ang gusto nating gawin, yun na din naman ang mga aspirations ng isang leader, to yung progreso yung sinasakupan niya. Kaya yun ang gusto kong iwan, yung the legacy of Sumya, yung walang iwanan at wasdi ang Sumya. Lahat sana magprogreso, wala mang maiiwan na hindi siya magprogress. Yan po, sir.
1: Okay, maraming salamat. Iyaman, Mayor Brian, sa iyong oras ngayong gabi.
0: Thank you din, Sir Dexter. Thank you very much.
1: Ayan, si Mayor Brian Bakwaden ng Bisaya Mountain Province. Senate Minority Alan Peter Cayetano kinulit ang Korte Suprema kaugnay ng June 3 session ng Senado. Susunod yan sa Politico Live.
2: The wait is over.
3: Hello, everyone, and welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
2: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
4: From the University of the Philippines, Diliman.
5: From Ateneo de Manila University.
6: De La Salle University.
7: From the University of Santo Tomas.
8: San Beda College, Alabang.
9: From Far Eastern University.
10: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
11: FU Alabang.
12: From University of the Philippines, Manila.
2: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario? Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
13: And I'll be
14: your next Quiz Bee Millonario.
2: Coming soon on the Billionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
3: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
2: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
1: Nakiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ang ilang politikong tumutuligsa sa administrasyon sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang pagdalo sa protesta sa People Power Monument, nagpatutsada si Amy sa anyay ibang uri ng katarungan na umiiral sa administrasyon ng kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos.
15: Justisya na hindi buktot at pinapaluktot ang batas at saligang batas. Katulungan na bantay-bantay sa mahirap at mayaman. Katulungan na walang sino-sino. Na walang pinipili na kaalyado o kalaban.
1: Hindi naman inalintana ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang ulan para lumahok sa protesta.
16: Ang patunay na yung sinabi niyang nagtayo siya ng 2,500 flood control noong Zona 24. Sinungaling po, wala yun.
1: Noong umaga naman, nagpunta sa EDSA sina dating Congressman Mike Defensor at Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Defensor, tuloy ang kanyang pagsasalita laban sa katiwalian kahit nahaharap siya sa kasong human trafficking kaugnay ng na-raid na umano'y sex den sa Pasig noong Abril.
17: Noon pa hindi ako nagtatagot. Sinasabi ko sa nila, hindi sila mananalo. Pwede lang ako makulong, hindi ako magtatago. Lalaban ako at kung kaya ko pa magsalita na magsalita, magsasalita ako laban dito.
1: Si Leviste naman, pinanawagan ang pagpapatuloy ng investigasyon ng kamera sa flood control scan. What's the deal? Dinikwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang desisyon ng ombudsman na gawing state witness sa flood control investigation si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ani Tinio, kailangan umanong ilahad ni Remulla ang mga napagkasunduan nila ni Bonoan para bigyan ito ng immunity sa flood control corruption. Bilang alter ego ng Pangulo, mayroon daw kasing final say ang kalihim sa preparasyon at paggastos ng ahensya sa pondo nito. Kabilang na anya ang sistema sa budget insertions at umano'y kickbacks sa ghost at overpriced infra projects. Hindi anya dapat mapawalang sala si Bonoan nang hindi nagkakanulo ng mas malaking isda kaysa sa kanya. Una nang sinabi ng ombudsman na layo nilang gawing state witness si Bonoan dahil ito lang umano ang makapagtuturo kay former House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind ng korupsyon. On track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nag-inspeksyon sa plenaryo. Narito ang political update ni Hannity.
6: systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate plenary kung saan gagawin ang paglilitis at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pupwesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng BC. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
8: On track naman kami, on track. And,

0: maliit yung space, at least naayos na natin. Naayos na natin yung mga space. So, in prosecution, I understand, will come here to inspect their area. So, we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
1: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at Sal and VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Wen, impeachment court na raw ang bahalang pagdesisyonan ito. Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posible maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Wen na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapagtala ang Office of the Vice President ng very satisfactory rating mula sa Department of Budget and Management. Ayon sa DBM, umabot sa 92.3% ang 2025 budget utilization rate ng OVP. Ibig sabihin, maayos na nailaan ang mahigit 900 million peso budget ng bise sa mga priority programs at services. Nakapagtala rin ang opisina ni VP Sara ng 81% disbursement rate na nangangahulugan ng napapanahong release of funds para sa aktual na program at project implementation. Ilan sa mga paratang sa bise ang umano'y hindi may paliwanag na yaman niya at paglustay ng confidential funds na bahagi ng mga reklamo para sa kanyang trial sa July 6. Tila kinulit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Korte Suprema na maglabas na ng desisyon kaugnay ng legalidad ng sesyon ng Senado noong June 3. Sa isinumiting manifestation at motion ng kanyang kampo giit ng minority bloc, pwedeng maapektuhan ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara kung mananatiling hindi nare-resolba ang issue.
3: Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon Hearing na ginawa nung susunod na araw na sinasabi po ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon Hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate Presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law.
2: Natanggal sa pwesto si Cayetano noong June 3 bilang Senate President nang magdeklara ng quorum na 12 ang Gatchalian Bloc. Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa mga civil society organizations na palakasin ang grassroots organizing at labanan ang disinformation bago ang 2028 elections. Sa kanyang talumpati sa 2026 Social Development Celebration ng Code NGO, binigyang diin ng senador ang mahalagang papel ng mga organisasyon sa pagmulat at pagpapalakas sa mga mamamayan. Babala ni Pangilinan, hindi lamang mga

posisyon ang nakataya sa 2028 kundi ang kinabukasan at direksyon ng bansa. Hinikayat din niya ang mga grupo na gawing mas malawak ang pag-organisa sa mga barangay, kooperatiba at mga pamayanan upang mapatatag ang pakikilahok ng mga mamamayan. Ayon pa sa senador, dapat gamiting puhunan ng pag-asa, pagkakaisa at aktibong pagkilos sa paghahanda para sa susunod na halalan. Patay na ng matagpuan sa isang bangin sa Silao, Southern Leyte, ang dating Abuyog Vice Mayor na si James Bohol at ang kaniyang anak na si Carlo James o Jimbo Bohol matapos umano silang dukutin noong Sabado. Kinumpirma ni Abuyog Mayor Limuel Jean Traya ang pagkamatay ng mag-ama batay sa impormasyon mula sa Philippine National Police. Marin namang kinundina ng lokal na pamahala ng insidente. Ayon sa pamilya, sa pilitang dinala ang mag-ama mula sa kanilang opisina sa Mayorga, Leyte ng mga hindi pa nakikilalang lalaki. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Pinasinungalingan ni Senator Risa Ontiveros ang mga kumakalat na impormasyong nagrekomenda siyang ipagbawal ang online game na Gorbox. Ayon sa senadora, wala siyang sinabi o nirekomenda na ipaban ang mga laro. Anya, ang pansamantalang pagharang sa Gorbox ay nagmula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Pinaliwanag ni Ontiveros na layunin ng nakatakdang pagdinig ng Senate Committee on Women na suriin ang lahat ng posibleng dahilan sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, kabilang ang parental supervision, access sa baril, mental health at posibleng online radicalization. Dagdag pa ni Ontiveros, nanghihinayang siya dahil tumanggi ang developer ng Gorbox na dumalo sa pagdinig. Gayong mahalaga rin sana ang kanyang panig-ukol sa mga safeguards ng laro. Bukasan niya siyang pag-aralan ang iba't ibang hakbang, kabilang ang posibleng pagbabaan sa ilang laro, ngunit dapat ito ay nakabatay sa masusing pag-aaral at ebidensya. May bagong milestone ng anak ni dating Senator Grace Poe na si Hannah Mackenzie Lemanzares. At age 28, itinalaga siyang Assistant Vice President ng Union Bank of the Philippines epektibo sa Hulyo a 1. Inanunsyo ng Aboitiz-led bank ang promosyon ng isang disclosure sa Philippine Stock Exchange kung saan kabilang si Lemanzares sa 84 na opisyal na naitaas ang posisyon. Pumasok si Lemanzares sa Union Bank bilang management trainee noong March 2024. Nagtapos siya ng psychology sa Ateneo de Manila University at nakakuha ng master's degree in applied psychology mula sa University of Southern California bago pumasok sa banking industry.

Sa ating politiko lokal, mas palalakasin pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang paglilinis ng Manila Bay sa pamamagitan ng bagong marine cleanup vessel na MV Nilad. Nakiisa si Mayor Isko Moreno sa inaugurasyon ng sasakyang pandagat kasama si Republic of Korea Ambassador Lee Sang-hwa at GNR Secretary Juan Miguel Cunha. Bahagi ang MV Nilad ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na layong palakasin ang pagkolekta ng basura at pangangalaga sa karagatan. Ayon kay Moreno, malaking tulong ang bagong vessel sa mga Estero Rangers ng GNR at pamahalang lungsod sa paglilinis ng mga estero, ilog, kanal at Manila Bay. Nagpasalamat din ang alkalde sa pamahalaan ng South Korea at sa pamahalang nasyonal sa suporta para sa mas malinis na daluyan ng tubig sa Maynila. Sa Benguet, pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang serbisyo sa edukasyon at mental health ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ang paglagda ng kontrata ng mahigit 100 guidance associates at mga guro na i-deploy sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Layunin ng hakbang na palakasin ang mga serbisyong pang-akademiko at magbigay ng mas malawak na gabay at mental health support sa mga mag-aaral. Ayon kay Governor Diclas, mahalaga ang papel ng mga guro at guidance associates sa paghubog ng kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan. Bahagi ito ng patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan at DepEd upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Benguet. Sa Quezon Province, mas ligtas at mas maayos na makapag-aral ang mga estudyante sa Puri Elementary School sa bayan ng San Antonio, Quezon. Pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan ang pagbubukas ng bagong two-story, apat na silid-aralang Typhoon Resilient School Building. Layunin ng proyekto na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at magbigay ng mas matibay at mas ligtas na pasilidad, lalo na sa panahon ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mga proyektong pang-edukasyon upang mapabuti ang kalagayan ng mga paaralan sa Quezon. Inaasahang makatutulong ang bagong gusali sa paglikha ng mas maayos at mas ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga kabataan. Sa Iloilo City, kasabay ng pagbubukas ng klase, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ang mga mag-aaral na samantalahin ang mga public libraries bilang lugar para sa kanilang studies and research. Bukas ang mga library para sa mga estudyante, guro at iba pang nagnanais magbasa, mag-research at gumamit ng libreng internet at mga learning resources. Kabilang sa mga pasilidad ang Dr. Graciano Lopez Haina Learning Resource Center and Museum, Chief Justice Ramon Abansenia District Library sa Arevalo at Justice Delphine Haranilla Library sa La Paz. May mga outdoor libraries rin sa Plaza Libertad at sa Plaza Saharo, Mandoriao at Molo upang mailapit ang pagbabasa sa mas maraming komunidad. Ayon kay Mayor Raisa Trenias, layunin ng lungsod na palawakin ang access sa kaalaman at magbigay ng tahimik at libreng lugar para sa pagkatuto ng mga Ilonggo. Sa Cotabato, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ng mahigit 67 million pesos para sa mga programa at serbisyo ng mga senior citizen. Ayon kay Governor Lala Talino Mendoza, kabilang sa mga pondong ito ang Balik Ngiti Program, Antipara para kay Lolo at Lola, libreng maintenance, medicine at pamamahagi ng mga wheelchair at crutches. May karagdagang 50,000 pesos na cash incentive rin sa mga centenarian sa ilalim ng handog pagpupugay sa Gintong Kabanata Program, bukod pa sa 100,000 pesos na benepisyo mula sa pamahalaang nasyonal. Tiniyak din ng gobernadora ang suporta sa mga barangay health workers at mga tauhang naghahatid ng gamot at social pension sa mga benepisyaryo. Dagdag pa rito, may halos 990 million pesos na pondo mula sa DSWD para sa pagpapatupad ng social pension program para sa mga kwalipikadong nakatatanda sa lalawigan.
At oras na para sa ating politiko. Sino kaya itong Vice Mayor sa Metro Manila na umano'y nagpa-meeting sa isang sosyal na restaurant? Pero nang dumating ang oras ng bayaran, abay, bigla raw nawala ang kanyang wallet. Ayon sa ating Polyboard, si Vice Mayor mismo ang nagaya at nagpa-reserve ng venue para sa pulong kasama ang ilang abogado. Dahil siya ang nagaya, akala raw ng mga dumalo na siya rin ang sasagot sa pagkain at iba pang gastusin. Abay, pero nung dumating na ang bill, sinabi umano ni Vice Mayor na naiwan daw niya ang kanyang wallet. Agoy, dahil dito, napilitan umano mga abogado mag-ambag-ambag para bayaran ang kanilang kinain. Napaisip tuloy mga Marites dahil sa panahon ngayon, kahit walang wallet, may mga e-wallet naman na pwede sanang gamitin. Diba? Pero yung clue natin ha, clue ng mga Marites sa atin, matagal na raw sa politika itong Vice Mayor na ito. Ilang beses nang naghangad maging alkalde pero hindi pa rin makuha yung pwesto. 17 lang naman sila sa Metro Manila. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. No wedding singer, no problem.

bukod sa pag-officiate ng wedding, kaya na rin ni Mayor Bianca mag-offer ng kanyang role bilang singer. Paano ba naman kasi hindi makarating ang nakatakdang singer kaya't napasabak na rin si Mayora. Dahil dito, mas naging espesyal at masaya ang seremonya para sa mga newlywed at kanilang mga bisita. Samantala, speaking of kasal, si Senator Bongo rin, my soul story. Matapos masira ang swelas ng kanyang sapatos habang papunta sa isang kasal. Pero hindi naman siya magiging si Bongo kung hindi siya tutuloy. At sa kabila ng aberya, go, go, go pa rin ang senador sa pagdalo bilang pagtupad sa kanyang pangakong makiisa sa pag-iisang dibdib ni na Brian at Beatrice. Sa kanyang mensahe, ibiniro ni Go na maaaring may soul problem ang kanyang sapatos pero wala siyang soul problem pagdating sa paglilingkod at pagtupad sa kanyang mga pangako. Binati rin ng senador ang bagong mag-asawa at nagbigay ng paalala na tulad ng sapatos, mas tumitibay ang pagsasama kapag magkasabay na humaharap sa mga hamon ng buhay. Yun naman. At isang throwback photo ang binahagi ni Senator Mark Villar bilang pagpupugay sa kanyang ama. Sa social media post, nagbaliktanao si Villar sa kanilang lumang litrato kasama ang kanyang ama at mga kapatid kasabay ng mensahe ng paghanga sa sipag at dedikasyon nito. Ayon kay Villar, lumaki siyang nakikitang maagang gumigising ang kanyang ama upang magtrabaho at magtaguyod para sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon na niya, nananatili pa ring inspirasyon sa kanya ang work ethic, tapang at pagtatsaga ng kanyang ama. Umani naman ang libu-libong reaksyon ng post kung saan maraming netizen ang napa-heart reacts at nakarelate sa pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga magulang. At maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.

0: Tila pinatunayan na naman ng Iglesia ni Cristo na they're a force to reckon with. Libo-libo ang narito sa EDSA White Plains ngayon bilang suporta sa INC member na si Senador Rodante Marcoleta. Ang ilan nilang kasama nag-rally din sa Maynila.
1: On high alert ngayon ang palasyo dahil sa protesta. Ang Pangulo, kinansela ang mga aktibidad para i-monitor ang EDSA. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Live mula rito sa EDSA White Plains, simulan na natin ang agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta, binanatan ang isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson, bumuwelta. PBBM kinwestiyon ang kilos protesta para kay Marcoleta, pagtitipo ng iglesia, suportado naman ni VP Sara. Exclusive mga opisyal ng Ateneo, hindi palusot sa pananagutan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Historic hike, arawang sahod sa Metro Manila, tataas. Ibang rehiyon, paano naman kaya? At deserve niya raw, Heart Evangelista Finlex, ang bagong Chanel bag matapos ma-ospital.

0: Nagkagulatan na ang mga otoridad at motorista matapos ang bigla ang pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Pero kanino nga ba ang kanilang protesta? Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula rin dito sa EDSA White Plains. Ryan, kumusta na ang sitwasyon sa kinaroroonan mo?
1: Habang papalalim ang gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa People Power Monument para pa rin sa isinasagawa nilang pagkilos laban sa korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa sumisikat ang araw kanina, napuno na ng mga INC member at mga gamit nilang sasakyan ang kahabaan ng White Plains kung saan sarado sa mga motorista ang eastbound at westbound nito. Matindi pa ang naranasang traffic dahil nasakop pa ng ilang sasakyan at tralista ang tatlong linya ng EDSA northbound, kaya naman binuksan ang EDSA busway lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Aminado ang NCRPO na maging sila ay nagulat sa bigla ang rally ng mga taga-INC sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, nakatanggap sila ng intelligent reports hinggil sa pagtitipon, pero hindi nila inaasahan ang dami ng mga magtutungo sa area. Gayunpaman, iginiit ni Aberin na walang kapabayaan ang hanay ng pulis dahil agad naman silang naglatag ng security measure. Dagdag pa ni Aberin, bagamat walang permit ang pagtitipon, pinayagan pa rin ng mga taga-INC alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John Bicrimulia.
2: Pattern natin in the past few days na may ganitong pagkilos sa Iglesia ni Cristo. However, we cannot walang exact date.

0: Thailand. So, kagabi, naabisuhan tayo. May mga nag-circulate na text sa messages. Then, yun po. Na 4 a.m. nga po. Yung motor. Yung motor.
1: Bago naman mag-alas 9 ng umaga, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at ralista kung saan nagkatulakan at naggirian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 4 ang inaresto habang 2 pulis naman ang sugatan. Kabilang 6 sa mga naaresto ay isang bus driver matapos umanong masugatan ng isang policewoman matapos maipit ng bus ng tangkain ng driver harangan ang northbound lane ng EDSA busway. Ang isa pang dinakip ay umano'y nanapak ng pulis habang ang 2 naman ay dahil sa magulong asal. Hindi naman sinabi ni Asilo kung miyembro ng INC ang mga inaresto. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng QCPD Station 8 ang 4 na hinuli habang nagpapagaling naman ang 2 sugatang pulis sa PNP General Hospital. Matapos namang makontrol ang tensyon, sinabi ni Asilo na general peaceful ang sitwasyon. Tinatayang nasa halos 15,000 ang dumagsa sa pagkilos ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Karamihan na nasa ralista na nandito sa area ay may bitbit na mga placards. Kabilang na ang huwag ikulong ang mga ang nag-iimbestiga at ang mga kurakot ang kasuhan. Sigaw rin nila ang We Are One. Kasalukuyang nasa food alert ang buong NCRPO sa gitna ng INC rally. Nasa mahigit 3,000 na mga pulis ang ipinakalat dito sa buong EDSA People Power Monument. Mahigpit ang checkpoint, fully deploy ang personnel at nakadeploy rin sa ground ang civil disturbance management contingent sets para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Kulina, syempre sa nararanasan pa rin traffic dahil nagpapatuloy pa rin itong programa ng INC. Abiso pa rin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, isinara sa daloy ng mga sasakyan ang northbound service road ng EDSA Ortigas. Dahilan upang bumigat ang trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng EDSA. Pinakamatinding pagsisikip na daloy ng mga sasakyan ang naitala mula sa bahagi ng Mega Mall, New York Avenue hanggang White Plains Avenue. Bilang alternatibong ruta, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Skyway Stage 3 upang maiwasan na matinding trapiko sa EDSA. Maaaring din gamitin ng mga patungong San Juan at Mandaluyong ang P. Guevara Street, Wilson Street at N. Domingo Street habang inirerekomenda naman sa mga biyaheng patungong Quezon City ang C5 Road, Katipunan Avenue at Marikina Infanta Highway. Samantala, nagtalaga naman din ng MMDA ng daan-daang traffic personnel katuwang ang PNP ng pamahalaan ang daloy para pamahalaan ang daloy ng trapiko. Matanggal ng mga iligal na nakaparadang sasakyan at maghanda ng mga rescue vehicle para sa mga maaapektuhang motorista at commuter. Ngayon, Corina, sa lagay pa rin ng traffic dito sa mismo sa People Power Monument. Kung nakikita nyo nga sa aking bilikuran, bagamat binuksan na yung 2 linya, pero nakakaranas pa rin din ng matinding trapiko dito sa People Power Monument. At sa huling datos nga na ibinigay ng NCRPO, mahigit 14,500 na ang naitalang individual na nandito sa People Power Monument. At Corina, base din sa ipinadala ng QCPD, ay inaprubahan na ng Quezon City LGU ang permit ng INC simulayan bukas, July 1, 2026 ng alas 8 ng gabi lamang para magsagawa sila ng rally dito sa People Power Monument. Inaasahan na mahigit 100,000 ang dadalo bukas. Corina?
2: Maraming salamat, Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains. Nagtipon din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sigaw din nila ang pagkondena sa nakaumang na plunder case laban kay Senador Marcoleta. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
3: Patuloy pa rin ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Bahagi ito ng malawakang pagkilos para umano ipanawagan ang accountability at

0: transparency at nagsimula pa hating gabi ngayong Martes. Inulan man kaninang umaga, hindi nagpatinag ang grupong ito na nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang sigaw nila, sa gitna ng kanilang mga panawagan kontra korupsyon, kapansin-pansin din ang nilalaman ng kanilang bit-bit na mga placard na tila pagkondena sa nakaumang na pagsasampa ng kasong plunder at pag-aresto kay Senator Rodati Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na kanyang tinanggap. Nang pumutok ang mga ulat tungkol sa malawakang kilos protesta ng INC, naglabas din ang mensahe ang senador sa social media. Gate niya, ginigipit siya para mapagtakpan ng mga tunay na nagkasala sa flood control scandal.
1: Bakit kailangan kasuhan si Senator Marcoleta? Gayong yung plunder, hindi naman ang galing sa kaban ng bayan. Kumbaga, private citizen naman yung nagbigay ng ano, donasyon. Yung mga mandarambunga, katulad nitong nandito, mandarambunga, bakit yun ang hindi kinakasuhan? Bakit yung nananawagan ng justice para sa mga blood control, bakit hindi yun ang kinakasuhan? Hindi yun ang interface, yun ang investigahan nila.
0: Bilang tugon sa kilos protesta, agad na nagpakalat ng mga tauhan ang MPNP sa paligid ng Malacañang. Isinara ang malaking bahagi ng Recto Avenue, Ayala Boulevard, Casal Street at Ligarda Street. Pwenesto pa rito ang ilang container vans para matiyak na walang makakalusot kahit pa motorista.
2: Yun naman ang ginagawa natin pag meron tayong malalaki ang pagkilos, sinisecure natin itong vicinity ng Malacañang. At hindi lamang ito, meron din tayong ibang lugar sa lungsod ng Maynila na binabantayan natin. Dandiyan po yung ating Pangulo at ito po ay Malacañang, ito po ay simbol ng ating gobyerno.
0: Kurina, marami sa mga naabutan natin dito kaninang umaga ay lumipat o tumawid para sumama sa grupong nasa EDSA. Dumami-dami lang yung mga tao rito nang dumating si Batangas Representative Leandro Liviste. Gate niya sa kanyang talumpati, nakikiisa siya sa panawagan ng accountability at pagpapatuloy ng flood control investigations. Kurina.
3: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Madaling araw pa lang, ginulat na nga ng malaking hanay ng Iglesia ni Cristo ang EDSA matapos magkasaan ng isang sorpresang rally. Present din sa pagtitipo ng ilang kaalyado ng pamilya Duterte. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live pa rin dito sa EDSA White Plains. Jill, gaano karami ang puwersa ng INC dyan? Meron na ba tayong mga numero?
4: Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi niya kanina, Corina, na kumpirmado na nga na nasa 15,000 membro na nga ng INC ang nandirito ngayon na nagtitipon sa People Power Monument para sa isang surprise rally na nanawagan ng Transparency, Accountability and Justice. Corina, hanggang ngayon or hanggang dito naman din sa aking likuran kahit umuulan, dumarating pa rin ang mga miyembro ng INC. Dumating din si former Congressman Mike Defensor, isa sa mga campaign donor and correspondent sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Date ni Defensor, matagal na raw malinaw or nilinaw ng COMELEC ang issue ng campaign donation. Wala na raw dapat umanong anumang maging problema kaugnay dito.
5: Yun nga sa amin, dati Marcoleta kami kinasuhan. Tapos Secretary Manny Bonohay, nag-state witness. Parang katotawa yung nangyayari, di ba? Na siya pa yung nag-state witness. Yung pinaka-corrupt na ayon sa gobyerno, o yung ayon sa gobyerno na involved doon sa kaso ng nakawan.
4: Present din ang mga Duterte allies na sina Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Attorney Ferdinand Topacio, pati na rin si Batangas Representative Leandro Leviste.
6: Kaya dito ako kaninang umaga, 6 a.m. tapos pumunta ako sa Kongreso, tapos pumalik. Dahil nakikiisa tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang mga issue sa gobyerno ngayon. Gusto kong ipakita kasama ng kaibigan si former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
7: Siyempre, nakikiisa po tayo sa Iglesia ni Cristo at sa iba nating mga kababayan na punong-puno na po sa pang-aabuso. Can you imagine the irony of it all? Kung sino pa yung naglalahad, nagsisiwalat ng anomalya, siya pa ang gustong ikulong. Ano ba naman klaseng administrasyon to? Baliktad na ba ang mundo dito sa Pilipinas? Yun ang kinagagalit po namin eh.
4: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isa sa mga kaalyado ni Senator Marcoleta. Aniya, bakit tanging sila lang ang kinakasuhan? Bakit hindi raw nakasuhan ang mga naunang inilabas na sangkot sa korupsyon? Posible rin raw na dumalo sa rally ang tinaguriang Maleta Boys ayon kay former Congressman Mike Defensor. Habang patuloy ang programa dito sa White Plains, patuloy rin ang pagdating ng mga maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo. Corina?
3: Salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa EDSA White Plains.
8: Salamin daw ng matagal nang ipinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa Vice, bigo ang administrasyon na tugunan ng iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumuna sa umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot ang mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan nito mismo. Hindi na lang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Agad namang sinagot ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacañang. Babalikan na lang natin si Ivy Reyes maya-maya lang. Samantala, kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Maynila sa agenda report naman ni Isaiah Mirafuentes mula sa Abante. Isaiah, anong update?
9: Wila, nandito ako ngayon sa Ayala Bridge dito sa Maynila. Ipapakita ko sa iyo, Wila, yung nasa likuran ko. Itong tulay na to kasalukuyang hindi nadaraanan dahil nga makikita mo, nakabalandra yung mga barbed wire, mga barikadang nilagay ng mga otoridad dito. Pero dito, Willard, sa lugar kung nasan ako ngayon, walang protesta at napakatahimik ng paligid. Pero isa lang ang dahilan bakit may mga ganyan sa likod ko, yan ay para proteksyonan ang Malacañang. Matatalim na barbed wire ang bubungad sa mga motorista sa kahabaan ng Ayala Bridge, Mindola at Recto Avenue. Maliban dito, naglagay rin ang mga container pandagdag proteksyon. Sangkatutak ang barikada na inilagay ng mga otoridad. Ang dahilan, protektahan ang Malacañang sa anumang banta na posibleng mangyari kasunod pa rin ang malakihang protesta sa EDSA. May mga pulis rin sa paligid, nagmamasid sa mga posibleng mangyari anumang oras. Ang lahat ng daan papunta sa palasyo ay sarado. Maging ang mga pedestrian ay hindi rin pinapayagang makadaan. Samantala, Willard, sa buong papaligid nga dito sa Ayala Bridge, sa Mindola at Recto Avenue, mabigat na daloy ng trapiko nga ang sasalubong sa ating mga motorista. Kasabay nga, ngayon na bumubuhos rin no, yung ulan dito ngayon. At maliban pa dyan, Willard, ang malala pa, hanggang sa ngayon, ayon sa mga otoridad na nandito, hindi nila alam kung hanggang kailan ang mga barikada na inilagay nila dahil wala pa raw direktiba sa kanila kung hanggang kailan nila ito iaalisin. At sinabi rin nila sa atin na posibleng maalis ito kapag natapos na rin ang protesta ng INC sa EDSA. Willard.
8: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-ulat ng live mula sa Ayala Bridge.
3: hitting two birds with one

0: Stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil naman sa partisipasyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa.
2: Planado para kay Senator Rodante Marcoleta ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. May pattern daw na sinusunod ang mga may ayaw sa kanya na anyay pinipili siyang ipitin kaysa umano sa mga magnanakaw. Inanunsyo na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang posibleng non-bailable na kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa pagtanggap niya umano ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Yan, isang linggo bago ang napipintong impeachment trial ni VP Sara.
1: Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
2: Paratang ni Marcoleta, pang-iipit ito dahil sa umano'y pag-iimbestiga niya sa flood control scandal. Una na rin daw sinabi ni Senator Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaaring makulong. Pagdating naman sa ombudsman, promotor daw ito sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Pero hirit ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaaring makulong sa konteksto ng required votes pagdating sa impeachment trial ng bise kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Naniniwala rin si Lacson na hindi magpapatinag si Ombudsman Remulla sa pressure at protesta ng Iglesia ni Cristo kailanman. Ang kapatid naman ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla, iginiit sa isang mensahe sa BNC na siya mismo ang maaari maghain ng warrant laban kay Marcoleta. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa senador. Tugon niya yan sa pahayag ni Senator Amy Marcos na may mga nag-aaway-away umano sa Camp Crame, kaugnay ng paghahain ng warrant. Pagdating sa kung magpapasailalim si Marcoleta sa Senate custody, sabi ni SP Gatchalian, "We'll cross the bridge when we get there." Mahirap daw magsalita sa ngayon dahil wala pa namang naisasampang kaso. Tutok ang Senate leadership sa ngayon sa paghahanda sa impeachment trial at nabago na rin ang itsura ng Senate plenary kung saan may witness stand na para sa mga tetestigo at may area na rin para sa House Prosecution at Defense Team ng Bise. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
3: Mabilis lumaki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
4: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
3: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang issue laban sa senador? Unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
5: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough

0: to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
1: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya. Pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap ani ang mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donors sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
2: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
1: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang press con, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niyang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Naiintindihan daw ng Office of the Ombudsman ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Transparency at accountability din daw kasi ang ipinaglalaban ng tanggapan. Patunay daw ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal at paghahain ng kaso sa mga sangkot dito.
4: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
3: Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat plunder ang kasong isampa kay Senador Dante Marcoleta. Hindi naman daw kasi public funds ang sangkot dito.
5: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder?
3: Sa usapin naman ng flood control scandal, dinepensahan ng ombudsman ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Mahalaga raw kasi ang kanyang magiging testimonya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Joan, go ahead.
6: Willard, dumalakas na anya ang kasong maaaring ihain laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maitulak ito. Ayon yan mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
4: Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically.
6: Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman kaugnay sa desisyong gawing state witness si Bonoan. Humaharap na ang dating kalihim sa mga kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan dahil sa kaugnayan ito sa mga umano'y milyong-milyong kickback mula sa mga flood control project noong siya pa ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Pero ayon kay Clavano, hinihiling na ng ombudsman sa anti-graft court na amyendahan ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada kung saan co-respondent sana nito si Bunuan.
4: Yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonohan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption po kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob.
6: Sumulat din anya sa tanggapan ng ombudsman 3 weeks ago ang abogado ni Bunuan para magboluntaryo bilang state witness. Pero hindi rin daw naging madali ang desisyon ng ombudsman na tanggapin ito at kinailangan daw muna nilang tignan ang iba't ibang salik tulad na lang ng edad at kalusugan ni Bunuan.
4: Kung na-convict si former Secretary Manny Bunuan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan.
6: Pagdidiin din ni Clavano, mas nanaisin nilang makabuo ng mas malakas na kaso mula sa magiging testimonya ni Bunuan dahil mayroon anya itong maibubuga.
4: Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And that is a unique position that he was in. And if he is willing to cooperate, we are willing to see also what he has to say para mapalakas po ang ating kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
6: Inilantad din ni Clavano na ninais talaga nilang maging state witness si Bunuan pero hindi anya ito naging cooperative noong una. Pero naging bukas naman anya mismo si Ombudsman Jesus Cristine Rimulya na voluntaryo na maging state witness si Bunuan dahil magandang oportunidad anya ito para sa anti-graft body na makapagdiin at makapagpakulong ng mas malalaking isda. So ngayon ay pinag-aaralan pa anya ng Office of the Ombudsman ang gagawing restitution na pagbabalik ni Bunuan ng pera sa gobyerno. Paliwanag ni Clavano, wala raw kasing aligasyon na nakakubra ng pera mula sa flood control project si Bunuan sa mga kasong inihain sa kanya. At limitado anya ang partisipasyon ng dating kalihim sa naging sabwatan sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula sa Office of the Ombudsman. Balik siya, Willard.
3: Maraming salamat, Joan Manalo, na sa linya mula sa Office of the Ombudsman. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng Iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead.
7: Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay planadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay sumakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. Administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin.
8: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
7: Madaling araw nalaman ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence.

0: Intelligence Fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definition of poor governance ng Marcos Jr. government.
1: So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
0: Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Willard, tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit sa kabilayan ng kanselado ring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulia at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang Ombudsman sa palasyo. Pero walang sagot sa atin ang Malacanang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard.
2: Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag tungkol sa mga nangyari ngayong araw?
0: Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagpulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tungkol siya. Willard.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia humarap sa CIDG. At grupo ng employers umalma sa daily wage hike sa Metro Manila. Susunod yan sa agenda.

0: Personal na nagtungo ang pamilya Baterbonya sa CIDG para alamin ang resulta ng investigasyon ng ahensya kaugnay ng trahedya sa Aurora. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
1: Dumating sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw ang pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya. Ito ay kaugnay na naging resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng kanilang kaanak at ni Divine Adelisa Umanoy bootcamp ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipocolaw, Aurora. Ayon sa CIDG, dalawang layunin ng private meeting na ito.
2: One, to intend to inform them the result about this insurrection because they have the right to know it. Second, is to assure them that, you know, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial, the CIBG will be there to continuously follow up this case. Kasi, you know, ang trial, matagal po yan. Because it's an, we have conducted an exhaustive investigation. The invitation is also open to other government agencies who are investigating this case, parallel investigation.
1: Tumanggi nang magkomento ang CIDG sa rekomendasyon nitong sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual sa pangungunan ni resigned head coach Tab Baldwin.
2: I will not anymore discuss the merits of the case because the case is already filed with the Department of Justice, referred to the Department of Justice. Nag-iimbestiga na po ang Department of Justice dyan. And the CIDG will work closely with the prosecutors.
1: Pero sinabi rin ng CIDG na airtight ang kaso. Hindi lamang para sa paglabag sa anti-hazing law, kundi pati na rin sa iba pang posibleng kaso tulad ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, nagsasagawa na raw ng sariling evaluation ang DOJ at makikipagtulungan daw ang CIDG sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karampatang ebidensya. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Nailibing na ang itinuturing na student hero sa malagim na school shooting sa Tacloban. Tanging hiling ng kanilang pamilya, tunay na hustisya. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
4: Bago tuluyang ibaba ang lupa sa kabaong ni Chris Lawrence Fabian, napunit ang katahimikan. Pangulong Ferdinand Marcos, tulungan niyo kami. Iyon ang sigaw ni Erbia Fabian, ina ng 15 anyos na bayani ng San Jose National High School. Hindi napawi ang galit sa gitna ng luha. Ayon kay Mrs. Fabian, hindi sapat sa kanya na nasa pangangalaga lang ng DSWD ang dalawang binatilyong suspect.
5: Hindi po, kailangan po nilang managot, lalong-lalo na po yung magulang nila. Kasi wala po kabayaran kung di hustisya yung ginawa po nila sa mga anak namin. Hustisya po, hustisya.

0: Mr. President, para naman po, tumulong naman po kayo para hustisya po sa mga bata.
1: Kailangan ng hustisya ang paulit-ulit niyang sigaw habang niyayanig ng sakit ang katawan. Ang mismong pagbaba ng kabaong ni Chris, isang pangalan na naman ang napasigaw.
2: Yes! I love you, yes!
1: Kasabay ang luha na puno ng pangungulila. Iyon si Lola Alet. Bumuhos ang iyak habang inahaplos ang lupa na tatakip sa apo niyang minamahal. Nag-iiyak ang mga kamag-anak, napayakap ang mga guro. Si Chris ang batang hinarangan ng katawan, ang pintuan para mabuhay ang iba. Sa gitna ng bulaklak at dasal, isang hiling lang naman, tunay na hustisya. Sa isang pribadong sementeryo dito sa Tacloban, dinala si Chris sa kanyang huling hantungan. Balot ng mga puting bulaklak, ang mga puting lupo ang ipinalipad. Mga kaklasing walang imit, mga guro na punong-puno ng luha, mga magulang na hindi na makatayo kung hindi inaalayan. Isa si Chris sa tatlong estudyanteng namatay sa malagim na school shooting noong Hunyo 22. Inako ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang lahat na gastos sa pagpapalibing ng tatlong kabataan. Nagpaabot din ang pamilya ni Romualdez ng cash assistance sa mga pamilyang mga nasawi. Para sa Agenda, Miriam De Sacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
3: Nawala on air ko. Isang dekada na raw ginagawa ni resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin ang umano'y mala Hunger Games na boot camp sa Dipakulaw, Aurora. Pero hanggang kay Baldwin lang ba talaga ang pananagutan sa nangyaring trahedya?
4: Hindi palusot sa pananagutan ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University, kabilang ang presidente nilang si Father Bobby Yap. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na may tinitingnan pang anggulo ang DOJ kaugnay sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili.
3: So how high up is it going to be?
5: I think ang term nun, yung school officials ay loco parentis. Parang sila yung magulang. So it was their business to know. If they carried the name for school, you have to know. If it is part of the approved schedule for the school, dapat alam mo ang ginagawa nila.
4: Dinepensahan din ni Remulia ang rekomendasyon ng CIDG na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina resigned coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Opinyon kasi ni law expert Dean Mel Santamaria, hindi sakop ng anti-hazing law ang sinapit ni na Baterbonia at Adili.
5: Hindi niya sinabi yung exposure to weather.
3: Mm-mm. Okay, pero yung on a technicality na ang mga basketball team ay hindi accredited organization.
5: They are an organization. You apply to be a member of that organization. Even if you're a veteran, pwede ka tanggalin.
4: Giit ni Remulia sinadya ni Baldwin na i-expose ang basketball team sa undue stress at maaaring kapahamakan.
5: A month before, didiscuss niya na sa mga assistant coaches niya. Ito gagawin natin. Ito ang by testimony of Coach Alas na part of the mental strength testing is the water, ocean water training na ginawa nila.
4: 2016 pa lang daw ay ginagawa na ito ni Coach Baldwin.
5: It's their third or fourth time there. Isang beses naglaon yun sila, pero hindi nagustuhan ni Tab. So, bumalik sila sa Dipakulaw.
4: Sa isang interview din daw, sinabi mismo ni Baldwin ang layunin ng umano'y boot camp.
5: Baldwin stated that elite young athletes come into the program with massive egos that are constantly fed by adoring fans, parents, and early victories.

0: Siya na kasi may bruises eh.
1: Sa nangyari namang pamamaril sa paaralan sa Tacloban, kakasuhan daw ng DILG ng negligence ang mga may-ari ng ginamit na baril. Dinetalye rin ni Remulla ang naging impluensya ng Gorm Box sa mga menor de edad na suspek.
0: There's a chat group there and the chat group dared them. Na,
2: oh, dare
0: sige
2: them.
0: Nga, sige nga, kaya nyo ba? Kaya nyo ba? This is the hard part. It only asks for light identification. Are you 18 or older? Just press yes.
1: Dahil dito ay pinakakansela na raw nila ang Gore Box sa Google.
0: But ang sabi ng Gore Box, hindi nyo kami pwede cancel, kasuhan nyo na lang kami. Mm. They're daring us pa. There's no remorse. Mm. They don't feel sorry at all for that the children are put in the position that's ginagawa nila.
1: Na nang tumanggi ang German-based developer ng Gore Box na dumalo sa Senate hearing kaugnay sa school shooting sa Tacloban.
3: Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pamamaril sa Escalante National High School sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ng tiyahi ng estudyante ang plano at conversation ito sa kanyang kaklase. May picture pa raw ng baril na balak gamitin. Ang kanila raw dahilan, hindi naman nakulong ang dalawang sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasabing estudyante.
1: On track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Yan ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
4: All systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate plenary kung saan gagawin ang paglilitis at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pepuesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng BC. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
5: On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, will come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
4: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at SALN ni VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Win, impeachment court na raw ang bahalang pagdesisyonan ito. Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posible maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Win na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: mahigit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa

0: Petro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike pero makukuha nito itong 2 gigs. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
1: Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
2: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang makasaysay 85 pesos increase.
1: Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board.
2: Ayakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
1: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
3: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
0: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
4: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K eh. Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapag-aral ako mga estudyante. Tapos galing doon, pambakod pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin.
1: Inaasahan naman na susunod nang tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionario News Channel.
0: Umalma ang business sector sa pag-anunsyo ng dole ng minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay ECOP Corporate Secretary Brian Ang, wrong timing ito. Mabigat pa rin daw kasi ang pasanin ng mga negosyante dahil sa nagpapatuloy na National Energy Emergency. Mataas pa rin daw ang gastusin, lalo sa logistics at singil sa kuryente, kaya posibleng ipasa na lang sa consumer ang additional costs mula sa wage hike.
5: So, even if our workers received a 85 peso wage hike, it will still net, it might be a negative benefit to them because magmamahal lahat ng bilihin at gastusin nila.
0: Dagdag niyang, imbis na staggered implementation, dapat ipinagpaliban muna ang kabuuang dagdag sahod hanggang 2027. Ayon naman kay Management Association of the Philippines President Donald Lim, lalong mahihirapan ang MSME sa expansion ng kanilang mga negosyo. Anya, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang paggawa ng high-quality jobs at pagpapalago ng lagay ng ekonomiya. Plano ang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan. At Billy Crawford, may bagong achievement sa France. Susunod yan sa Agenda. I'm Mike Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
6: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
7: Stay informed and stay safe. The Midday Report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
8: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. real stuff.

0: stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: Pwede ka lang maging state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Ito ang sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa planong gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal.
2: Sa programang memo ng Bilyonario News Channel, kahit galing sa magkaibang panig ng politika, kapwa tinutulan ni Mayor Magalong at Vice Mayor Respicio ang pagiging state witness ni former Secretary Bonoan sa flood control probe.
1: Sangayon po ba kayo na gawing state witness, DPWH Secretary Manuel Bonoan?
3: Hindi po, dahil sangayon sa batas, state witness ka lang kapag hindi ikaw yung most guilty. Ngayon, kailangan nilang i-identify kung sino yung most guilty. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-state witness kung hindi mo sasabihin kung sino yung most guilty. Or wala ka pang kaso against most guilty. So, kanino siya mag-state witness kung wala ka pa namang kaso against a more guilty person?
2: Para din kay Mayor Magalong, hindi maganda ang kanyang naging karanasan sa dating DPWH Secretary.
4: Well, alam mo, iba, ako kasi may bias. Ako kasi kay former Secretary Bonoan . Kasi may masama akong experience sa kanya . Hindi dapat talaga masama yan . Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty. One time, ako personally, pumunta sa opisina niya. Siguro mga 4 months or 5 months pa lang siyang secretary. Mm-hmm. Pagpunta ko yung one, dala-dala ko yung ang kapal-kapal na folder. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga perceived anomalous projects dyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya.
1: And then? Ang
4: tatlong words lang ang sinagot niya sa akin .
1: Mm-hmm.
4: Hehehe, sabi niya.
2: Pinuna rin ni Magalong ang bagal ng pag-usad ng flood control investigation.
1: Bakit sa palagay ninyo, Mayor, ang bagal? Bakit ang bagal po ng pagpapanagot? Kung alam ni Mayor yan.
4: Baka may mga pumipigil.
1: Iginiit naman ng ombudsman na mahalaga ang mga impormasyong maibibigay ni Bonoan sakaling matuloy ang kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Makapal pa rin ang tao dito sa EDSA White Plains dahil sa rally ng INC. At kaugnay niyan, makakausap po natin si NCRPO Police Chief Major General Anthony Aberin. Magandang gabi po sa inyo, General Aberin.

0: Tulad ng nabanggit natin kanina, makapal pa rin ang tao dito po sa EDSA White Plains dahil po sa biglaang rally ng INC. At ngayon, kaugnay niyan, makakausap natin NCRPO spokesperson Hazel Asilo. Magandang gabi po sa inyo, Major Asilo.
1: Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po.
0: Opo, crowd estimate lamang po, Ma'am, sa rally. Dito po, sa kasagsagan po ng pag-attend ng mga nagsipagpuntahan dito.
1: As of 7 p.m. po, nasa 15,500 po yung crowd estimate natin dyan sa White Plains People Power Monument.
0: So 15,000. Ito po ay inaasahan nga abot ng mga hanggang anong oras? Kasi po ang alam ko, mayroon po silang parang curfew bukas. Pero sa araw po na ito, ano po ang inaasahan nating dispersal?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na oras ng dispersal nila kung hanggang ano oras po matatapos yung program na ginagawa po nila ngayon dyan sa People Power Monument. Nakaantabay po kami sa mga susunod na koordinasyon po nila kung hanggang anong oras sila dyan.
0: I see. Okay, so marami namang pulis po ang na-deploy ngayong araw na ito hanggang mamaya. Mga ilang pulis po ang deployed?
1: Sa ngayon po, dyan po sa People Power Monument, nasa 2,200 po yung deployed personnel natin.
0: 2,200. At ano po naman ang mga naitalang kaguluhan? Meron po ba? At sino po ang involved?
1: Kanina umaga lamang po yung hindi pagkakaintindihan ng ating mga radista, yung dalawa natin na mga naaresto. Ganun din po yung ating bus driver kanina at saka yung nanapak po ng pulis. So meron po tayong apat na arrested. So far po, yan lang naman po yung recorded incidents natin dyan sa area ng People Power Monument.
0: At wala naman pong na-ospital.
1: Meron po tayong dalawang pulis na kasalukuyang naka-confine po sa PNPGH dahil sa tinamong injuries nila kanina, yung nagpaurong sulong yung bus at yung pong sinapak po na pulis po natin. So dalawa na naka-confine.
0: I see. Okay. So ito po ay isang rally na wala pong hiningi na o in-apply na permit. Tama po ba?
1: Yan pong rally, yan pong program na nagaganap nila ngayon ay wala po silang hawak na permit.
0: Okay, so the entire rally itself, the convergence, wala pong permit mula sa MMDA o kahit po sa PNPCIDG o sa Malacanang.
1: Ang permit po ay nanggagaling po sa LGU, sa local government.
0: At okay, so kahit po sa local government, wala pong naibigay na permit? Okay, overall assessment na lamang po. Okay. So, medyo masama po ang ating signal talaga kanina pa dito sa aming lokasyon. Ano? Pero maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, NCRPO spokesperson Hazel Asilo.
2: Stevie Nicks at Tim McGraw magperform daw sa wedding ni na Taylor Swift at Travis Kelce. At ang latest sa lagay ng panahon. Susunod yan sa Agenda.

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
1: Patuloy ang pagpapalawak ng administrasyon sa serbisyo para sa mga Pilipino abroad. Sa planong pagtatag ng konsulado sa Miami, Florida, gaano nga ba ito kahalaga para sa ating mga kababayan? Narito ang agenda report ni U.S. Correspondent Paul Garilao.
4: Kabilang ang pagtatag ng bagong Philippine Consulate General sa Miami, Florida, sa plano ng Marcos Jr. Administration na palawakin ang diplomatic presence ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo.
5: To serve Filipinos in the U.S., Southeast, and in the Caribbean. These new missions provide vital, accessible consular services to protect our nationals overseas.
4: Sa kasalukuyan, may 7 Philippine Consulate General sa Estados Unidos at lahat ay nasa ilalim ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Kapag naitatag ang konsulado sa Miami, mas mapapadali ang pagkuha ng passport, mga serbisyo sa civil registry, notarial at iba pa. Bagamat may honorary Philippine Consul sa Jacksonville, Florida, limitado lamang ang mga serbisyong na ibibigay nito. Sa ngayon, maraming Pilipino sa Southern USA ang umaasa lamang sa mga nakaschedule na consular outreach mission. O kaya kailangan pa nilang bumiyahe sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. para lamang mag-asikaso ng mga papeles. Para kay Darren Mendoza, na nagmamay-ari ng 3 restaurant sa South Florida, malaking ginhawa sa komunidad ang pagkakaroon ng Philippine Consulate General sa Miami.
6: So it's a big thing for the Miamians, kumbaga na Filipino that lives in Miami. Kasi we don't, number one, we don't have to travel to New York, to DC, or even in Tampa to do, for example, Red Ribbon or passport. Dual citizenship ng Philippines.
4: Naniniwala rin si Darren na mas mapapalawak din ito ang pagpapakilala sa kulturang Pilipino sa mas maraming tao sa South Florida.
6: Makakapag-help na kami ng event na malaki dito sa ano, to introduce actually yung ating culture, which we've been doing here in Miami, but with the support of the Philippine Consulate, we can actually expand yung event namin to show dito Miami what's really Filipino culture, what's Filipino food.
4: Alam mismo ni Marilu Makatangay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ganap na konsulado. Tumulong siya sa kanyang yumaong asawa noong panahon na ito ay nagsilbing honorary consul ng Pilipinas sa Miami. Dagdag ni Marilu, malaki rin ang maitutulong ng Philippine Consulate General sa Miami sa libu-libong Pilipinong marino na dumaraan sa lungsod, na kilala bilang cruise capital of the world. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pagtulong sa mga Pilipinong crew member matapos ang isang sunog sa barko, isang karanasang nagpatunay aniya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng konsular sa panahon ng emergency. Sa pagbukas ng Philippine Consulate General dito sa Miami, inaasahan na mas maraming Pilipino na nakatira dito at sa mga karatik na lugar ang magbebenepisyo sa mga tulong na iahatid ng pamahalaan, lalo na patungkol sa mga serbisyong konsular. Paul Garilao para sa Billionario News Channel, Miami, Florida.

0: Tiwalang Meralco sa tuloy-tuloy ni financial growth sa kabila ng tag-ulan at tensyon sa Middle East. Sa usapin ng power supply, target daw nilang magdagdag sa Visayas grid. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Optimistic ang outlook ng Meralco sa financial performance nito sa mga susunod na buwan. Sa sidelines ng Meralco Annual Stockholders Meeting, kinumpirma ito ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East,

0: Positibo si Pangilinan na malalampasan ng Meralco ang full-year profits nito ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon. Una nang iniulat ng kumpanya na umabot sa 50.6 billion pesos ang 2025 profit nito, mas mataas ng 12% kumpara noong 2024. Ayon kay Pangilinan, nakabawi na ang volumes ng distribution utility noong May at June sa year-to-date basis. Promising din anya ang growth ng power generation arm ng Meralco na MGEN, kasunod ng energization ng MTERRA Solar Phase 1 na nagsimula ng mag-export ng 250 megawatts sa Luzon grid. Ibinahagi rin ni Pangilinan ang plano ng Meralco para makatulong sa tight supply conditions na kasalukuyang nararanasan ng Visayas grid.
1: This excess turbines from when we made the investment in Chromite, so the plan is to build the excess turbines, not in Batangas, but in Visayas, maybe in Mindanao as well. I think there are four. So how they will split it between Visayas and Mindanao, I don't know yet. But clearly Visayas needs more power. So we'll probably build the gas plants definitely in the Visayas, maybe a portion in Mindanao.
0: Umaasa rin si Pangilinan na matatapos na sa lalong madaling panahon ang merger ng SP New Energy Corporation at MGEN Renewable Energy o MGREEN. Una na rin iniulat ng SPNEC na itutuloy na ang backdoor listing ng MGREEN sa pamamagitan ng SPNEC na posibleng makahikayat pa ng mas maraming investments.
1: Tagal ko na hinihintay yan. Pero naging medyo nag-agree na ng valuation. Sabi ko, just do it, di ba? Kasi related party naman kayo eh, di ba? So, ayun, may agreement sa evaluation. So, just, hopefully by the fourth quarter, tapos na yun. Diba?
0: Samantala, inanunsyo rin ng Meralco ang pagtatalaga ng bagong independent directors nito. Kasama rito sina LH Paragon Group Chairman at CEO Bernie Liu at Ateneo de Manila University Chairperson Bernadine C. Para sa Agenda, Che Suli, Millionaire News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, maraming lugar sa bansa ang inulan ngayong araw kabilang po ang Metro Manila dahil pa rin sa low pressure area. Huling namataan ng LPA kanina alas 3 ng hapon dito po sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Simula ngayong gabi hanggang Miyerkules ng madaling araw, tatawarin po ng LPA ang Mimaropa, Batangas area sa kadadaan ng West Philippine Sea Miyerkules ng umaga. Ayon sa pag-asa, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At kung ito ay nasa loob pa ng PAR, bibigyan ito ng local name na Henry or magiging pang-8 bagyo for 2026. Maging bagyo man o ang LPA or hindi, makakaranas pa rin po ng paminsan-minsang malalakas na ulan hanggang bukas ang Quezon, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Kaya ka-weather, magbaon pa rin po ng payong kung lalabas po ng bahay bukas and make sure na antabayanan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng PAGASA. Sa weather forecast ng PAGASA sa unang araw ng Hulyo, mula umaga hanggang early afternoon, posible na po ang malalakas na ulan dito po sa kanlurang parte ng Luzon, kabila ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Calamian Islands dahil sa low pressure area. Habang mayroong light to moderate rains na rin dito po sa May Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, even dito sa Metro Manila at halos buong Calabarzon. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging makulimlim na sa halos buong Luzon at magkakaroon muli ng mga pag-ulan at thunderstorms. Lalo na po dito sa may parting Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga pa rin, gayon din sa may Quezon Province, halos buong Mimaropa at buong Bicol Region. Kaya ka-weather, magbaon pa rin po ng payong or kapote kung lalabas ng bahay bukas dito sa May Luzon at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga naman hanggang tanghali, may chance na po ng moderate to heavy na ulan sa kanlurang parte. Kabilang na dyan ang Western Visayas, Negros Occidental, gayon din ang Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Habang may chance na rin ang mga kaulapan, at saglit na ulan sa umaga dito po sa may Eastern Visayas, ngayon din sa halos buong Caraga Region at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon, maulap na po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at may aasahan pang mga isolated thunderstorms paglalim ng gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbabaon ng payong at kapote at inuulit natin mag-ingat sa banta ng mga baha sa mga low-lying areas at yung malapit sa ilog at sa pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong huling araw ng Hunyo. Ako po inyong ka-weather Benison S.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
3: The wait is over.
4: Hello everyone and welcome to the Bigger, Better and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
3: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes. From the

0: Welcome back at the forefront. We continue our conversation with Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, I'd like to read to you and to everyone watching yung naging statement ng Iglesia Ni Cristo spokesperson, Brother Edwill Zabala. He said, in part, hindi tutol ang Iglesia Ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya nananagsusulong sa pag-expose sa mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipapakulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga nasasangkot sa pandarambong na naganap. So, given this statement, what do you think the government should do? It's clear they're already saying ano yung mga criticisms nila.
1: Well, I think it should not proceed, but I don't think it won't. It will proceed.
0: What will proceed?
1: Yung pag-prosecute kay Senator Marcoleta, ang pagpapakulong sa kanya, maliban pa sa you're stopping the investigation. Kasi whatever happened to the investigation, bigla nilang ininto. Ang nakikita ko pa dyan, konektado yun sa impeachment. Kasi hindi ba gusto nilang babaan yung threshold ng two-thirds?
0: Two-thirds. Oo, that
1: para pag hindi
0: that
1: ka
0: would
1: maka,
0: normally be 16.
1: Pag hindi ka magpa-participate, suspendido ka raw, babagsak yung ano, magiging 14 na lang. Konektado lahat yan.
0: But how do you think this will shape public opinion moving forward until the impeachment trial? Because it looks like the government's powers are also being used to influence the outcome of the impeachment trial. If we're basing it on what you're saying, na ipapakulong na galing doon sa minority para mababaan yung two-thirds threshold for a conviction that's required by the Constitution.
1: You will only escalate the rage and the anger, the fury of the people. Kasi alam na nga, alam nating lahat, nagalit na ang tao sa ginagawa ng administrasyon. Hindi ba, ano siya, negative

Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Sa ating Politico Headlines, we are one. Yan ang sigaw ng ilang mga taga-Iglesia ni Cristo sa EDSA bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Rally pinayagan hanggang bukas, July 1. PNP na sorpresa raw sa protestang isinagawa ng INC. Pagtitipon ng Iglesia, suportado naman ni VP Sara. Senador Ping Lacson, tiwalang hindi ititiklop si Ombudsman Boying Rimulya sa gitna ng pressure at protesta ng mga taga-INC. Barya na nga lang, installment pa

0: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando humirit sa 85 peso daily minimum wage increase sa Metro Manila. At isang linggo bago ang impeachment trial, opisina ni VP Sara, may strong budget performance daw. Pinakita ng Iglesia ni Cristo ang puwersa nito sa kalsada sa gitna ng napipintong paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang pulis pati ang Malacañang nabulaga sa sorpresang protesta na idinaos sa EDSA at Maynila. Ang detalye sa political update ni Jill Sabandal, nag-ulat ng live mula dyan sa EDSA White. Jill, kumusta na ang sitwasyon dyan?
1: Dexter, mabigat ang daloy ng trapiko ang tumambad sa commuters at mga motorista sa kahabaan ng White Plains sa EDSA mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Nakaharang sa kalsada ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula na palang magtipon-tipon noong takip silim. Lumala pa ang trapiko sa pagdating ng ilang bus lulan ang mga miyembro ng simbahan na lalo pang nagpakapal sa bilang ng mga ralihista. Sa Liwasang Bonifacio naman sa Maynila, daan-daang miyembro ng simbahan ang nagtipon-tipon para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga kurakot. Mapa-EDSA o Maynila, isa lang ang layunin ng mga ralihista. Ipakita ang suporta para sa kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder dahil sa issue ng campaign donations. Sa isang pahayag, ikunindinan ng INC ang anilay pagpunterya ng administrasyon kay Marcoleta matapos nitong ibunyag ang katiwalian sa gobyerno.
2: Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
1: Aminado ang Philippine National Police na nasurpresa sila sa protestang isinagawa ng INC. Pagdating ng alas 10 ng umaga, umabot na sa 10,000 ang bilang ng ralista sa harap ng People Power Monument at Liwasang Bonifacio. At libu-libong commuters at motorista na rin ang stranded sa EDSA. Sa 6,000 police na dineploy ng PNP sa mga lugar ng protesta, nasa full alert status na rin ang mga police units nationwide sa ngayon. Mahigpit din ang seguridad sa Malacañang dahil sa protesta. Nilockdown ang palasyo habang ang Pangulo kinansila ang kanyang mga lakad sa umaga. Naglagay din ng barriers na may barbed wires sa Ayala Bridge na ilang kilometro lang layo mula sa palasyo. Sa kabila ng aksyong ito, iginiit ng palasyo na hindi nila nakikita bilang banta ang protesta ng INC.
3: Kitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interest o interest ng ibang grupo, interest ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
1: Nakaharap naman ng kakampi or nakahanap naman ng kakampi ang mga ralihista kay Vice President Sara Duterte na nagsabing ipapakita ang protesta or pinapakita ng protesta ng INC ang mahinang pamumuno ng administrasyon. Sa isang pahayag, ikunindilan ni Vice President Duterte ang umano'y pagsupil ng administrasyon sa mga kritiko at ang paggamit sa justice system para pahirapan ang mga kaaway nito sa politika. Dexter, yan ang latest dito sa EDSA White Plains.
0: Jill, kanina nagsalita si nagtalumpati si Senator Alan Peter Cayetano at napaluha daw. Bukod sa kanya, sino pa yung mga nagbigay ng talumpati diyan, mga opisyal ng gobyerno?
1: Dexter, kanina nga ay medyo naging emosyonal si Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil sa aniya ay medyo mabigat daw ang kanyang pakiramdam na makikita yung mga Pilipino nga na naghihirap. At Dexter, nandito rin kanina lamang si dating Secretary Press of the Marcos Administration, si Attorney Trixie Cruz Angeles, at nagbigay din ng talumpati, pati na rin ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos na kaisa rin sa nananawagan, Dexter, na para daw mas maging mabuti pa ang panggobyernong ito ay dapat nilang pakinggan at dapat na din daw makialam ng mga mamamayan. Dexter?
0: Maraming salamat, Jill Sabandal. Nagulat ng live mula dyan sa EDSA White Mail. Hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil sa partisipasyon sa impeachment trial ni VP Sara.
4: Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
0: Posibleng maharap si Marcoleta sa non-bailable na kasong plunder dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Sabi ni Marcoleta, promotor daw si Ombudsman Boying Rimulya sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Inalala rin ni Marcoleta na una na rin daw sinabi ni Senador Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaring makulong. Pero hear it ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaring makulong sa konteksto umano ng required votes pagdating sa impeachment trial ni VP Sara kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Sing tapang ng isang kabitenyo, tiwala raw si Senador Ping Lacson na hindi papatinag si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa pressure at tutuloy ito sa pagsampa ng plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Git naman ang kanyang ahensya, kilala naman si Rimulya na walang kinikilingan sa politika. Yan ang politiko update ni Joan Manalo.
5: Sa kabila ng mga nangyayaring protesta mula sa hanay ng Iglesia ni Cristo members sa EDSA, tiwalaan niya si Senator Panfilo Lacson na hindi magpapatinag dito si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Bagay na sinang-ayunan din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
6: Matagal na silang magkakilala and I guess si Senator Lacson knows the character of our Ombudsman. At siguro kaya siya sakto dito sa role na ito dahil wala talaga siyang kinikilingan na tao or panic or politika.
5: Sinabi ni Lacson na naniniwala siyang mananatiling matibay bilang isang Cavitenyo si Rimulya at hindi ito magpapadala sa pressure at show of force ng mga miyembro ng INC, lalo na sa oras na maihain ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Harangan man daw ng mga taga-suporta ni Marcoleta ang buong EDSA at magdulot ng matinding traffic at aberya sa mga commuter, mananatili naman anyang nakabantay ang PNP para maiwasan ang kaguluhan. Ayon kay Clavano, may konting pressure din anya sa parte ng Ombudsman, lalo na ngayong patuloy ang kanilang investigasyon sa flood control scandal.
6: There's always pressure to get it right. Lalo na ngayon na napakalaki ng skandalo natin sa bansa natin, itong flood control. We have one chance to get this right. And the Ombudsman feels the pressure to...

0: Yadong abogado ni Marcoleta na si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kinestyon ang nakaambang plunder case sa senador.
1: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder?
0: Pero nanindigan ang Office of the Ombudsman na may basihan ang kasong plunder laban kay Nuoy Congressman na si Marcoleta dahil labag-anya sa batas ang pagtanggap ng kahit anong regalo, komisyon, percentage o kickback bilang isang public official.
2: Series or combinations, tatlo pong transaction po yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder.
0: Kaya patuloy na naninindigan ng Office of the Ombudsman na hindi nito mapipigil ang nakatakdang paghahain ng kaso laban kay Marcoleta bilang bahagi ng pagsusulong ng accountability at transparency mula sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Ako ang gagawa niyan. Yan ang giit ni Interior Secretary Junovic Rimulya pagdating sa paghahain ng warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Tugon niyan ni Secretary Rimulya sa naunang pahayag ni Senator Amy Marcos na may mga nag-aaway-aaway umano sa kamkrame kaugnay ng paghahain ng warrant. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa Senador. Salamin daw ng matagal nang pinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa bise, bigo ang administrasyon. Natugunan ang iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumupuna sa umano'y korupsyon at pang-abuso ng Malacañang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan ito mismo. Hindi nang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Marami raw na apektuhang trabahador at mag-aaral sa EDSA rally ayon sa Malacañang. Git din ni Palace Press Officer Claire Castro, kailangan harapin ni Senador Rodante Marcoleta ang posibleng kasong plunder. Yan ang political update ni Ivy Reyes.
4: Kung sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang kampo ni Senador Rodante Marcoleta na gumagana naman ang justice system sa Pilipinas, panindigan sana ng kampo niya ang posisyong ito ngayon siya ang haharap sa isang plunder complaint. Ito ang pahayag ng palasyo sa surprise rally ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang kapatid, paninindigan ng Malacañang. Sa bibig na raw mismo ni Marcoleta nang galing na tumanggap siya ng 75 billion pesos na campaign donation. Hindi din naman daw si Pangulong Bongbong Marcos, bagkos sa iyong Office of the Ombudsman ang may hawak ng kaso. Kaya bakit daw si PBBM ang laman ng welga sa EDSA?
5: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
4: Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering, pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamamagitan.

0: pahalaan, pero hindi sinagot ng Malacañang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na naka-apekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Mike Ordeta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Mensahe naman ng palasyo kay Vice President Sara Duterte, hindi basta-basta pwede magturo ang bise. Giit ni Castro sa 6 na taon ng ama ni VP Sara na si FVRRD, walang gumulong na imbestigasyon tungkol sa katiwalian. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang Politico Update ni Joash Malimba.
2: Mabilis na maki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
3: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
2: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang isyu laban sa senador? Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALEN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
4: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALEN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
2: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya, pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglilinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap ani ang mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donors sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
5: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman anong klaseng interpretasyon namin, sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
2: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang press con, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niya ang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon.
6: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
1: Kanselado ang pasok ng ilang paaralang malapit sa EDSA People Power Monument at White Plains Avenue, Quezon City kanina, kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kabilang dyan ang Lasal Green Hills sa San Juan City, Immaculate Conception Academy at New Era University. Kung hindi dismissed ang klase, nag-shift naman sa online ang ilan sa mga ito dahil sa matinding traffic na dala ng rally. Mahigit 1,000,000 manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike. Pero makukuha nito itong 2 gives. Ang detalye sa political update ni Maika Razon.
7: Pasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
8: Tinataas po namin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang saysay 85 pesos increase.
7: Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board.
8: Ayakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
7: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
9: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
10: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
11: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K eh. Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapaghahalal ako mga estudyante. Tapos galing doon, pambakon pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin.
7: Inaasahan naman na susunod ng tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya.
12: Para sa Politico Nightly, Maika Razon,
7: Billionaire News Channel.
1: Bariya na nga lang, installment pa. Binatikos ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang 85 pesos daily minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon sa kongresista, insulto ito sa mga manggagawa at isaan niyang kalkuladong galaw para pahinain ang sinusulong na panukalang wage hike sa Kamara. Ani San Fernando, bariya lang ito at malayo sa 200 pesos na hinihiling sa gobyerno. Binatikos din niya kung bakit tila installment ang pagbababa ng wage increase. 60 pesos sa July 2026 habang sa susunod na taon naman ang natitirang 25 pesos. Para kay San Fernando, itinaon umano ang wage hike para maisama sa SONA ng Pangulo. Mula sa pagpapalawak ng mga kalsada hanggang sa programa para sa mga kabataan at magsasaka, patuloy ang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Bisaw Mountain Province. Makakausap natin ngayon si Mayor Brian Bakwaden upang talakayin ang mga proyektong

0: community development is founded on road improvements. Kaya ang isa, yun po ang priority ko para at least makonnect lahat yung mga barangays ng municipality ng Bisaw.
1: Oo, kasi may 14 kayong barangay, pero ito ay hiwa-hiwalay dahil nga nasa bulubunduking bahagi kayo ng Mountain Province. So,
0: opo, sir.
1: So, paano ito maisasagawa, Mayor?
0: That's why po, yung mga may own backhoe po, yung LGU, yun po yung ginagamit na pag-open sa mga kalsada, sa mga farm-to-market roads, and yun din po ang mga binibigay nating mga requests sa mga funding agencies na mga yung pag-improve sa mga in-open ng backhoe natin po.
1: Oo. At isa nga, Mayor, sa mga malaking proyekto nga ninyo nga, itong Laylaya, Amabalete Road. So paano po nito nabago yung buhay ng mga magsasaka at mga komunidad sa mga liblib na barangay?
0: Nung natanggap po namin yung fund from the Pamana under the OPA Pro, nung pag-construct po namin, pag-open namin doon is malaki pong pasasalamat ng mga tao doon kasi may very easy na yung access nila sa mga kanilang mga rice fields, sa kanilang mga farms, at yung mga produce nila madali na nilang pinupunta sa mga ibang barangay para ibenta po. Tsaka yung isa pong end noon kasi is isang barangay of the other municipality na Tadjan. Eh sa Laylaya po may school doon, at least yung mga nanggagaling sa isang barangay na from other municipality, at least mas madali na silang pumunta sa school.
1: Mm-hmm. So ano pa yung mga nakahilera o mga susunod yung infrastructure projects na talaga namang aasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Bisaw?
0: Yung sa as of now po, today, sir, is yung communal irrigation system. Gusto naming ma-improve yung irrigation system namin para at least ma-boost naman yung mga agricultural produce. Kasi nung nag-open nga kami ng mga farm-to-market roads, doon namin nakita na ina-abandon na pala yung mga rice fields aside sa walang farm-to-market road na magkukonek sa isang barangay. Eh, wala din yung mga dahil sa walang sustainable na tubig. Kaya yun na yung maraming tubig sa amin, pero yun nga yung irrigation lang yun ang problema.
1: Kinikilala ang Bisaw, Mayor, sa mga programa para sa mga bata. Alin sa mga inisyatiba ang pinakamalaki ang naging epekto sa mga pamilya?
0: Sir, nung kasagsagan ng COVID, na doon namin nalaman na yung sa internet connectivity. Diba yung mga nasa school na yung may nasa yung ano work from home yung mga employees, tapos yung mga mag-aaral doon na sila sa bahay nila. Ang problema doon sa mga module, walang internet yung mga barangays. Kaya ng LGU, sila na yung nagpapakabit ng mga internet sa mga barangays, fully funded by the local government unit. Kami po yung nagbabayad ng mga internet. So lahat ng mga barangay, ay yung mga schools sa mga barangays, eh may connectivity na. Yan po, sir.
1: Oo. Mayor, isa sa problema or isa sa mga kinakaharap na problema or hamon sa inyong bayan ay yung pagbaba ng populasyon. Dahil kung ikukumpara mo noong taong 2000 at noong 2 years ago, 2024, eh halos 30% ang ibinaba ng inyong populasyon dahil nga sa siguro marami ang mga pumupunta na sa mga syudad. So paano po ito masusolusyunan ng inyong bayan para mapanatili yung mga yung tradisyon at alam mo yung mga tinuruan mo diyan, yung mga bata na pinalaki ay magsisilbi din sa bayan?
0: Yes, sir. Magandang tanong yan, sir. Yun actually ang isang problema namin. Kaya during pagdating ng national tax allocation o yung tinasabi nilang ira noon, konti ang Bisaw as to the computation based dun sa population. So ang we are trying, the local government unit is trying their best na ipakita sa mga umalis dito na kababayan namin na unti-unting nag-improve yung munisipalidad.

0: po at municipality namin. At least may mga yung mga, kaya nga ginagawa natin yung mga farm to market roads para at least yung mga sinasabi nilang hindi na nila pwedeng taniman kasi malalayo na, walang mga kalsada. Tapos yung mga barangays din na hindi siya naaabot ng mga internet connectivity. So umaalis sila. So we are trying to show them that Bisaw is really improving. Kahit unti-unti natin ginagawa ang mga yun, unti-unti din silang nakikita na talagang may babalik, na gusto na nilang bumalik sa Bisaw.
1: Oo. So paano po natin matitiyak, Mayor, na hindi na pag-iiwan na naman yung mga kabataan dyan, sa, lalo na sa mga malalayong lugar, pagdating sa edukasyon at doon sa mga serbisyong pangkalusugan?
0: Sir, actually, we are very supportive sa mga youth. Actually, we are funding, the LGU is funding the local youth development program ng mga youth with the help of the uniform personnel. Lahat ng mga schools, nagkakandakt kami doon sa local youth development program. And also doon naman sa mga health aspect. Yung mga health personnel po naman natin is talagang pumupunta sila doon mismo sa mga barangay, nagbibigay ng regardless kung gaano man yan kalayo, pinupuntahan nila para at least ipaabot whether saan man kayong barangay, malayo man kayong, ipaabot yung mga services ng health at yung services din ng LGU namin.
1: Mm-hmm. At Mayor, isa sa mga parangal ng Bisawa, yung pagiging Fiscal Year 2025 National Subaybayani Awardee. So ano po yung sekreto po ng lokal na pamahalaan sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno?
0: Actually, sir, ang isang sekreto dyan is yung LGU and citizen, yung barangay, tsaka yung mga CSOs namin, yung collaboration nila. Tapos before ba nung March this year, nag-issue si Secretary Remulla na lahat sana ng mga 20% funded, 20% municipal development fund funded ng projects, naka-enroll sila sa subaybayan. Before na nag-sign si Secretary doon, nag-issue, talagang ginagawa na ng munisipyo ng Bisaw. Na talagang nagko-collaborate yung LGU, yung barangays, yung mga CSOs. Tapos lahat ng mga projects na ini-implement ay galing mismo sa grassroots. Ina-identify nila sa barangay assemblies. Kaya yung mga tao mismo ang nagbibigay kung ano ang gusto nilang pondohan at isasubmit sa amin po.
1: Mayor, maraming nagsasabi kasi na kapag umuunlad ang isang lugar, lalo na sa pang-ekonomiya, minsan na isasantabi yung mga nakagawian, yung cultural na mga nakagawian. Paano po ninyo nababalansi? Napapanatili ito? Meron kayo, di ba, yung traditional na pag-aalay ng hayop? Or paano ba yun, yung ritual na ito?
0: Actually, sir, sa amin is culture is life sa amin. Opo, kasi ang naniniwala po kami doon sa may mga doon sa inayan na belief namin, yung parang it is prohibited. Kung baga tabo, kung gagawa ka ng hindi maganda sa isang bagay, magdudubling babalik sa iyo na hindi maganda rin. Tapos yun po, talagang consultation sa mga barangays, included na din yung mga elders. Kung ano man yung mga, kung kunyari, ito ang gusto nating i-undertake, sabi ng isang barangay, siyempre may mga elders tayo doon, sabi nila ay bawal kasi may mga sacred grounds tayo doon, hindi kailangan, hindi natin isakripisyo yung development versus sa kultura natin. Kaya binabalansin namin, sir, na talagang very strong yung mga elders sa amin, tsaka yung mga yung culture namin, parang yung mga elders namin, yung sila yung mga consultants din, kaya very active din sila sa mga barangay assemblies tsaka sa during consultation.
1: Sa susunod na 3 taon, Mayor, ano po yung legacy ang gusto ninyong maiwan sa mga taga-Bisaw pagkatapos ng inyong panunungkulan?
0: Meron po kami kasing banner program under my administration, yung SUMYA. Mm-hmm. Meaning it is a local dialect for development or progress or improvement. Yun din naman ang gusto nating gawin, yun na din naman ang mga aspirations ng isang leader to yung progress, yung maprogreso yung sinasakupan niya. Kaya yun ang gusto kong iwan, yung the legacy of SUMYA, yung walang iwanan at wasdi ang SUMYA. Lahat sana maprogreso, wala mang maiiwan na hindi siya magprogress. Yan po, sir.
1: Okay, maraming salamat. Iyaman, Mayor Brian, sa iyong oras ngayong gabi.
0: Thank you din, Sir Dexter. Thank you very much.
1: Ayan, si Mayor Brian Bacuaden ng Bisaw Mountain Province. Senate Minority Alan Peter Cayetano kinulit ang Korte Suprema kaugnay ng June 3 session ng Senado. Susunod yan sa Politico Live.
2: Who will rise above the rest and become the next Quizby Millionario? Billionario Quizby Season 2, College Edition.
3: And I'll be your next Quizby Millionario.
2: Coming soon on the Billionario News Channel.
1: Nakiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ang ilang politikong tumutuligsa sa administrasyon sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang pagdalo sa protesta sa People Power Monument, nagpatutsada si Amy sa anyay ibang uri ng katarungan na umiiral sa administrasyon ng kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos.
4: Yaman. Katarungan na walang sino-sino.
5: Tama.
4: Na walang pinipili na kaalyado o kalaban.
1: Hindi naman inalintana ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang ulan para lumahok sa protesta.
6: Ang patunay na yung sinabi niyang nagtayo siya ng 2,500 flood control noong Zona 24. Sinungaling po, wala yun.
1: Noong umaga naman, nagpunta sa EDSA sina dating Congressman Mike Defensor at Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Defensor, tuloy ang kanyang pagsasalita laban sa katiwalian kahit nahaharap siya sa kasong human trafficking kaugnay ng na-raid na umano'y sex den sa Pasig noong Abril.
7: Hindi ako magtatago, sinasabi ko sa nila, hindi sila mananalo. Pwede lang ako makulong, hindi ako magtatago, lalaban ako. At kung kaya ko pa magsalita na magsalita, magsasalita ako laban dito.
1: Si Leviste naman, pinanawagan ang pagpapatuloy ng investigasyon ng kamera sa flood control scan. What's the deal? Dinikwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang desisyon ng ombudsman na gawing state witness sa flood control investigation si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ani Tinio, kailangan umanong ilahad ni Remulla ang mga napagkasunduan nila ni Bonoan para bigyan nito ng immunity sa flood control corruption. Bilang alter ego ng Pangulo, mayroon daw kasing final say ang kalihim sa preparasyon at paggastos ng ahensya sa pondo nito. Kabilang na anya ang sistema sa budget insertions at umano'y kickbacks sa ghost at overpriced infra projects. Hindi anya dapat mapawalang sala si Bonoan nang hindi nagkakanulo ng mas malaking isda kaysa sa kanya. Una nang sinabi ng ombudsman na layo nilang gawing state witness si Bonoan dahil ito lang umano ang makapagtuturo kay former House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind ng korupsyon. On track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nag-inspeksyon sa plenaryo. Narito ang Politico Update ni Hannity.

0: all systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate Plenary kung saan gagawin ang paglilitis at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pupuesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng bisi. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
1: On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
0: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at SALE ni VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Win, impeachment court na raw ang bahalang pagdesisyonan ito. Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posibleng maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Win na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapagtala ang Office of the Vice President ng very satisfactory rating mula sa Department of Budget and Management. Ayon sa DBM, umabot sa 92.3% ang 2025 budget utilization rate ng OVP. Ibig sabihin, maayos na nailaan ang mahigit 900 million peso budget ng bise sa mga priority programs at services. Nakapagtala rin ang opisina ni VP Sara ng 81% disbursement rate na nangangahulugan ng napapanahong release of funds para sa aktual na program at project implementation. Ilan sa mga paratang sa bise ang umano'y hindi may paliwanag na yaman niya at paglustay ng confidential funds na bahagi ng mga reklamo para sa kanyang trial sa July 6. Tila kinulit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Korte Suprema na maglabas na ng desisyon kaugnay ng legalidad ng sesyon ng Senado noong June 3. Sa isinumiting manifestation at motion ng kanyang kampo giit ng minority bloc, pwedeng maapektuhan ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara kung mananatiling hindi nare-resolba ang issue.
3: Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung blue ribbon hearing na ginawa nung susunod na araw na sinasabi po ng ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na blue ribbon hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law.

Natanggal sa pwesto si Cayetano noong June 3 bilang Senate President nang magdeklara ng quorum na 12 ang Gatchalian Block. Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa mga civil society organizations na palakasin ang grassroots organizing at labanan ang disinformation bago ang 2028 elections. Sa kanyang talumpati sa 2026 Social Development Celebration ng Code NGO, binigyang diin ng senador ang mahalagang papel ng mga organisasyon sa pagmulat at pagpapalakas sa mga mamamayan. Babala ni Pangilinan, hindi lamang mga posisyon ang nakataya sa 2028 kundi ang kinabukasan at direksyon ng bansa. Hinikayat din niya ang mga grupo na gawing mas malawak ang pag-organisa sa mga barangay, kooperatiba at mga pamayanan upang mapatatag ang pakikilahok ng mga mamamayan. Ayon pa sa senador, dapat gamitin puhunan ng pag-asa, pagkakaisa at aktibong pagkilos sa paghahanda para sa susunod na halalan. Patay na ng matagpuan sa isang bangin sa Silao, Southern Leyte, ang dating Abuyog Vice Mayor na si James Bohol at ang kaniyang anak na si Carlo James o Jimbo Bohol matapos umano silang dukutin noong Sabado. Kinumpirma ni Abuyog Mayor Limuel Jean Traya ang pagkamatay ng mag-ama batay sa impormasyon mula sa Philippine National Police. Marini namang kinundina ng lokal na pamahala ng insidente. Ayon sa pamilya, sa pilitang dinala ang mag-ama mula sa kanilang opisina sa Mayorga, Leyte ng mga hindi pa nakikilalang lalaki. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Pinasinungalingan ni Senator Risa Ontiveros ang mga kumakalat na impormasyong nagrekomenda siyang ipagbawal ang online game na Gorebox. Ayon sa senadora, wala siyang sinabi o nirekomenda na ipaban ang anumang laro. Anya, ang pansamantalang pagharang sa Gorebox ay nagmula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Pinaliwanag ni Ontiveros na layunin ng nakatakdang pagdinig ng Senate Committee on Women na suriin ang lahat ng posibleng dahilan sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, kabilang ang parental supervision, access sa baril, mental health at posibleng online radicalization. Dagdag pa ni Ontiveros, nanghihinayang siya dahil tumanggi ang developer ng Gorebox na dumalo sa pagdinig. Gayong mahalaga rin sana ang kanyang panig-ukol sa mga safeguards ng laro. Bukasan niya siyang pag-aralan ang iba't ibang hakbang, kabilang ang posibleng pagbaban sa ilang laro, ngunit dapat ito ay nakabatay sa masusing pag-aaral at ebidensya. May bagong milestone ng anak ni dating Senator Grace po na si Hannah Mackenzie Lemanzares. At age 28, itinalaga siyang Assistant Vice President ng Union Bank of the Philippines epektibo sa Hulyo 1. Inanunsyo ng Aboitiz-led bank ang promosyon ng isang disclosure sa Philippine Stock Exchange kung saan kabilang si Lemanzares sa 84 na opisyal na naitaas ang posisyon. Pumasok si Lemanzares sa Union Bank bilang Management Trainee noong March 2024. Nagtapos siya ng psychology sa Ateneo de Manila University at nakakuha ng master's degree in applied psychology mula sa University of Southern California bago pumasok sa banking industry.

Sa ating politiko lokal, mas palalakasin pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang paglilinis ng Manila Bay sa pamamagitan ng bagong marine cleanup vessel na MV Nilad. Nakiisa si Mayor Isko Moreno sa inaugurasyon ng sasakyang pandagat kasama si Republic of Korea Ambassador Lee Sang-hwa at GNR Secretary Juan Miguel Cunha. Bahagi ang MV Nilad ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na layong palakasin ang pagkolekta ng basura at pangangalaga sa karagatan. Ayon kay Moreno, malaking tulong ang bagong vessel sa mga estero rangers ng GNR at pamahalang lungsod sa paglilinis ng mga estero, ilog, kanal at Manila Bay. Nagpasalamat din ang alkalde

sa pamahalaan ng South Korea at sa pamahalang nasyonal sa suporta para sa mas malinis na daluyan ng tubig sa Maynila. Sa Benguet, pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang serbisyo sa edukasyon at mental health ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ang paglagda ng kontrata ng mahigit 100 guidance associates at mga guro na i-deploy sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Layunin ng hakbang na palakasin ang mga serbisyong pang-akademiko at magbigay ng mas malawak na gabay at mental health support sa mga mag-aaral. Ayon kay Governor Diclas, mahalaga ang papel ng mga guro at guidance associates sa paghubog ng kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan. Bahagi ito ng patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan at DepEd upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Benguet. Sa Quezon Province, mas ligtas at mas maayos na makapag-aral ang mga estudyante sa Puri Elementary School sa bayan ng San Antonio, Quezon. Pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan ang pagbubukas ng bagong two-story, apat na silid-aralang Typhoon Resilient School Building. Layunin ng proyekto na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at magbigay ng mas matibay at mas ligtas na pasilidad, lalo na sa panahon ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mga proyektong pang-edukasyon upang mapabuti ang kalagayan ng mga paaralan sa Quezon. Inaasahang makatutulong ang bagong gusali sa paglikha ng mas maayos at mas ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga kabataan. Sa Iloilo City, kasabay ng pagbubukas ng klase, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ang mga mag-aaral na samantalahin ang mga public libraries bilang lugar para sa kanilang studies and research. Bukas ang mga library para sa mga estudyante, guro at iba pang nagnanais magbasa, mag-research at gumamit ng libreng internet at mga learning resources. Kabilang sa mga pasilidad ang Dr. Graciano Lopez Haina Learning Resource Center and Museum, Chief Justice Ramon Abansenia District Library sa Arevalo at Justice Delphine Haranilla Library sa La Paz. May mga outdoor libraries rin sa Plaza Libertad at sa Plaza Saharo, Mandoriao at Mulo upang mailapit ang pagbabasa sa mas maraming komunidad. Ayon kay Mayor Raisa Trenias, layunin ng lungsod na palawakin ang akses sa kaalaman at magbigay ng tahimik at libreng lugar para sa pagkatuto ng mga Ilonggo. Sa Cotabato, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ng mahigit 67 million pesos para sa mga programa at serbisyo ng mga senior citizen. Ayon kay Governor Lala Talino Mendoza, kabilang sa mga pondong ito ang Balik Ngiti Program, Antipara para kay Lolo at Lola, libreng maintenance, medicine at pamamahagi ng mga wheelchair at crutches. May karagdagang 50,000 pesos na cash incentive rin sa mga centenarian sa ilalim ng handog pagpupugay sa Gintong Kabanata Program, bukod pa sa 100,000 pesos na benepisyo mula sa pamahalaang nasyonal. Tiniyak din ng gobernadora ang suporta sa mga barangay health workers at mga tauhang naghahatid ng gamot at social pension sa mga benepisyaryo. Dagdag pa rito, may halos 990 million pesos na pondo mula sa DSWD para sa pagpapatupad ng social pension program para sa mga kwalipikadong nakatatanda sa lalawigan. At oras na para sa ating politiko. Sino kaya itong vice mayor sa Metro Manila na umano'y nagpa-meeting sa isang sosyal na restaurant? Pero nang dumating ang oras ng bayaran, abay, bigla raw nawala ang kanyang wallet. Ayon sa ating polyboard, si vice mayor mismo ang nagaya at nagpa-reserve ng venue para sa pulong kasama ang ilang abogado. Dahil siya ang nagaya, akala raw ng mga dumalo na siya rin ang sasagot sa pagkain at iba pang gastusin. Abay, pero nung dumating na ang bill, sinabi umano ni Vice Mayor na naiwan daw niya ang kanyang wallet. Agoy, dahil dito, napilitan umano mga abogado mag-ambag-ambag para bayaran ang kanilang kinain.
Napaisip tuloy mga

test dahil sa panahon ngayon, kahit walang wallet, may mga e-wallet naman na pwede sanang gamitin. Diba? Pero yung clue natin, clue ng mga Marites sa atin, matagal na raw sa politika itong vice mayor na ito, ilang beses nang naghangad maging alkalde, pero hindi pa rin makuha yung pwesto. 17 lang naman sila sa Metro Manila. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. No wedding singer, no problem. Bukod sa pag-officiate ng wedding, kaya na rin ni Mayor Bianca mag-offer ng kanyang role bilang singer. Paano ba naman kasi hindi makarating ang nakatakdang singer, kaya't napasabak na rin si Mayora. Dahil dito, mas naging espesyal at masaya ang seremonya para sa mga newlywed at kanilang mga bisita. Samantala, speaking of kasal, si Senator Bongo rin, my soul story, matapos masira ang swelas ng kanyang sapatos habang papunta sa isang kasal. Pero hindi naman siya magiging si Bongo kung hindi siya tutuloy. At sa kabila ng aberya, go, go, go pa rin ang senador sa pagdalo bilang pagtupad sa kanyang pangakong makiisa sa pag-iisang dibdib ni na Brian at Beatrice. Sa kanyang mensahe, ibiniro ni Go na maaaring may soul problem ang kanyang sapatos, pero wala siyang soul problem pagdating sa paglilingkod at pagtupad sa kanyang mga pangako. Binati rin ng senador ang bagong mag-asawa at nagbigay ng paalala na tulad ng sapatos, mas tumitibay ang pagsasama kapag magkasabay na humaharap sa mga hamon ng buhay. Yun naman. At isang throwback photo ang binahagi ni Senator Mark Villar bilang pagpupugay sa kanyang ama. Sa social media post, nagbaliktanao si Villar sa kanilang lumang litrato kasama ang kanyang ama at mga kapatid, kasabay ng mensahe ng paghanga sa sipag at dedikasyon nito. Ayon kay Villar, lumaki siyang nakikitang maagang gumigising ang kanyang ama upang magtrabaho at magtaguyod para sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon na niya, nananatili pa rin inspirasyon sa kanya ang work ethic, tapang at pagtatsaga ng kanyang ama. Umani naman ang libu-libong reaksyon ng post kung saan maraming netizen ang napa-heart reacts at nakarelate sa pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga magulang. At maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Hanggang bukas dito sa Politico Night.

0: Magandang umaga. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press ng Marcos Administration. Solo tayo ngayon dahil si Attorney Barry po ay medyo stuck in traffic dito sa EDSA. On behalf of Attorney Barry Gutierrez, we are the spokes. From the Palace Halls then and the OVP then. And to our group chats now, we'll be giving you perspectives from an insider's position standing behind the podium. Dito sa ating linya ngayong araw na ito, yung birthday boy, Congressman Mike Defensor. Happy birthday, Kong Mike.
1: Thank you, Attorney Trixie. Of course, good morning also to Attorney Barry and to all our viewers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney Trixie, naalala mo lang ako pag ganito kasama ang traffic.
0: Hindi naman. Hindi naman. Naalala din kita pag birthday mo.
1: So, ayan, salamat.
0: Nasaan ka ngayon exactly? And papunta ka ba dun sa event?
1: Actually, Attorney Trixie, 2 hours 30 minutes na ako sa kalye. And yes, I'm joining the group in EDSA. Grabe, hindi gumagalaw, no? Napakarami ng mga tao na nasa EDSA ngayon and madami pa rin ang dumarating. Biglaan to, Attorney Trixie, as you well know, no? Hindi naman to in-announce, wala kaming panawagan, pero nagkaroon ng tawagan kagabi to have this. Pero hindi ko kalain na ganito kaaga pa lang, ganito kadami ng tao.
0: Actually, from what I understand, 2 o'clock ng umaga, nagdatingan na yung mga buses dyan. And more, actually, by about 4 o'clock. So, pagkagising natin this morning, marami na talagang tao dyan. Do you know what this event is about?
1: Well, actually, hindi ko masabi in particular, Tony Tixino, pero nung nanawagan kahapon yung mga White Ribbon Movement, supposedly, magkakasama na kami ng mga ibang kasama dito. Pero I guess, no, nagkagulo nga kahapon kasi may mga public declaration na hindi pwede kami ming pumunta, particular ako pa, nabanggit sa pangalan ko. And eto, patuloy pa rin to ng paglabas ng mga tao tungkol doon sa corruption, tungkol doon sa nangyari na talagang yung ginagawa nila, no, wini-weaponize yung ating mga ahensya ng gobyerno, particular yung institution ng ombudsman na supposedly constitutionally mandated na kailan lang nagsabi, nakakagulat nga, and tawan-tawa din ako kasi kami ni Senator Marcoleta pa-file ng plunder, pagkatapos si Secretary Manny Bonoan na siyang departamento na na-involve yung flood control, naging state witness. Tingin ko talagang yung galit ng tao, hindi mapipigil eh. Talagang iba na, Mike, yung mga ginagawang hakbangin ng gobyerno.
0: Mike, could you walk us through, the other day ba o kahapon, mayroong White Ribbon Movement. Tama ba yun? The other day?
1: Tama.
0: Tapos, konti lang ang dumalo. So, ang pinaka-generous na estimate was something like 3,000 to 3,500. Pero, what was that about and anong nangyari? Tapos, connected ba yung mga pangyayari ngayon doon sa White Ribbon Movement?
1: Well, hindi ko alam kung directly connected. Pero kasi talaga nung nag-usap-usap kami ng mga ilang kasama na dadalo din dito, nagkaisa kami na we will be supporting yung White Ribbon Movement kasi nga parang walang partisanship, walang politika. Basta ang panawagan natin is corruption, yung anti-dynasty bill at saka electoral reforms. So sabi namin, sige, makikisama kami dyan, hindi kami kikibo about the... Kasi alam mo naman, iba-iba yung pananaw ng mga tao dyan, iba-iba yung kanilang perception. Yung iba, di ba... impeach, indict, tapos corruption ni BBM. Yung iba naman, corruption lang ni BBM. Basta ganyan yung mga iba't ibang grupo, no? Iba't iba yung kanilang posisyon. So kami naman, okay lang. Wala namang problema. Ang kami, willing kami makipag-unify. Kasi nga, yung corruption, bottom line, kailangan talaga natin resolvehin. Pagkatapos, nung umaga, sabi, sige, huwag na lang tayong tumuloy. Pero alam namin kasi may mga ibang tutuloy na kasama. So pumunta pa rin kami, pero lumayo na kami para huwag magkagulo ng direct interaction. Kasi if you recall, Attorney Trixie, binanggit mismo, o Mike Defensor, huwag kang pupunta doon or something to that effect, no? Tsaka yung mga DDS, huwag kayong pupunta.
0: Well, yeah, meron ganun.
1: So having said that, biglang kahapon ng hapon, nagkaroon ng press conference si Ombudsman Boying Rimulyang, sinasabi na nga, o hindi, pa-file na si Dante at si Mike Defensor at yung dalawa pa nilang kasama, si Mr. Joseph Espiritu and si Mr. Aristotel Viray. And then, in the same press conference, binanggit din, sabi, state witness na ko si Secretary Manny Bonohan. So I guess, ito yung mga, alam mo, yung reaksyon ng tao talaga na parang, hindi na sila tumuloy. O sige, tumuloy tayo. Iano na natin to. Gumalaw na, kumilos tayo dahil talagang ang gobyerno, iba na talaga yung ginagawang hakbang. Iba na yung mga steps na ginagawa nila na yung mga nagsasalita sa korupsyon yung kinukulong at yung mga involved sa korupsyon, pinoprotektahan pa. In fact, itong kay Manny nga, Bonohan, Secretary Bonohan, siguro pinakamaganda magagawa lang nila, hindi ito, state witness ka na lang, protektado ka.
0: So Mike, teka, sabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, for filing na yung kaso ninyo. Although yung last na balita also on the same day was that for resolution pa lang, meaning hindi pa lumalabas yung decision. And yet, during the, tama ba to? During the press conference, in-announce na ifa-file na yung kaso ninyo ni Kong Dante, ni Senator Marcoleta.
1: Yes. So, tapos sabi nga, magpapa-issue sila ng warrant of arrest. Siguro, medyo rewind lang natin. Previous to that, di ba, in-announce na Joel Villanueva,
0: yes,
1: Jesus Codero, Jingoy Estrada, Manny Bonohan, Martino Maldes. Pagbaliktad, yung si Jingoy hindi umalis at narindigan, ikinulong. Yung mga bumaliktad, nawala yung kaso. Pagkatapos si Martino Maldes hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Kaya talagang halata-halata yung mga nangyayari dito sa ginagawa rin ng paglalaro sa ustisa at pagtatakip doon sa mga nagnakaw.
0: Mike, kinasuhan din si Julie, yung wife mo, and I understand one of your kids? May
1: two
0: kaso.
1: Of my kids, Attorney Trixie.
0: Wow. Ano yung kaso nila and what's going on with that?
1: Basically kasi, Attorney Trixie, kami yung may-ari ng building. Marami kami, hindi lang naman kami yung pamilya, but we have investors doon sa building. Tapos may mga lessees, may mga nagre-renta. So yung ni-raid nila doon, and again, talagang sinadya nila, no, na talagang, paano ba sasabihin, hindi basta-basta yun, talagang ginawa nila yun para lang atakihin ako. Tapos ginawa nila, sabi lang, hindi, kasama dyan yung si Mike Defensor, yung kanyang asawa at yung dalawang anak. Pati yung anak ko na isa, corporate secretary, abogado yun eh. So pati yun, dinamay nila. So talagang pilit lang ginigipit yung mga tao. In fact, Attorney Trixie, ganyan din yung kaso ni Secretary Harry Roque. Na ang kaso niya, human trafficking din. In particular, yung kay, if I'm not mistaken, yung kay Cassandra Om na case.
0: Yes.
1: So talagang, pinipilit nila maging non-bailable. Kasi kung kaso lang naman na hindi, kung kaso lang naman na bailable, alam nila, pwede mag-bail at pwede magsalita pa rin at kumilos. So ang gusto nila talaga, non-bailable, ikulong yan, huwag makapagsalita, huwag makakilos, at huwag gumalaw para patuloy na itulak yung pagsalita dito sa korupsyon na talagang hindi nila inaaksyonan.
0: Okay. Kung Mike, meron tayong questions from our viewers, from YT viewer Jilly. Tinatanong niya, kakasuhan na kayo ni Senator Marcoleta, hawak niyo na ba ang warrant of arrest? Na-issue na ba ang warrant of arrest ninyo?
1: Sa ngayon, wala pa. Pero nagkaroon na kami ng counter affidavit.
0: Ah.
1: Nakapag-sapit na kami nila Senator Marcoleta. And yun nga, kaya yung sinasabi ni Ombudsman Boying na mapapa-issue na namin yung warrant, pwede talaga yon. Kasi ganun-ganun din yung kay Jingoy eh. Nung nag-counter affidavit sila, sabi nga ni Senator Jingoy, nung pinuntahan ko siya sa Senado, sabi niya, pare, pinapapirma na nila yung aming warrant. Sabi ko talaga, sabi niya, within the week, ma-aresto ako. And totoo nga, nangyari nga yung nangyari na binanggit niya na napirmahan yung resolusyon at nag-issue ng warrant laban sa kanya.
0: How is your family taking it? Meron silang kaso, meron kang kaso. Kamusta po kayo?
1: Well, of course, Attorney Trixie, kagabi, tumawag yung asawa ko, umiiyak. Sabi ko, you have to stay strong, ganyan talaga. Tumawag yung anak ko.

0: kami iyak din. And alam naman nila kasi bago naman nangyari ito, doon pa lang kay Sergeant Cotesa, binanggit ko lang sa kanila na baka itong paglabas sa Sergeant Cotesa, pagsuporta ko sa kanya o pag-alalay, lumaki ito at gawin nilang, yun nga, maging talagang politika tong kaso. And lahat naman sila nagsabi na naintindihan nila at alam nila yung prinsipyo tungkol dito. Siyempre, alam din naman nila, hindi lang naman para sa akin to, kundi para sa kanila. And of course, yung future na i-build nila. Pero walang pamilya kasi na hindi malulungkot sa sitwasyon na hiwalay-hiwalay kayo eh. Na may takot, na ikukulong yung ako, no? Bilang ama nila at yung mga kapatid nila. Kaya mahirap din talaga, pero ayokong magpakita, Attorney Trixie, and sinabi ko rin sa aking pamilya, huwag kayong magpapakita ng lungkot, magdasal tayo. Dahil pagka tayo nakita nila na ganyan, umiiyak kayo, nangihina kayo, lalo nilang ikakatuwa. Kailangan tayo magpakatatag.
1: So ilan ang kasong hinaharap mo ngayon, Kong?
0: Siguro, Attorney Trixie, sa ngayon, if I'm not mistaken, kasama yung mga negosyo na sinara nila, umabot na ako siguro ng 7 hanggang 8 kaso.
1: Wow. Kayo yata yung ano, highest pointer dito sa mga ano, sa mga nakakasuhan. May idea ka ba?
0: Ko,
1: yes.
0: To be fair, Attorney Trixie, palagay ko tinalo ko ni Attorney Baligod at saka nung 18 na ating kasundaluhan.
1: Ay, oo nga pala. Kasi kinakasuhan ng libel yata every time na i-interview sila.
0: Correct.
1: Kundi ako nagkakamali.
0: Available, palagay ko ako pinakamarami.
1: Pero dito, naniniwala ka na tinutulak nila non-bailable cases. Ano yung hangarin nila dito? I mean, naiintindihan ko na mayroong mga ano, mga congressmen and senators that they want to keep out of the legislature, no? Pero yung sa iyo, ano yung ano tingin mo na yung purpose nila dito?
0: Basically, Attorney Trixie, kasi may mga nagpasabi rin naman sa akin nung nangyari yung raid nila nung una, tapos yung plunder, parang pwede ba huminto ka na? Kasi nagagalit sila doon sa sundalo na lumabas, yung 18 Marines na tinulungan ko, at tapos may lalabas pa dapat na 10 at saka 7. So, ayaw talaga nila yon. Pangalawa, ayaw talaga nila yung Rage Coalition. Yun yung pinapangunahan ni Mayor Baste Duterte na nagkaroon kami ng pagkakaisa tapos inorganize natin para magsama-sama yung mga tao. At yun ang kinagagalit nila. Pero ang sabi ko nga sa kanila, Attorney Trixie, and ito sa lahat naman nakikinig, kasama na yung mga hindi sumasang-ayon sa akin o sa tingin nila mali ang ginagawa ko. Alam nyo, ang isang binibigay ng ating saligang batas ay yung karapatang magsalita. At yung karapatan na yan, binibigay sa atin na hindi dahil dun sa gusto nating marinig at hindi dahil dun sa gusto nating sangayunan. Kung hindi, yung freedom of speech o yung pangkalayaan magsalita, binibigay yan dun sa mga ayaw nating pakinggan. Kasi nga, bilang pagbibigay respeto sa mga boses ng tao na bagamat hindi tayo sumasangayon, ayaw natin sinasabi nila, binibigay natin ng kalayaan magsalita. So, hindi, nagtawag ba ako na mag-armas tayo? Nagtawag ba ako mag-rebellion tayo? Nagtawag ba ako na manggulo tayo? Hindi. Yung akin, ang sinisigaw ko is yung korupsyon. Na ano bang nangyari dito? Ang daming nagnakaw, wala kayong kinakasuhan. Ang daming nagnakaw, hindi nyo iniimbestigahan. Ang daming nagnakaw, nising ko. Well, may naibalik silang kaunti. Pero kakarampot sa trilyon na nilakaw sa pondo ng gobyerno. Kaya ang akin lang naman sigaw dito, di ba? Itigil natin yan, parusahan natin yung mga taong nagnakaw. Dahil pag hindi natin pinurusahan yan, wala na tuloy-tuloy. Kasi ang tingin nila, kahit na pala gawin mo to, sa bilyon ang ninakaw mo, trilyon, eh pwede kang makalusot. Pwede kang magnakaw at pwede kang lumusot dahil kaya mong bayaran ang abogado.
1: Okay.
0: Kaya mo siguro bayaran yung investigasyon. Kaya ito, Attorney Trixie,
1: yes,
0: yung pinaglalaban natin, yung ating boses na makapagsalita.
1: Yun. So, Kong Mike, naku, maraming salamat na bulabog ka namin ngayong araw ng kaarawan mo. Maraming salamat uli. Ingat ka at makikita ka naman namin mamaya pag, ano, pag nagsalita ka na sa Entablado. Again, thank you.
0: Thank you so much. Thank you, Attorney Trixie. Mabuhay ka.
1: Ingat. Ang kasunod natin na panauhin mayroon dito sa ating ngayong araw na ito, ang isa sa pinaka-followed na legal explainer online.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
1: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
2: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

10 taon! 10 years! Isang dekada na! Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, tandang-tanda ko pa ang lahat. 10 years ago, ngayong buwan ng Hulyo, ipinalabas sa mga sinehan ang una naming pelikula sa Jesuit Communications, ang Ignacio de Loyola, Sinner, Soldier, Saint. Sana naman po, by this time, napanood nyo na yun. Kung hindi, aba, nasa YouTube pa po, libreng-libre. Naalala ko, sobra po ang hirap namin sa paggawa ng pelikulang yun. Mahal syempre, inabot ng milyones dahil nag-shooting po kami sa Espanya kung saan ipinanganak, nabuhay at naglingkod ang ating bidang Espanyol. At dahil first time po naming nagawa ito, sobrang dami ng, sabi nga eh, pawis, puyat at luha. Pero naaalala ko, July 2016, nang ipalabas ito sa mga sinehan, marami ang nanood. Umabot po kami ng 7 linggo sa pinilakang tabing, samantalang maraming sine hanggang 2 linggo lang daw tumatagal. At magpahanggang ngayon po, pinapalabas pa rin siya sa Latin America at sa maraming mga Jesuit schools sa buong mundo at sa tuwing may mga recollections at retreats saan mang dako ng mundo. Sulit ang hirap at pagod. Dahil iisa lang naman talaga ang aming mission noon. Ang ibahagi, ang milagro ng Diyos sa buhay ni Ignacio. Isang taong lubos na makamundo, marupok, makasalanan, pero tinawag pa rin upang maging magiting nakawal ng Diyos. Ani nga, every saint has a past and every sinner has a future. Manalangin po tayo. Panginoon, tulad ni Ignacio, kami rin ay madalas mawalay at mawala sa tamang landas. Tawagin niyo po kami lagi nang kami mulit-muling makabalik sa inyo.

0: Sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa flood control scandal. Iglesia ni Cristo, posibleng kasuhan dahil walang permit ang rally nito kahapon. At Armed Forces of the Philippines naka-red alert sa Metro Manila dahil sa INC rallies. Gagawing state witness ng Office of the Ombudsman si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Malaking bagay ang pagtetestigo ni Bonoan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil may direkta umano itong nalalaman sa umano'y maanomaliang paggamit ng pondo sa flood control projects. Isinaalang-alang na ombudsman ang sakit at edad ng dating kalihim para tanggapin siya bilang state witness. Handa umanong makipagtulungan si Bonoan para mapatibay ang mga ebidensyang makapagtuturo sa mga sangkot sa pinakamalaking corruption case sa bansa. Hindi madadaan sa rally ang kasong kinakaharap ni Senator Dante Marcoleta. Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isinasagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alamin ang karagdagang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
1: Hindi rally ang sagot para i-absuelto sa kaso ang isang tao. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay sa sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA para questionin ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Dante Marcoleta. Ayon kay Castro, ang korte ang magpapasya kung absuelto o hindi sa kaso ang isang tao at hindi ito madadaan sa rally o kilos protesta. Nakikinig-anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirita transparency, pagpapanagot at pagpapatupad ng batas na ginagawa simula maupo ito sa kanyang pwesto at makita mga anomalya sa flood control projects.
2: Nagtataka siya na dahil

0: masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglusad ng ganitong kalaking dali ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa IMC.
1: Sinabi ni Castro na kung ang nais lamang ng mga realista na sagipin si Marcoleta, huwag daanin sa ganitong paraan dahil mas maraming mamamayan ang maapektuhan. Ang tanging hilingan niya ng Pangulo, igalang lahat ang mga naapektuhan na dapat ay hindi nadamay at naperwisyo sa mga naging kaganapan sa EDSA. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
2: Naglunsad ng contact tracing ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong matapos kumpirmahin ang MPOX case sa lugar. Inabisuhan din ang publiko na mag-ingat habang patuloy ang isinasagawang risk assessment at contact tracing. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, nakapagtala ang Pilipinas ng 44 na MPOX cases. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mas mababa ito ng 79% kumpara sa higit 200 kaso noong 2025. Isinailalim ng AFP ang Metro Manila sa red alert status. Layo nitong magbigay ng seguridad sa publiko sa kabila ng nagaganap na protesta ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Nakikipag-ugnayan ng AFP sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa ikalawang araw ng kanilang pagtitipon ang INC. Nasa ikalawang araw na ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Ang ilan sa kanila handang manatili bit-bit ang panawagang ibasura ang plunder case ni Senador Dante Marcoleta. Kumuha tayo ng update mula kay Lian Bustillos ng Abante live sa White Plains Avenue sa Quezon City. Good morning, Lian. Go ahead.
3: Good morning, Willard. Walang uuwi. Yan ang naging pahayag ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa kanilang bigla ang protesta sa White Plains Avenue. Magmamadaling araw nga kahapon, dinumog ng grupo ang corner ng Epifanio de los Santos Avenue at White Plains Avenue upang kasunod ng pahayag ng Office of the Ombudsman na kakasuhan ito ng plunder si Senator Dante Marcoleta para sa umano'y 75 million na undeclared campaign donations noong 2025 midterm elections. Sa kabila ng masamang panahon, umabot sa 15,500 ang peak volume ng mga realista bandang alas 7 ng gabi. At gaya ng una nilang pahayag, pinili ng libo-libong miyembro ng INC na sa mismong EDSA White Plains magpalipas ng gabi. Batay nga sa datos ng Quezon City Police District noong 5 a.m., may humigit kumulang 5,000 na INC ang naitala sa lugar. Ang ilan, tabi-tabi na natulog sa ilalim ng hilera ng mga tent. Ang iba naman, nagsiksikan sa loob ng luggage compartments ng mga bus. Ang pamilya Agbuya, alas 3 pa lang ng umaga kahapon, nagready na para sa kanilang biyahe patungong EDSA. Mula pa Montalban, Rizal, piniling makaisa ng pamilya sa protesta upang kwestiyonin ang umano'y panggigipit ng gobyerno kay Senator Marcoleta.
4: Bakit si Marcoleta? Totoo naman eh, bakit ba siya ang ina? Samantalang siya yung naglalabas ng katotohanan, hindi ba? Bakit siya binabaliktad?
3: Dagdag pa ng mga Agbuya, handa silang manatili sa EDSA hanggat hindi tuluyang nababasura ang namimintong kaso kay Marcoleta. Kaya naman sa kanilang latag, tabi-tabi ang pagkain at damit na handa para sa ilang araw ng protesta. Ang magkapatid naman na favorito, ibiniyahe ang dalawang trolley puno ng mga damit mula sa Bacoor, Cavite. Tulad ng naunang pamilya, handa itong manatili sa EDSA kahit para abutin ng isang linggo ang protesta.
5: Lahat po ay welcome at maaari pong dumalo dito sa EDSA. Welcome, very welcome po kayo. As long as hindi lang po kayo makikipag sangkot sa kaguluhan. Pag nag-announce na po na pwede na po kaming umuwi at pwede na kaming umalis, dun lang po kami aalis. So kahit umabot ito ng 3, 4, 5 araw o 6 na araw pa, dito lang po kami sa EDSA upang ipaglaban at makipagkaisa kami sa panawagan sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo.
3: Willard, nagkaroon naman ng negosasyon sa pagitan ng ilang miyembro ng INC at pulis hinggil sa isang nakaparadang bus malapit sa People Power Monument. Bandang alas dos kasi kaninang madaling araw, sinubukang iusog ng PNP at MMDA ang hilera ng mga concrete barrier sa northbound lane ng EDSA, kabilang ang isang bus na nasa bungad nito. Pero ang naging problema, hindi nangyari itong plano ng mga otoridad. Ito kasing two lanes, balak sana silang gawing three lanes ng mga otoridad para sana makatulong sa daloy ng trapiko, pero umalma ang ilang miyembro ng INC at ayon sa kanila, huwag na raw galawin ang posisyon ng mga concrete barrier at ng naturang bus, lalo na raw at nasa 100,000 na katao ang a-attend sa kanilang programa ngayong araw. Samantala, as of 7 a.m., nananatiling two lanes lamang ang bukas sa naturang kalsada at ang bus na naging subject ng usapan sa pagitan ng pulis at ilang miyembro ng INC kaninang madaling araw, nananatiling nakaparada malapit sa People Power Monument. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Lian Bustillos ng Abante. Tinitignan ng PNP ang posibleng paglabag ng Iglesia ni Cristo sa ilalim ng Public Assembly Act. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, walang naipakitang permit ng INC mula sa local government sa kanilang isinagawang protesta kahapon. Ang rally sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio ay pagpapakita umano ng suporta kay Senator Dante Marcoleta na naharap ngayon sa kasong plunder. Nakakuha na ng permit ang grupo sa Quezon City Department of Public Order and Safety para magsagawa ng protesta ngayong araw sa White Plains Avenue mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sinuportahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
6: Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard.
7: Matapos manawagan sa kanyang FB Live na suportahan ang pagtitipon sa White Plains, Quezon City, nagtungo mismo roon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nitong Martes para ipadama ang kanyang pagsuporta sa libu-libong nagtungo rito na layuning ipakita ang kanilang pagsuporta kay Senator Dante Marcoleta. Kasunod ng pahayag ng Ombudsman nitong Lunes na isasampa na nila sa Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation bago ang pangangampanya para sa 2025 elections.
8: Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon.
7: Bukod kay Marcoleta, binahagi rin niya ang pinagdaanan ni Senator Loren Legarda at ang napornadang pagluklok sa kanya bilang kauna-unahang babaeng Senate President noong Pebrero. Bahagian niya ang lahat ng ito sa panggigipit ng gobyerno sa kanila na nasa minorya ng Senado ngayon. Dahil sa anya'y pagsisiwalat nila ng katotohanan kaugnay ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan.
9: Nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control. Nahihirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority.
7: Pinuri naman niya mga nagtiis at nanatili sa rally kahit nabasana ng ulan at pinagtanggol ang pagharang sa EDSA dahil mas matindi paan niya ang paghihirap na dinanas ng mga Pilipino sa trilyon-trilyon pisong pondo na ninakaw ng mga hindi paan niya napapanagot na kung nagamit saan niya ng wasto ay magbibigay ng kaginhawaan sa maraming Pinoy. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
2: Walang people power na magaganap, yan ang paniwala ni political commentator Jess Falsis kahit nagrarally ang Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Sa panayam sa On Point, giit ni Falsis na kulang sa suporta ng ilang sektor ang tinaguriang anti-corruption rally ng INC.
10: Ang problema ng mga anti-Marcos na DDS, from the INC to Senator Marcoleta to Mike Defensor, they could never gather the critical mass because wala sa kanila ang Catholic Church, wala sa kanila ang civil society, and wala din sa kanila ang Pinklawan. So before the AFP or the military and the police join in terms of withdrawal of support, because that's what we've seen in history, you need the Catholic Church and the civil society first. The DDS don't have that because they have a credibility problem.
2: Suspecha din ni Falsis, may kinalaman ang INC rally sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. You think, Jess, connected ito sa impeachment trial din ni VP Sara?
10: Oh yes, sabi ko kanina surface level yung kay Senator Marcoleta. Mm-hmm. But now we're hearing yung mga participants mismo na nandun. May mga rabid DDS personalities who are saying na VP Sara should attend the rally, no, and show support and be ready in case ma-oust si President. Hindi ako nagsasabi noon.
2: Nalimitahan ang protest area ng Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang detalye mula kay Chill M. Prido ng Abante. Chill?
11: Yes, my lord. Walang rallyista hanggang sa ngayon dito sa bahagian ng southbound lane ng EDSA White Plains. Ayon kay Eastern Police District Director Melesio Busliga, no rally zone na sa naturang kalsada at hindi nila papayagan ang anumang pagtitipon dito. Aniya ang aprobadong permit lamang ng INC ay sa bahagi ng EDSA White Plains. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
12: Lahat ng mga naka-park na sulkan dito is cleared na. Nakikita nyo naman, cleared na tayo. Tapos yung mga crowd dito, yung mga protesters, pinalipat natin.
13: So hindi na sila pwede mag-stay dito, General?
12: Hindi na sila dahil niya. Pinapalipat namin sa kanya.
11: We Lord, kahit na walang rallyista o miyembro na Iglesia ni Cristo, e bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang naturang kalsada. Samantala, light to moderate pa rin ang daloy ng trapiko na nararanasan sa lugar. Para sa Metro Morning, Chill M. Prido, Abante.
2: Maraming salamat, Chill M. Prido ng Abante. Papatawan ng hanggang 50 million pesos ang social media platforms na hindi susunod sa Child Online Safety Standards. Ayon sa isinusulong na Children's Social Media Safety Act ni na House Speaker Boje D. at Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng panukala na maging komprehensibo sa paggamit ng kabataan ng social media. Sa ilalim nito, posibleng ma-block ang social media platform kung hindi ito susunod sa mga patakaran na i-require, katulad ng pag-verify sa edad ng users, pati na ang proteksyon ng kabataan laban sa harmful online content. Naghain si Senate President Pro Tempore Tito Soto ng isang resolusyon para alamin ang epekto ng social media sa mga kabataan. Ayon sa Senador, layunin ng Senate Resolution No. 486 na suriin ang epekto sa digital well-being ng kabataan ng screen time o exposure ng mga ito sa online content. Aalamin din kung may kaugnayan dito ang paglobo ng mga kasong sangkot ang mga menor de edad. Nabuo na bilang Tropical Depression Henry ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 115 kilometers sa timog kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang malakas na hangin na aabot hanggang 45 kilometers per hour at kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Asahan ng malakas na pagbugso nito at ng habagat sa bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay nakataas na ang Typhoon Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan. Tingnan muna natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Magaan pa ang daloy ng traffic sa north at southbound lane. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Magaan din ang daloy ng traffic sa Boni Serrano at Pasifive at Marikina. Susunod sa Metro Morning, House Prosecution Panel tiwalang iikli ang pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At U.S. Supreme Court ibinasura ang executive order ni Trump sa birthright citizenship. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
1: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonaryo News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
0: And wherever there are Filipinos, Bilyonaryo News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonaryo News Channel.
2: Welcome back dito sa Metro Morning. Patuloy pa rin ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Kumusta na ang traffic sa EDSA? Alamin natin kay Ryan Reloban ng Abante. Ryan, good morning.
3: Good morning, we Lord. Hindi tulad kahapon na mas maaga pa lang ay bumulaga na sa mga motorista at pasahero ang matinding traffic sa EDSA northbound sa People Power Monument. Ngayong umaga, mabilis umuusad ang mga sasakyan na bumabagtas sa nasabing kalsada. Ngayong pangalawang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo dito sa People Power Monument, as of 5 a.m. at sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang andar ng mga sasakyan kahit na dalawang linya lamang ang nakabukas. Nananatiling bukas naman ang bus carousel lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan kung saan inalis na rin ang mga barrier. Walang traffic na nararanasan kumpara kahapon na usad pagod ang mga sasakyan dahil sa bigla ang rally ng INC. Nabatid na nakakuha na ng permit ang grupo sa Quezon City LGU para sa aktibidad ngayong Merkules kung saan mahigit 100,000 na katao ang inaasahan. Gayunpaman, kahit mas marami ang inaasahang bilang ng mga INC member na magtutungo rito sa area, ay nakahanda ang mga otoridad. Sapat ang bilang ng mga tauhan ng MMDA at Quezon City Traffic Department para magbando ng trapiko sa EDSA northbound lane ng People Power Monument. Katuwang din nila ang Philippine National Police o PNP. Maaga rin kasi na inayos ng mga pulis ang parking ng mga sasakyan sa gilid ng EDSA People Power Monument. Ayon sa QCPD, inaasahang magiging maluwag na ang bahagi ng EDSA northbound ngayong araw, alinsunod na rin sa permit na nakuha ng INC. Nagsimula na rin kasing maghila ng mga sasakyang nakaharang sa EDSA, ang MMDA katuwang ang PNP. Ayon sa MMDA, pinagtitikitan at agad na hinihila ang mga sasakyang iligal na nakaparada o magiging saga

0: bal sa daloy ng trapiko. Patuloy na naman nakakabantay ang MMDA at PNP sa sitwasyon upang mapanatili ang kaayusan at mabilis na daloy ng sasakyan sa apektadong lugar. Willard, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng White Plains dito nga sa eastbound at northbound. Sa ngayon, Willard, itong White Plains ay nadadaanan pa ng iba't ibang uri ng sasakyan. Pero kapag nagsimula na yung dagsa ng mga INC member na magtutungo dito sa nasabing lugar, inaasahang hindi na makakadaan ang kahit anumang uri ng sasakyan, maliit man o malaki. Willard?
1: Maraming salamat sa update, Ryan Reloban. Tiwala ang House Prosecution Team na mapapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Kung pagbabasihan ang pre-trial order na inilabas ng impeachment court para sa trial laman kay Vice President Sara Duterte, 62 days ang trial dates na inilaan para sa prosecution, habang 30 days naman sa depensa. Sa kabuuan, 92 trial dates ang inilaan para sa impeachment. Kung pagbabasihan ang 3 times a week na trial, katumbas ito ng mahigit sa 7 buwan. Subalit ayon sa House Prosecution Team, posibleng mapabilis ang trial at hindi na nila tapusin ang lahat ng trial dates.
3: After one articles of impeachment, nakita namin matibay na. Di ba? Pwede namang hindi namin tapusin yung o ipresenta yung 4 na articles. At tumigil na kami at i-wave na lang yung ibang articles na sa tingin namin may sapat na kaming ebidensya para makonvict ang Vice President.
2: Ang pinakamatagal sa lahat ng articles of impeachment ay ang Article 1 o ang tungkol sa confidential funds na may 31 trial dates. Dahil paliwanag ng prosekusyon, ito ang may pinakamaraming dokumento at ebidensya. Samantala, kinakailangan pang magkomento ang prosekusyon at defense kaugnay sa pre-trial order bago ito maisapinal ng Senado. Iginiit naman ang prosekusyon na hindi nila kinausap ang kanilang mga testigo sa impeachment. At ang mga tanging nakaharap lamang umano nila ay yung mga testigo na humarap sa pagdinig ng House Justice Committee.
3: Kung sasabihin ninyong nakausap namin, may nagsasabi na nga na ayaw niya. Di ba yung sheriff? Ayaw nga niya. So, nag-post pa. So, makikita ninyo na hindi naman talaga namin sila makakausap.
2: Samantala, naniniwala ang prosekusyon na bigat ng ebidensya ang magtutulak sa mga senador na bumoto ng pabor sa impeachment. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Kinilala na bilang richest Filipino in history ang trilyonaryong si Enrique Razon Jr. Umakyat kasi sa $20.1 billion ang kanyang yaman nitong Hunyo, nakatumbas ng 1.2 trillion pesos. Dahil dito ay nalampasan niya ang record fortune ni Henry C. Sr. noong 2018 na nagkakahalaga ng $20 billion. Tumaas ang performance ng world market kasunod ng pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagresulta ito sa pagbaba ng mga presyo ng ilang bilihin at nagpataas ng kumpiyansa ng mga investors. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang executive order ni President Donald Trump na naglalayong limitahan ang birthright citizenship. Sa botong 6-3, sinabi ng korte na ang naturang executive order ni Trump ay labag sa 14th Amendment ng Constitution na nagbibigay ng automatic citizenship sa halos lahat ng ipinanganak sa Estados Unidos. Dahil sa desisyon, mananatiling U.S. citizens ang mga batang ipinanganak sa bansa kahit ang kanilang mga magulang ay undocumented immigrants o temporary visa holders. Itinuturing ang desisyon bilang isa sa pinakamalaking pagkatalo ng Trump administration kaugnay

main draw victory ng kanyang career. Dahil sa panalo, umabante si Ayala sa second round kung saan makakaharap niya ang Australian na si Maya Joint. Tignan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Magaan ang daloy ng traffic sa southbound lane, gayon din sa northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City. Bumper to bumper na ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Hi, umabot ako ngayon.
0: Oo, mas magaan na ang traffic ngayon dahil wala nang gulatan.
1: Wala nang gulatan at saka meron na yata silang permit kahit hindi sila nag-a-apply. Alam mo, dito lang sa Pilipinas nangyayari yun, ano?
0: Oo,
1: kasi dati naalala ko nung panahon ni President Cory Aquino noong siya ay hindi na presidente. Ang presidente noon si Gloria Macapagal-Arroyo, or was it ERAP, na hindi talaga sila makapag-assemble sa Ayala Avenue.
0: Kasi,
1: yes, because Mayor Jojo Binay refused to give them
0: a permit.
1: Yes, a permit.
0: Dahil siya ay...
1: Ay, hindi pala, baligtad.
0: Ang oposisyon. Or...
1: Hindi, si Jojo Binay lang ang nagbigay sa kanila ng permit. Ayaw ng administrasyon noon.
0: Dahil kalaban niya noon si GMA.
1: Yes, Hindi ba, no? Yung permit medyo importante rin kasi yon. Pero dapat ding pakinggan yung mensahe ng iglesia. Hindi ba? Kasi sa totoo lang, yun din naman ang iniisip natin . Hindi ba? Yun na nga lang, wala silang permit. ngayon, nandito na po ako, hindi na po ako late.
0: Yehey!
1: Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo ngayon sa Mellow 947 DFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at BWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas at eto na po. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Ano ba ang nakasulat sa ating memo ngayong umaga? Ayon, pansamantalang tumigil ang operasyon ng ilang eskwelahan at negosyo dahil sa malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA at paano nito ikinonsidera ang karapatan ng mga nagrarally pati na ang mga biyahero? Naku. Ano sa palagay mo kung ikaw yung MMDA? O kaya ikaw yung LGU, ano ba ang sakop ng ano?
1: Ng permit?
0: Hindi, ano ang sakop na LGU niyang EDSA?
1: Ah, dahil
0: sakop City, nilang bahag,
1: yes, tapos meron ding Pasig.
0: May Pasig.
1: May Makati.
0: Aha.
1: Oo.
0: Pero hindi naman umabot doon, ano?
1: Hindi na.
0: Dito lang tayo sa White Plains hanggang Cubao yata. Oo. So Quezon City, dapat ang kausapin natin si Mayor Joy Belmonte. Kasi nilinaw sa atin yan na hindi naman sa Malacanang kukuha ng permit. O hindi rin sa MMDA kukuha ng permit. So sa LGU dapat kumukuha ng permit.
1: Yes.
0: Ano ngayon ang reaksyon ni Mayor Joy Belmonte dyan na nagdire-diretso yung mga ralista na sorpresa na biglang nagtipon-tipon. Ano, 15,000 ang sinasabing na italang bilang kagabi.
1: Tapos ang target pa nila ngayon, 100,000
0: today
1: ng mga miyembro. Oo.
0: Saan sila pupuesto yung 100,000?
1: Tapos ang permit lang binigay sa kanila ay dito lang sa White Plains Avenue at hanggang Temple Drive. So walang banggit ng EDSA. Pero still pinagbigyan sila na i-occupy yung parts of the northbound lane ng EDSA.
0: No, did they had a permit?
1: Kahapon wala. Pero ngayon,
0: wala.
1: Meron na.
0: So today, malalaman pa lang natin kung ano.

0: Nasaan na ba sila ngayon? Ayan.
1: Kanina sa mga report ng correspondents natin na nagbabantay dyan, medyo lumuwag na ang daloy ng traffic. Merong two lanes na binigay sa mga motorista bukod pa dun sa kasama na yung bus lane na pinayagan yung mga motorists na gamitin yun.
0: So, yes, so wala talaga na sa EDSA. Nakita naman natin, ano, may barikada para hindi sila sumapaw o
1: pero
0: umapaw.
1: May part pa rin eh na binigay na sa kanila.
0: Saan doon?
1: Sa northbound lane.
0: Northbound lane. Okay, so dahil yan sa napilitan lang o dahil ba yan sa talagang pinagbigyan sila? So ito ngayon ang tanong dyan, gano'n na ba yun ngayon? Na kung sinong grupo ang gustong talagang doon lang sila, pupunta sila doon na walang permit, pwede na ba yun?
1: O depende sa grupo na magsasagawa ng rally, di ba?
0: Eh parang gano'n na nga yun na nangyayari. Pero sa mata ng batas, eh hindi gano'n yun, hindi ba?
1: Balita natin ng MMDA, nag-ticket na rin eh doon sa mga illegal na nakapark along EDSA, tapos inurong na nila yung mga bus para makadaan din yung ilang mga sasakyan.
0: Ano ang ginawa nila? Picket?
1: Tinikitan.
0: At tinikitan.
1: Oo.
0: Tinikitan. Okay. Siguro sabi na, sige, tinikitan mo ako. 1,000 ticket, pahingi.
1: Tapos itutuo pa. Tutuo pa yung mga sasakyan na naka-illegally park.
0: Ayun, tama. Okay, so hindi po natin minamaliit ha ang mensahe ng anti-corruption ng INC. Siyempre, may respeto naman tayo sa mensahe nilang gustong iparating sa gobyerno o sa mga kinaukulan at mapaalala sa taong bayan yung mga dapat po natin hindi nakakalimutan. Like the flood control projects, like yung mga iba pang mga personalidad na tila hindi tinitingnan, hindi iniimbestigahan. At nauna talaga, totoo naman eh, nauna naman talaga lahat ng mga anti-administration, ng mga personalidad.
1: Wow.
0: Hindi ba?
1: Dapat mag-sample sila ng mga 2-3 nakakampi ng administrasyon para hindi naman masyadong halata.
0: Wala sa deal yun. Oo. Yung deal, pagkatapos ng impeachment. yung pwedeng kasuhan. Oo,
1: hindi sila pwedeng
0: yun.
1: Mag-sample ng mga 2-3 na pwede namang pakawalan later on.
0: Eh yun na nga. Kasi hindi rin naman nila masasabing kakampi ng administrasyon si Bong Revilla or si Jinggoy Estrada, hindi ba? Or ang mga Diskaya o ang mga ibang mga kontraktor. Ito na nga lang, ang kakampi nila ay si Manuel Bunoan. Di ba?
1: Yes.
0: Na dating
1: DPWH
0: secretary na ngayon ay sinusulong na maging state witness.
1: Sa kaso na to. Kaya talagang aabangan eh, no? After this rally, may magbabago kaya sa plano ng ombudsman na ituloy yung reklamong plunder laban kay Senator Dante Margoleta. So tingnan natin kung anong mga magbabago.
0: Alam mo yan ang tinanong sa akin kagabi na sa palagay mo ba aatras si Boying Remulla? Ako naman sabi ko, parang wala sa mukha niya yung umaatras. 'Di ba? Lalo na nagpahayag na ng tindig niya laban dito kay Ginoo Marcoleta kahapon, yung kanyang tagapagsalita inulit-ulit na ang ebidensya ay nanggaling mismo sa bibig, hindi ba, ni Senador Marcoleta. At noong tinanong ko rin yung aking kausap, yung aking Tweety Bird, ang sabi ni Ginoong Salpanelo, baka hindi naman daw plunder yan kasi hindi naman daw pera ng taong bayan. Pero pag binasa mo daw ang batas, it does fall under plunder.
1: Sabi naman ni Attorney Jess Falsis, nakausap natin, guest natin kagabi sa On Point, hindi daw kailangan na public funds, kahit private funds ay kasama sa ilalim ng plunder law, gaya daw ng nangyari sa kaso ni Erap at Jinggoy. Nung tobacco excise tax, may mga wetting kickbacks na private money ang kickback ng wetting, pero nahabla sila sa plunder.
0: Ayun ang sagot sa tanong. So ito ay plunder pa rin. So titingnan natin, will he blink? Parang hindi ko yata masyadong masyadong maisip. Sa bagay, meron na silang mga nasabing nahuli na namin, biglang hindi pa pala. Or may makukulong na, hindi pa pala. So ito, hindi natin alam. Meantime, nagpatupad na ng dagdag sa arawang sahod ang pamahalaan. mula 695 pesos ay aakyat na ang minimum wage sa 780 pesos per day. Monday to Friday yan, ano?
1: Uh-huh.
0: Okay. Insulto naman ito kung ituring ng mga manggagawa at sabi nila, malayo ito sa livable standards. Ay, nagreklamo pa sila, ano?
1: Pero kasi talaga namang ang mahal na nang bilihin eh.
0: Pero ano ba ito? Surprise ba ito? O ipinangako ba ito ng gobyerno, ng administrasyon?
1: Parang biglang anunsyo to ng bagong Dole Secretary eh.
0: Yes.
1: Francis Tolentino.
0: Mm-mm.
1: Oo. O pero hindi... matagal na nilang hinihingi yan ng mga manggagawa.
0: Ah, matagal nang hinihingi.
1: Mas malaki pa nga ang dapat nilang inaasahan.
0: Mm-mm.
1: Oo, pero...
0: Kasi kung nagre-reklamo sila, Willard, nagre-reklamo din ang mga negosyante.
1: Oo.
0: Lalo na yung mga small and medium scale industries at yung mga tulad ko. Alam mo ba, may chat group pala ang aking staff.
1: Na hindi ka kasama?
0: Na hindi ako kasama. At doon, may nag-anunsyo, yung accountant ko, inanunsyo niya sa lahat na mga bro, mga sis, kailangan na nating lahat ng mga bababa pa sa minimum wage, kailangan ng dagdagan. Sabi ko, ano ka, union leader?
1: Magra-rally sila.
0: Okay ba kayo? Ano, gusto niyo ng placard? Hindi ba?
1: Oo.
0: I-dissolve nyo yan, yung chat group na yan.
1: Publicly, may banta na. Para mo nalaman, may nag-screenshot.
0: Eh, siyempre, yung internet. Ano ko, yung loyalist ko doon, ma'am, inanunsyo na po sa chat group na kailangan. So, ito po ang computation. Sabi ko, alam mo, una, hindi siya union leader. At pagkatapos, huwag niyo akong pinangungunahan. Hindi ba? Kasi gagawin ko naman talaga yon.
1: Tsaka malamang higit-higit pa sa minimum wage yung pasweldo mo, di ba?
0: Grabe ka, huwag ka magsalita ng ganyan. Ikaw yung pang-aabono ko.
1: Mag-a-apply sana.
0: Willard, ha?
1: Rarakit
0: excuse
1: ako.
0: Me, ha? Hindi daw kasama ang mga kasambahay. Pero, yung mga staff yan, kasama, syempre kailangan nasa minimum wage man lang. At pasosobrahan ko pa kayo ng konti. Huwag nyo lang ako pangunahan.
1: You've been warned.
0: But, you know, mine is a small staff, no? Because I run a shelter for dogs. Meron akong maliit na kumpanya. Pero doon sa mga medium-scale industries, like, well, small, bigger than mine, but small and medium-scale industries, malaking bagay yun, ha? Kasi magkano lumalabas yung kada buwan? Times 21 daw, eh.
1: 21 days, no?
0: 21 days. 780 times 21 days. Ang ibig sabihin, mga more than 17,000 per month.
1: Dagdag pa sa operating cost, di ba? Hindi naman kasi sumiglang negosyo din, eh.
0: Correct.
1: May mga nagsasara pa nga, restaurants, coffee shops, and even mga non-food establishments. Tapos, yun nga, dagdag cost ito. Tapos
0: dagdag cost.
1: Renta at pa.
0: Renta. At saka, ang taas pa rin ang gasolina at diesel. Ewan ko, tataas pa rin ba yun? Nakalimutan na rin natin yung pag-monitor ng gasolina at diesel. Ano? So, it
1: akyat
0: comes...
1: baba. Oo, akyat baba.
0: Akyat baba. Pero, this comes at a medyo volatile time. Diba? Medyo sa negosyo, sana naman, makaugaga sila kahit paano. Tsaka depende yan kung gaano karami ang empleyado mo. Paano kung 100 ang empleyado mo?
1: Oh.
0: Malaking bagay, ano?
1: Sa mga factories, halimbawa.
0: Sa mga factories, okay, so lahat yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: BNC, the Billionario News Channel. The wait is over.
3: Hello, everyone, and welcome to the bigger, better, and bolder Billionario Quiz Bee Season 2.
2: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
4: From the University of the Philippines, Dinaman.
5: From Ateneo de Manila University.
6: De La Salle University.
7: From the University of Santo Tomas.
8: San Beda College, Alabang.
9: From Far Eastern University.
10: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, FU Alabang.
11: From University of the Philippines, Manila.
2: Will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
12: And I'll be your next Quiz Bee Millionario.
2: Coming soon on the Billionario News Channel. Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.

0: Isa sa mga naging usapin kasabay ng malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ay ang umano'y kawalan ng permit at koordinasyon sa MMDA, di ba, Willard?
1: At bukod pa doon sa matinding epekto nito sa traffic, ilang eskwelahan at negosyo ang napilitang magsara. Ayon sa grupong nagrarally, layun nilang ipakita ang kanilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta matapos lumabas ang balita na sasampahan siya ng plunder complaint sa Office of the Ombudsman.
0: I think it goes bigger than that, na hindi lang naman basta kay Senador Rodante Marcoleta, kung hindi kung ano yung sinisimbolo nun. Kasi pinaliwanag yan ni Ka Edwil kahapon ng Iglesia na ito ay dahil sa sinisimbolo nito ang pagdidiin sa lahat ng mga kumukontra sa administrasyon at lahat ng mga nagsusulong ng imbestigasyon. Habang yung ibang malinaw na ang mga ebidensya ay nananatiling malaya. Hindi kinakasuhan, hindi tinatawag ang pangalan kahit na malinaw kasi kakampi sila ng administrasyon.
1: Kaya ang ginamit pa nilang phrase ay selective justice. Ano?
0: Yes,
1: dahil iilan lang yung mga nahahabla.
0: Correct.
1: Bakit yung mga gaya ng nabanggit mo, yung ibang may malalakas namang ebidensya, hindi naman nasasampahan ang kaso hanggang ngayon.
0: Actually, tayo rin nag-iisip. Diba? Nagtataka rin po kami. Kaya lang, paano yun kung lahat tayo pupunta ng EDSA kung kailan lang natin gusto? Okay, ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA? At paano nito binalanse ang karapatan ng mga nagrarally on one hand at ang kapakanan naman ng mga motorista at commuters on the other? Makakausap po natin ngayon si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM, magandang araw po at salamat sa inyong oras.
2: Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard, Ma'am Corina. At good morning sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
1: Good morning.
0: Nabanggit po ninyo unang-una, bakit ninyo sinabi na no permit, no coordination ang naging sitwasyon sa INC rally? Ano po ba yung normal na proseso bago magkaroon ng ganitong kalaking pagtitipon na papayagan ng gobyerno?
2: Ang mga pagtitipon kasing ganyan ay covered ng BP 880. May batas tayo dyan na nagre-require na ang mga ganyang mga assemblies ay kailangan may prior coordination at may permit na hihilingin sa local government unit na nakakasakop ng lugar kung saan ina-expect ang pagtitipon.
0: Mm-hmm. Kayo rin po ba nagulat?
2: Sa personal, may mga information kasi tayo na nakikita at may mga indicators tayong nakita agad madaling araw pa lang. Kaya sinound natin ang alarm. Kaya tayo nakapag-mobilize sa MMDA.
0: Ayun.
2: Ng ating mga tauhan.
0: But are you authorized to arrest kung sakaling meron pong pagtitipon at pagkatapos po ay walang permit?
2: Law enforcement po kasi talaga, ito naman kasi ang response ay whole of government approach. Hindi lang naman MMDA ang nandyan sa kalsada at hindi naman MMDA ang gobyerno. Meron tayo iba pang mga nakatoka at mga at may mga agencies talaga na naatasan ng iba-ibang mga trabaho at ang pag-aaresto ay nasa law enforcement po yan. Kaya kino-coordinate natin sa law enforcement kung ano man ang mga sa tingin natin ay mga paglabag na pwedeng magkaroon ng intervention include

0: pinang-arrest.
1: So, GM Nick, ano na ho ang ginawa ng MMDA kahapon at ngayon para mabalanse itong karapatan at yung kapakanan naman ng mga motorista at commuters?
0: Ang MMDA naman kasi is always talagang nirerespeto natin ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero siyempre, binabalanse rin natin ang karapatan ng iba pang mga mamamayan at mga especially yung mga gumagamit ng ating mga lansangan na magkaroon naman ng unimpeded access at unhampered mobility para naman magawa nila ang mga dapat nilang gawin nasa kanilang mga interest naman sa kanilang buhay.
1: Tama nga ba, GM, na may mga natikitan ho at may mga mahuhuli gamit ang NCAP ng MMDA?
0: Kahapon po, yun po ang ating ginawa. May mga tinikitan tayo, may mga tinaw, at may mga na-NCAP tayo. Nirecord naman natin lahat ng yun.
2: Huwag ipaliwanag nyo yung NCAP.
1: Non-contact apprehension policy.
2: Ayun.
1: Na ipinatutupad sa EDSA.
2: Paano yun? Apprehended pero no contact? How do you do that?
1: Dahil namomonitor sa camera, ano po, GM?
0: Ongoing naman yan, Ma'am Corina. Siguro hindi para... Hindi nyo na papansin ng NCAP kasi hindi naman kayo napapadalahan ng notice of violation kasi hindi kayo naka-seatbelt, hindi kayo nagsi-cellphone sa...
2: Yes, I'm very compliant with the law.
0: Hindi kayo gumagamit ng busway kasi yan mga pinaka-common at saka hindi kayo lumalabas pag color coding. Pero yan ang pinaka-common kasi ng mga violations ng ating no-contact apprehension policy. Diyan sa ating mga lansangan, may makikita kayo dyan ng mga cameras na may mga flash na... kumikislap-kislap. Yan po, mga AI camera ho yan, nagkumukuha ng pictures pag may ma-detect ang AI na violation. Gaya nga ng hindi ka naka-seatbelt, nagsi-cellphone ka, naka-color coding ka, nababasa ng computer ang iyong plate number na bawal sa araw na yan, mag-trigger yan. At pagkatapos dumanga sa busway, may swerving ka, mga ganon. And then after a few weeks, makakatanggap ka ng notice of violation. Meron namang kwan yan, meron namang paraan para ma-check yan sa ating myhulika.ph.
2: Okay.
0: Myhulika.mmda.ph.
2: Opo. Siguro madali yung no contact if they're inside a vehicle, no? In this case, mga katawan lang talaga nila ang bumalandra doon. Paano po yun? Ang dami nila. Paano po itong, how do you intend to handle? Like a mass protest like that, na lahat po sila in violation?
0: Yan naman po ay, aside from being a traffic violation, more than being a traffic violation, it is a situation na may batas na kumukover, which is particularly nga yung BP 880. So it will be a law enforcement concern already, kaya kino-coordinate and closely sa ating mga police authorities.
2: Okay, so... mayroon po bang naging, sa inyong monitoring, ano po ang pinakamalaking epekto ng rally sa EDSA at sa mga alternatibong ruta?
0: Nagkaroon po tayo ng pagbigat ng trapiko kahapon at talagang hindi lang pagbigat, kundi nagsarado talaga ang trapiko natin. At yung EDSA ay umabot ng mga 4-5 oras na may mga na-stranded doon. Kaya sa ngayon, ginagawa natin ang paraan na huwag sana mangyari uli yun. Kaya may inopen tayo na 3 lanes sa northbound.
2: So sino po ang nag-issue ng permit today? Local government? Opo.
0: Ang permit naman kasi ay ini-issue ng local government. And in this case, Quezon City, dahil yan ang nakakasakop ng People Power Monument.
2: Okay, so ano po yun? Ano po yung pagkakaalam ninyo? Binigyan po sila ng permit kahit hindi sila nag-a-apply? Because I think... Yes.
0: Nag-apply naman po. So nag-usap-usap kahapon, nag-apply, emergency application, and then binigyan sila ng permit na hanggang from 8 to 8 po ang coverage nun.
2: Ah, okay. So meron naman palang application. Yung nag-apply po sila. Pero kahapon lang po sila nag-apply.
0: Opo. Nagkaroon ng dialogue at nagkaroon ng mga pirmahan. May mga... Tuloy, andyan sa social media ang copy nung pinag-usapan at ang dokumento. Lumabas na po sa social media, nirelease naman nila sa social media.
2: Opo. Oh. So,
1: GM Nick, dun nga dun sa permit na binigay ay nakalagay ay sa hakop lang ng permit ay yung White Plains hanggang Temple Drive at walang banggit doon sa northbound lane ng EDSA. Paano po yun? Pagbibigyan na lang ho ba yung grupo na i-occupy yung certain lanes or certain parts ng EDSA?
0: So, sa sa permit talaga, ang maliwanag is walang tao dapat sa EDSA. At wala po dapat parking na magpa-park na mga sasakyan sa EDSA. Yun po ang usapan doon. At we are hoping also na siyempre, yan ay usapan at nagkapirmahan, abogado ng Iglesia ni Cristo ang pumirma doon. At may mga nag-represent sa kanila na mga part ng sanggunian. Kaya we are hoping na sila ay, they will keep up their end of the bargain, in end of the expected actions from their end based doon sa kasunduan na yun.
1: Oh, kasi doon ho kasi sa live na kuha natin, Corina, GM Nick, sa EDSA, merong isang bus doon, nakasapaw pa yung uso ng isang bus sa isang lane ng EDSA. Mm-hmm. Ano ang gagawin ng MMDA dito, sir?
0: Yun nga, ang isang pinag-uusapan ngayon. Nene-negotiate, tinitinan ko nga rito sa ating monitor at hanggang ngayon ay dumadami ang tao doon sa harap at may police binibigyan natin sa PNP kasi ang negotiations na yan. Tinitingnan natin sa ground commander, hindi pa natin na-identify kung sino ang kanilang kausap dyan na sa side naman ng Iglesia ni Cristo. Pero sa PNP, meron na tayong pinadala dyan na commander.
2: At, bakit parang sinadya? Parang kasi may barikada na eh. Mm-hmm. Ano yung tinanggal nila yung barikada at pinilit nilang inguso yung bus?
1: Ang laki ng bagyo.
0: Kahapon yan, dalawang lane kasi ang open lang dyan sa barikada. Mm-hmm. Ngayong araw na to, inopen natin ang tatlong lane ang barikada, inusog natin, kaya lumabas ang uso ngayon. Kahapon pa pinapakiusap yan na tanggalin yung bus na yan kasi talaga namang hindi siya dapat nandyan eh.
1: Mm-hmm. At ang laking bagay niyan eh.
2: Oo, isang lane, yung isang bagay na ganyan. Parang ano, parang road accident, di ba? Mm. Isang kotse lang ang matenga sa isang lane.
1: Damay na,
2: ang laki na ng traffic na mangyayari. Mm. Lalo may mga tao pa.
1: Oo.
2: So may plano po ba ang MMDA na makipagpulong po sa mga organizers ng malalaking religious at civic groups para maiwasan po yung ganitong sitwasyon sa susunod?
0: Alam niyo po, noong Sunday naman, may gumawa rin naman ng paggalaw na katulad yan, pero hindi naman nagkaroon umabot sa ganitong massive disruption ng, at pagkaabala ng publiko. Mm-hmm. Kaya sa atin naman, sana yung lahat ng mga may hinaing sa gobyerno, may paraan po ng paglalabas ng inyong mga hinaing at may batas po na nagko-cover yan. Sana isundin na lang natin.
2: Ayun, okay. So, yung inyo pong mensahe sa lahat po ng mga magsasagawa ng malalaking pagtitipon sa Metro Manila?
0: Sa atin sana, sa ating mga kababayan, Pilipino tayo lahat. Lahat tayo ay under sa isang konstitusyon lamang. At alam natin na may pagkakaiba-iba tayo. The Philippines is composed of 7,100 islands with more than 100 languages and ethnicities. Pero hindi dapat na maging basihan yan para tayo ay magkawatak-watak. Bagkus, dapat ang pagkakaiba na yan, dyan natin hugutin ang lakas ng ating pagkakaisa. Sapagkat kahit na magkakaiba-iba tayo, bawat isa ay pwede makapag-contribute ng, doon sa kanyang uniqueness na yon para sa national good, sa common good ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana ngayon, gawin lang na within the bounds of the law, ang lahat ng pagpapahayag ng mga saloobin natin para ang palagi nating tandaan ang national interest at ang kabutihan para sa mas nakararaming Pilipino.
2: Okay, sir, dyan lamang po kayo ha kasi meron po tayong mga phoned-in questions para po sa inyo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang memo.
3: If it's trending, we are talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
4: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Bilyonario News Channel.